0: bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: si Ray Alinton sa programa Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Oras mga katropa, alas 8:00 na. Kini nga oras mga katropa, hatod ganato sa produkto gikan sa Y2H ang atong produkto nga Santo na Plus Gold. O ang atong produkto nga Santo nga Coffee Mix mga katropa. Okay mga katropa. Mayong buntag ya kang Marlon na Kimson, wala ko kaadto katropa. Mau ba? Silingan raman mo diha, no? Tapad na magkuhan. Pero kabalo ko sa imuhang kabisi ka, tropang Marlon mo nang waka kaadtos talakugon kagahapon. Okay, padayon ta mga katropa. Ito na ipa-play siguro, Ming, kang katong kang Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo, kung pwede. Okay, doon ay pahimang no, sa mga tong kapulisan mga katropa, kaya kabalumanta nga dili lang gyud sa 40 days, mudagsa ug muanha ang mga tao diha sa may talakugon mga katropa. Okay. Asa man ni audio? Wait lang mga katropa kay... Okay.
2: Bina sa suporta ng Police Province. Una sa tanan, no, ako mapasalamaton sa kaning higayon sa aron na sa oportunidad nga makasulti kaninyo nga mapasalamat labi na sa suporta ng Police Provincial Office sa among provincial directors Cornelia Yabi Bustamante Yusuf sa iyang gihatag nga dugang mga personnel nga augmentation from first PMFC and second PMFC o sa PMFC nga kotlog na pangunahan ng Lieutenant Brillantes o sa uban nga other agencies ng LGU o sa mga barangay Tanod Force Multipliers tanan nga hindi. I would say nga sa pagkakaroon na odto alas 11:48 makaingon ko nga siguro na namin sa mga 70% successful sa among pagpadagan sa karong activity. Una sa tanan, napahigayon kanina ang fun run tapos ang misa. Karon odto natapos na po ang mga pipila ka mga activity. Kani dili na mo mahimo sa kapulisan sa talakogon kung walay abang no gikan sa LGU suporta o kooperasyon sa mga bisita sa mga katawhan nga nakaabot diri sa talakogon og labi na sa atong mga media personnel no kasi sila ang nag paabot og mga pahimang no sa mga bumibisita labi na sa katong mga gikan sa mga nagkalain-lain lugar no Davao de Oro, Kidapawan, Jinsan, Bukidnon, Cebu nga naa diri karon sa talakogon. Isip happy ninyo sa talakogon og sa mga bisita diri. Among himo ng tanan, among mahimo, no? Yung panila, wala may oras para kapuyan, no? Ma-inspired mo, makita mo nga kabot mo diri sa among lugar.
3: Sir, gikan sa pagsugod ang mga program, sir, doon na pa yung organization ng province para matigangan mo sa manpower?
2: Yes, sir. Sugod atong niabot diri ang patayang lawas sa atong MVP nga si Ernie Baterbunya. No, ang Police Provincial Office nagahatag na gyud kini og suporta nga dugang personahe uban sa among DPDO og sa among S3 Lieutenant Colonel Alex Luna og si Lieutenant Colonel Anthony Visita Baba. Sir.
3: Sir, sa report kayo ang nakuha
2: So far, no, until now, zero incident po kami, sir, no. Siguro, gumikan sa among preparation, no, sa deployment plan o sa tanan na mo na maghihimo ng mga meeting uban sa LGU sa kaning MDRMO, no, sa among mayor, Mayor Pauline Masendo. With all support, morning, tanan, no, all agencies, department heads nga nagkoopera ra aning activity mga ako makapang I'm proud to say, no, uban sa akong mga personnel sa Talakugon nga we are doing our best, no, as of the today, no, zero incident during sa kaninghaya ni Mr. Rene Batarbunya, zero incident, no. Akong iuban na i-appeal na ako ang palarong pabansa, zero incident, no. I would say na dili lang kani gumikan sa mga personahe ng police personnel ng Talakugon, kundi ang suporta ng Police Provincial Office ng Regional Police Regional Office 13 na pinungunahan sa among Regional Director Brigadier General Maestrado Forza.
3: Sir, kaimong hapsay ang dagan sa Katiko, bisan pa man sa medyo gamay ang atong kalsada, kinsay mga katabang, kaagapay ninyo ani sir, para mahimong hapsay raw sa
2: Halos almost half na ako mga personal diri ang focus sa pag plaster sa traffic, no, kaya una sa tanan bisan na kita activity diha sa cementerio, at least ang atong mga travelers, commuters nga wala mo bisita diha, at least dili sila man disturbo. Kami nangayog pasensya, no, kaya grabe gyud ang mga nibisita diri sa cementerio. Halos na yung mga sakyanan dala sa nagkalain-lain ng mga lugar. So, dili gyud na tumalikayan nga mubugat gyud, no, ang traffic. Pero among gipaningkamutan nga kani makontrol na mo uban sa among mga partners sa Barangay Tanod ng San Isidro ug ng Barangay Labnig, uban pa na mga duty din ng mga kaning other agencies like the Bureau of Fire Protection o ang kaning MDRRMO personnel.
3: Sir, from this moment until siguro sa daghan pa ang tao nga magani mapasalig ba nato sa inyong pagkumawaan sa kapulisan nga pagkapadayon niya pa rin yung pagkatapos ko rin dan.
2: Yes sir, ako as the chief of police, I am very much committed uban sa akong mga personnel. We are very much committed nga among ipadayon ng among pag-plastar, pag-provide og security sa hangtod na ay bisita, hangtod unyang gabi or ugma man galing, no. In fact, kaning location nga lugar ginauban na ako sa akong deployment of personnel nga at least na nagyoy 24/7 nga nagapatrolya diri, kay natay mga usahay mga mubisita mag-travel from other regions, other municipalities, nga usahay diri na sila naga camping, no. So kamo mag-aasa ka na mo nga himo na mo ang tanan para kamo maserbisyuhan para safety ang inyong pag-stay diri sa Talakugon uban sa among suporta ng among LGU.
3: Okay, last lang sir, no, expected pa magiting sa imo nang na-mention doon ay magi-camping diri kay kini sa yung tatagalaing lugar kini sila. Sir, doon na ba'y mga dos and don'ts nga sundon sa atong mga visitor?
2: Yes sir, siyempre pag ikaw mo bisita diri, I hope na ma-maintain na to, no, unang-una ang kalimpyo sa area, no. So kinahanglan na we are clean to go, no, pag after nato mag natay mga gamay-gamay nga activity diha, camping sa sulod. I hope ma-maintain nato ang kalimpyo, ang mga basura nga atong dala, at least madala po nato, no, pag pag-uli nato, no. Og siyempre bawal tong mga illegal na mga kontrabando nga mo'y mahimo noon nga makakos sa inyo problema kung kamo mo bisita sa Talakugon.
3: Thank you so much, sir. Sir, for this
2: question. Thank you very much sa tanan nga nakatutok aning XFM.
1: So mao to mga katropa ang pamahayag sa atoang hepe diha sa may Talakugon area, Talakugon Municipal Police Station, si Police Lieutenant Michael Rod Orbis Tondo. Atong nahinabi kagahapon mga katropa during sa maong ikap 40 days ni Rene Bobet Noha Batarbunya mga katropa. So nahimong hapsay ang dagan sa trafiko ingon man sa mga nanambong sa maong pagunita. Mga katropa, makaingon ko nga na-appreciate usab nako ang kahapsay sa dagan. Bisan sa kadaghan sa mga sakyanan, gikan sa laing kalsada, gikan sa pikas o both side nga lane, no, sa kalsada, mga katropa, kini magumpong kalsada sa gikan diri sa Prosperidad ngadto sa kuan, gikan ngadto sa tawag ani sa padulong ngadto sa Talakugon, gamay regyon ni ilang kalsada, no, muna nga kinahanglan gyud siya sa proper nga manage, no, sa dagan sa trapiko, mga katropa, kay og dili magud siya ma-manage, mga katropa, ang dagan sa trapiko, posible nga magkagubot pahinoon ning mga driver nga nagasugat-sugat, mga katropa, aron lang kining makalusot, kay nasayod ta nga dili man gyud tanan, no, nga naa didto mga nangagi ana ang kalsada, padulong ngadto sa maong kining panghitabo or sa maong event, mga katropa, no, na among gyud mga tao diha nga dali ra gyud igo ra ni agi kay moadto sa laing kuan, laing lugar, no, ato man gyud na di wa man gyud na malikay eh. So kung mapasagda na siya, mga katropa, o dili ma-proper manage, mga katropa, so posible nga magkagubot pa. But sa ato nakita kagapon, kauban ang Bureau of Fire Protection, mga tanod sa maong barangay, no, nahimong hapsay ang dagan sa trapiko, mga katropa. Kay diha manggod portion, labi na sa may entrance sa Minteryo, daghan ang sulod gawas ng mga sakyanan. Unya, siyempre, na ay mga VIP. Labi na kagahapon kay naa si Mariel Rodriguez Padilla, naa si bibigan ng hari nga idol ni Clyndale Bulotaulo, naa siya dito kagahapon. So ang seguridad, mausab ni ang gisiguro sa atong mga otoridad, no, kay ilaha magyud ning tahas, mga katropa, nga mahimong hapsay ang mong dagan o mahimong mapaayo, no, ang maong traffic, mga katropa. Kay dili sayon, ha, kung kamo lang sa kung sila lang sa kapulisan, walay kaagapay sa BFP o kining tanod, daghan gyud ang kaan kay gikan dito sa bag-ong balay nila Baterbunya hangtod sa sa Minteryo, mga katropa. Grabe ang linyas, mga sakyan dito pa lang daan traffic na. No, muna nga kinahanglan yun siya i-proper manage, mga katropa, para mahimong hapsay. No, gipasabot usab ni Lieutenant Orbis Tondo ang mga ginadili o pwede nga dalon sa maong Minteryo, kay dili pa dili ramang yun ni taman kagahapon, mga katropa, god ang dagsa sa mga tao. Bisan karon, mga katropa, at tuon ninyo dito. Ah, perte pigyong daghan nagtaw, mga katropa. Mauna nga doon na gyoy gipatuman nga mga bawal o kinibang dili pwede kadalon sa maong lugar. Ah, alas 8:20, mga katropa, mo break una tas makadiot mo balik lang tahuman lamang ining pipila ka mapainom dom.
4: Bullseye! Bullseye!
5: FM.
6: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa nga ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
7: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo.
8: Daling.
7: Ayaw sa daling ko, eh.
8: Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
7: O siya man, imo pangutana.
8: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
7: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
8: Da! Bayra na lagi na ako, eh. Excited?
9: Excited!
5: Ming.
9: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
10: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
11: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
10: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dong.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo?
16: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: to pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sislipin.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Nung nagwan akong mata, nagkuhan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito kita sa itong produkto nga magka kalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: si Ray Alinton sa programa Bullseye. Bobo Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Oras mga katropa, alas 8:20 na. Kining oras mga katropa, hatod gihapon kanato sa produkto gikan sa Yes to Health, ang produkto nga Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Isa di ba mga katropa, importante sa ato mga kabataan karon ang pagpalig-on sa ilang immune system, pinaagi sa pagpainom sa Santon na Vitamin C. Welcome back sa itong programa, Bullseye Sunday Edition. Mga katropa, sa gihapon, pagpangumusta diha kaninyo. Kumusta man ang inyohang kabuntagon? Atong adlaw karon mga katropa, atong nakita, no, ang presensya ni Haring Adlaw. Hinaot-unta na nga dili, pud kaayo ni mo init sa mas kasakit sa iyahang gihatag nga kasakit sa imong kinabuhi mga katropa. Ang hinaot na lang tang ang kini ang kainit nga ihatag ni Haring Adlaw karon mga katropa. Susama ra sa kainit ug kabugnaw nga inyong nasinatian sa inyohang gugma-gugma diha. Ang inyong gugma-gugma nga giatay. May kanta ana oh. Marlon Velia Kimson, good morning katropang Rin Amina, parang kuman naman ni. Si katropang Gloria Malala Apilo. Nanay Gloria, kumusta man ka diha nay? Good morning Sir Ray Alinton, always listening Sunday edition Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Maayong pagpaminaw ninyo diha ha, sadakbayan sa Bayugan. O, kumusta man, basig na amo diha na minaw karon, hala comment mo diri sa ato ang live program mga katropa. Romasaira na to, ginsa mo, unsa mo nga klase nga tao, ano ba'y classification sa tao? Siguro moraga identity siguro no, ana ba? Unsa man siya nga klase nga tao, part ba niya sa unggoy? Part ba niya sa gorilla? Wala mo siguro yung ana, no? Classification sa relation, mga katropa? O ikaw, kay muhang kuan, o ikaw dito ka sa pamilya sa mga kuan? Ana-ana ba? May ganit, kay wala tag-iingon ana, no? Pasalamat ragyutas Ginoo, mga katropa. Salamat ragitas Ginoo nga ang unggoy mo'y naliwat sa ato, dili kita ang naliwat sa unggoy. Maura yun ay akong gipasalamatan sa Ginoo mga katropa pod. Nga ang unggoy mo'y naliwat sa ato, dili kita ang naliwat sa unggoy. Ngayong nahitabo man galing mga katropa nga kita ang naliwat sa unggoy na pagka na lang yun. Pagkadaghana siguro gupitanan. Maayo na lang mga katropa kay ang unggoy mo'y naliwat sa ato ah. Okay, makakita kag unggoy mga katropa nga mura man gyud pud siyag tao pero perti man iyang baga ag balhibo. Munang makaingon ko nga ang unggoy gyud ay ang naliwat sa tao. Dili ang tao ang naliwat sa unggoy mga katropa. Mao gyud na inyong huna-hunaon. Munang ayaw gyud ninyo sungugang atong isig kataw nga mura man kag unggoy. Kay ugbot na tong huna-hunaon mga katropa. Ang tao mo'y naliwat anto ana lagi. Ang unggoy mo'y naliwat sa tao. Kay ug moingon ta nga ang tao mo'y naliwat sa unggoy na balhibuon pud ta. No, ana ra na.
3: Paano mo sabi?
2: Paano mo na sa? Sana na siya mga katropa. Mo nang kamo diha kumusta man mo? Sa inyohang pamatiyag karon, basino niya na may gipang bati diha. Pagsulti ba ya in town mo sa inyohang mga kaubanan diha? Okay, atong oras, alas 8:30, hapit na gyud mahuman. na ay baligya. So mali, na naman na maligya diri sa akong programa, mga katropa. Naunsa naman ni siya nga, ha? Kana siya diri o nga, matod pa niya mga katropa nga, ha? Ingon siya diri nga, na ay baligya mangga sa akong classmate. Ha? Tag 50 ang kilo. Ay sa dong, nag-program pa ko dong, ha? Unya na lang siguro ng mangga baligya. Unsa man na inyo ha mga baligya, di pa ko diri, nag-program pa ko diri ha. O, kadyot lang, ug mahimo siguro, o tanga lang sa diha. Unsa naman tao ni... nangala naman yun siguro ni mga tawhan. buntag pa man sa'yo, dapat kaunon karon kadto pa mang kanon, itlog, gulay. Dapat mga iunana sa'y kaunon. Ayaw sa mugmangga-mangga kay grabing acid anang mangga. Maliban lang siguro mga katropa kung ang mangga kanang kuan, kanang mangga nga hinog. No, kay... kana mga katropa, pwede gid na sa tuang kuan, sa tuang lawas, pero kanang mangga gani mga katropa nga hilaw niya, aslom na daan ang mangga unya imuha pang ituslo sa suka na pirtinigyod ka acid sa imuhang kuan ana, sa imuhang tiyan. Mo nang ikaw diha do, kinsa man kang bataa kang nagkrib-krib diha gaw pamaligya og mangga. Ayaw sa intawon baligya ay si Miller James kay grabe na intawong acid ana sa iyahang lawas. Muna nga pamahuay sa intawon mo ga cravings cravings bi kay maapil mi diri ga tulo lawas. Pastilan intawon ni mga bata. Okay mga katropa, so moto doon ako yung last nga ipadungog diha kaninyo. Liming pwede ma-play si Juan Ming, si Rubilin Baterbunya Ming. Nato na pasa to na kog appeal siguro. Sa iyang Juan kagahapon mga katropa, emotional good in town kayo ang inahan ni Bobet, no? Nga nagpaabot sa mensahe nga to sa katawhan nga nagsinggit good in town siya o gustisya. Justisya nga to sa iyahang anak nga untana. Maangkon usab nila. Eh, karon mga katropa sa atong nasayran ang PNP nagbuhat og nagbuo og task force. Para sa kining imbestigasyon sa pagkamatay ni ining political vlogger nga pro Marcos nga si Mima Alicia o Lipata. Doon ay gibuo nila nga task force karon mga katropa para mo investigate sa maong panghitabo, sa maong mapagpamusil. Pero wapag yun in town tayo na siren mga katropa, ambot lang kung doon na ba. Doon na ba'y task force yun nga gihimo o gibuo mga katropa para sa kamatayon ni Baterbunya o ni Adili. Mauna nga ang inahan, uban sa libuan ka mga katawhang nagsuporta sa pamilya Baterbunya, lakip sa nagsinggit sa maong hustisya mga katropa.
3: Muno sa municipality sa Talakugon, salamat kayo sa inyo ha. Sa tanan pag-amping sa kuha, sa tanan sikti nga lakaw, gihatag ninyo sa kuha. Madumduman ako pag mo once nga budula akong anak. Dagay mo singgit sa iya ha. Abi nako sa buhi lang ang dagan og tao. Bisan pa man loyo sa kasubo na napatay na akong anak. Dagan gyapon nagasuporta. Kanatanan, dako na akong pasalamat sa inyo. O sa nagatag o mga financially sa amo wala na ako kisa kaibisan pa man sa kita sa kong anak magamay og madako naayon may project anak unya sa tanan nga nagatag og mga pula salamat sa inyo dili ta naman mo may sa isa apan salamat sa kadagan nga bulak nga niabot sa ako ang anak salamat ang nagatag og mga food matag-atlaw pamawad nito pa ni Apon salamat sa mga snack salamat sa tanan nga inyong ipaabot sa ako ah labi na usap katong nangunay pagbantay sa ako ang anak mga barangay tanod tanan hindi na ako isa-isaon salamat sa inyo o mga international nga nagpaabot o condolences Luzon, Visayas, Mindanao nagpaabot o gugma salamat ka ninyo tanan ay kung wala inyong gugma sa ako o sa mong pamilya sa kong anak mura kong mahugno kung mapriyan pala nga mong kasing-kasing dako kayo nasaman ngayon mula di na mabalik apan tuhod ninyo kitabangan mi ninyo aron may makasurvive ni ini alon sa tanan luyo sa kasubo palipay manusap kami ilbis sa unsaw na mong palipay ang sakit giyapon karoon akong giyangin sa inyo tapangin kong ampo makakuha kong justice ayoko ninyo patagdi kaya kung ako lang isa din ako di ba kaya dapat kita tanan ato kining makabuot na binasa kong anak salamat huwag din ako taman
2: So, moto siya mga katropa, no? Kanang ikaw nga magtanaw ba? Murag kumuton ang imong kasing-kasing sa kasubo ng gibati sa inahan. Dihang pag-ingon niyang tabangi ko ninyo sa pag-ampo nga unta makabuot sa among pamilya ang hustisya para kang Rene mga katropa. Kana bang simpleng pangandoy sa bata nga rason nga nilakaw o kana bang nilangyaw ngadto sa laing dapit? Oh, mo na ikaw diha Inday Krisya pag amping gyud dili gyud magligo-ligog dagat didto sa kuan ha, didto sa Tagum ha. Ayaw! Dili gyud mag-uban-uban og kinsa man nga coach nang magdala-dala sa imo. Nga maligo-ligo mo dito sa asa to dapit sa pantukan ba to nga dagat ayaw gid intawon mo pagligo-ligo ni Kishan dito og dagat inuko kaya kini magud si Bobet mga katropa sagi kaingon ko na kaganiha nga nagsakripisyo intawon siya pwede ra gid untana siya mag college no pwede ra gid untana siya mag college diri sa Bunawan bakaha diri baka sa Nimso diri ka sa atuang Bayugan diri sa San Francisco pwede ra gyud untana diri ra mag padayon sa iyang pag-eskwela while ang iyang ginikana na hasta lakugon mamaligya og halwan og unsa pa mang mga baligya nga dapat angayang mabaligya madiskarte sa pagpamaligya. Pero tungod kay duna magoy offer mga katropa ang dunay offer nga dako or dakong oportunidad nga gi-offer sa maong tulunghaan nga kanang klaro na gyud ba nga hap makabot na gyud ni Bobet ang iyahang pangandoy og pangandoy sa ilahang pamilya mga katropa nga kanang makahaw-a sa kalisod. sayunan ka, duha gud sila ang gihatagan og kining oportunidad, gihatagan og scholarship sa maong tulunghaan, mga katropa. No, makaingon tang daghag mga sayunan kag muabot sa 30 ka mga eskwelahan ang nag-offer og scholarship kang bubit sa dihang mao'y pagsikat, mao'y paggawa sa iyahang skills, mga katropa. Mauning idol gyud kaayo ni siya ni kuan, mga katropa, ni Krisha. Grabe pong tago-tago ni Krisha ani ngadto sa CR in town og hilak-hilak pagkamatay ni Bubit in town. Grabe gyud pud in town ni ang bakho dito sa CR. Hindi nila kay nganong gibiyaan mo man ako. Nganong nibiya ka man kanamo, ay dili dayto nganong gibiyaan mo man ako. Kay lahi man po dayto iyahang gihilakan anang nganong gibiyaan mo man ako. Hilak-hilak po ni siya dito sa CR, mga katropa. Kailain mo ni Krisha Muhilak. Dito mo ni CR. Maunay pasabot, mga katropa, sa kanabang comfort room. Okay, dito mo sa CR. Kanang mga CR na ito, mga katropa, dapat soundproof yun na siya. Kay dito yun lami kayo ihilak sa CR. Kanang ipanumbag, mga buak ang balde, no, mga bagbag ng bangko, mga kabo, no, mga ingana ba. Muna siya, mga katropa, nga muna nga nung gitawag, nga nung dili man siya toilet room, ha? Nga nung wa man siya gitawag og toilet room, nga CR, nga kuananan man na, pero ginatawag siya nga comfort room. Kaya while maglingkod-lingkod ka dias bowl, makomfort ni mong kaugalingon, o pwede ni mong mapagawas ang tanang baho diha sa comfort room. O ingon ani, iniingon ana na si Krisha, mga katropa. Amo tong pagkamatay gid in town ni Bubit, perti gid in town niyang hilak mo na nga. Grabe gid in town niyang hangyo nga, kuya mo adto tag talakugon. O mo pag adto na mog talakugon, murag gid in town na uli-ulian in town ang babae. Kay kani mong gud siya, mga katropa, no. During sa pagdula aning dabra dito sa Tagum, siguro to, kung ako na sayo, naning kamot yun in town ni siyag suksok, uban sa kadaghanan, mga katropa. O dili lang kining babae nga si Krisha Estudillo. O dili lang siya, naning kamot dito suksok para lang yun makita nga kining idolo sa kadaghanan, proud sa Agusan o sa Davao, nga si Rene Clark Bubet Nuha Baterbunya. Para lang yun makita ang iyahang abilidad diha sa pagbitbit sa bula o pagdunk sa bula, mga katropa. Diha magud ni na idol ni Krisha, mga katropa. Nga kana bang kanang tawag bitaw nga kanang hilig sa basketball ba? No, so mauna nga daghan gyud ang ni idol sa iyaha ug tungod sa iyahang kabuutan, tungod sa iyahang tagline nga just a kid with a big dream. No, dito ni Samot siyang kasikat, mga katropa, nga gikan sa simpleng tao, gikan sa humble nga tao, no, kay kung ang uban mo sikat, mga katropa, mura na magsikinsa. mura mag sikinsa ba nga gwardyado o pipila ka mga sila na mga gwardya po in town nga mga kurisma o trapong dagway. Basta kay kanabang feeling bitaw nila nga sikat na gud kayo sila, mura na gud po taon sila sikinsa. Pero kinis Bubit, mga katropa, kita mong gitaan ni kay during sa palarong pambansa, coverage man ta dito, appeal man ta sa nag-coverage ining ilang mga dula, makita gud nato, mga katropa, ang kahambol sa mong bata, no, nga bisan sa iyahang kasikat na isip MVP, nagyapon ang iyahang pakighalubilo sa mga tao, no. Kanabang ang uban magod pag musikat na di na halos mo maduulan, makasabot nga siguro gikapoy unya daghan ang magpa-picture, o kanang nga, pero si Bubit manggod mga katropa, dili siya ingon ana. No, kanang naagyod siya ipakighalubilo sa mga tao, o na, kanang naghay magpa-autograph, may ala ba? O? Sumaw na mga katropa, nga daghan ang ni Daig aning bataa, pero tungod kay sa kagamay sa kinabuhi nga iyahang naangkon diris kalibutan, sa makasusubo nga gikuha o nipanaw gyud in town tungod sa maong trahedya. Sumuna siya mga katropa nga tungod sa kadaghan nga naghigugma sa maong pamilya o sa kadaghan sa naghigugma sa maong bata mga katropa, daghan gyud ang nihilak o nitiyabaw nga lakip sa nisinggit o hustisya kang Rene mga katropa. Mauna, kagahapon mga katropa, doon natin nakuha ng video ng singgit sa katawhan. Justice for Rene. Okay, hantod manggod karon mga katropa, wapag yun in tao, justisya sa maong bata mga katropa. Matawag ko pa maning bata, kaya 18 anyos pa manggid in tao ni. Wa manggid in tao siya kaabot og 20 katuig sa kalibutan. Mauna, kamudiha nga nilapas na og 20 katuig sa kalibutan. Pasalamatin ninyong kahitasan mga katropa. Okay, gihatagan pag yun in town mo kahigayunan nga magbag-o. Si Bobet mga katropa, siguro sa iyahang kabuutan, makaingon ta nga inigbalik sa Ginoo sa ikaduhang pagkabanhaw. Makita nato siya dito sa langit kung na malangit man galing ta. Ayoy! Pero di man galing ta malangit mga katropa, muna yung maingon nga, maginay-ginaingon nga. Mangumusta na lang gid sila sa atog unsa kainit ang impyerno mga katropa. Muna nga kita karon gihatagan pamantag dugang kinabuhis Ginoo mga katropa, nahala, pamalandungi ang imuhang mga kasaypanan, pamalandungi ang imuhang batasan, pamalandungi ang imuhang kinaiya. Nga kini bang akong kinaiya karon, malangit bagyod ka ko ani? Ayoy! May basin unyag ang kinaiya nimo mga katropa. Maayo kay ta musangyaw sa kanang balaang kasulatan. Pero ang atong kinaiya mga katropa, wa po di ay nahiuyon diha sa batasan nga angayan dapat natong i-practice. Mao nang mga pag-abot sa katapusan sa adlaw mga katropas tong kinabuhi. Mao nang ang uban nato mga kaigsuonan, di ra bagid in town na sila maka di na sila makaluwas nato pag-abot sa panahon. Daghan man tag pamaagi, daghan tag matag sikta dunay mga pag-ampo alang sa mga kalag. Pero mo na giingon mga katropa nga ang kaluwasan tagsa-tagsa kanato. Munang kamudiha, gihatagan pagdugang kinabuhi sa atong labaw makagagahom. Hala, kung dili na nauyunan sa katawhan ng imong batasan, kung mahimo, baguhan na lang. Mas maayo manggutong kung atong panindigan yun ang atong ang atong batasan nga di maayo. Aside sa makakita tag-away, aside sa mabaranggay ta, mas maayo manggutong maayo tag-kinaiya mga katropa. Nga kaning makihalubilo tas katawhan, makiangayon tas katawhan, at least man lang inigpanaw nato mga katropa kay musugotag sdili mga wa magyudtaning kalibutana. No, musugotag sdili mga katropa mga matay mangyudta. No, dili mangyudta ingon nga mga immortal mangkod nga mga tao nga forever na ta diris kalibutan. Wala pa mangyud siguro nga moingon nga ako di man ko mamatay. Our God, kumingon tag, basihan na to ang doktor mga katropa. Ilam yun ng eksperto ang kahimsog sa panglawas. I-eksperto magyun na nila ng kaayuhan sa panglawas. Pero nga naman nga, maski sila sa ilang kaugalingon, di man gyud sila maka-extend sa ilahang kinabuhi. No, mao na nga wala gyoy exempted kanato niining kalibutan. Mga matay gyud gihapon ta mga katropa. Mao nang sa wala pa niabot ang pagkapalong sa kandila sa imong kinabuhi mga katropa. Pamalandungi imong kaugalingon nga kung inigpanaw nako masusama baka kung bubit baterbunya nga gikawilihan sa libuan ka mga katawhan. Bisag dili na lang nato ingnon nga libuan ka mga katawhan. Dili na lang nato ingnon nga atibuok nasod ang nawili sa atong kinabuhi nga nawala. Bisan maingon na lang tag nga gatusan o isa ka baranggayan nga mawili sa atong pagkawala. Bisag ingon anao na lang nato mga katropa. Pero ang pangutana dihag, ato baka nang mahitabo baka na sa atong kinabuhi mga katropa nga ang tibuok barangay mawili sa atong pagpanaw. Basin bagan unya mga katropa masisama ni ining nahitabo karon kang kining political blogger mga katropa nga si Mima Alicia Olipata nga daghan ang nalipay or daghan ang nakaingon nga Mayra. Kung i-compare nato sa kinabuhi o sa pagpanaw ni Bobet mga katropa, nga daghan ang nitiyabaw, nihilak o nagsakripisyo sa ilahang mga trabaho aron lang mapaabot ang simpatya ngadto sa pamilyang Baterbon. Muna siya atong pamalandungon mga katropa ha. Eh basig confident ra kay tas tong kaugalingon nga kabuutan ako. Basig confident ra kay tas tong kaugalingon nga bisan pag moyon tag kanya-kanyang kaluwasan pero ang atong kinabuhi mga katropa ato ra pong gipasagdan nga bisag maot na atong kinaiya. No mo na nga kung mahimo atong tarungon ang ato ang kinabuhi mga katropa. Kanang inig-abot sa pagkapalong sa kandila sa itong kinabuhi, daghan usab ang mawili ka nato. Bisan pag di natamo balik, bisan pag kanang ginaingon nilang ang atong kalag magtanaw gihapon sa mga taong nawili ka nato, di na magyunta makabalik sa kalibutan kung kita mawa na. Maliban na lang siguro kung ibalik sa Ginoo. Ewa mangyo imposible sa Ginoo mga katropa. No, mauna nga ala, kung mahimo magtarong tas tong kaugalingon, tarungon nato itong kinabuhi arong di ta matigbasan sa atong silingan. Ana lang siya mga katropa. Medyo nikupos na yun ang atong oras pagpanag-uban. Di pod ko makaingon nga lami, punta mo pa dayon kay gutom naman. Ako na lang mga katropa, pagpasalamat diha kaninyo sa inyong kanunay nga pakig-uban kanato diri sa atong mga programa. Ugma na podpohon mga katropa, maguban-uban gihapon kita sa oras sa alas 5 ngadto sa alas 6 alang sa programang Exciting Pilipinas. Diri na lang sa kutaman mga katropa, hinaot nga ang mga pulong o mga pagtulunan nga ato na isgutan ni ining mga sulod sa duha ka oras na itong pagpanag-uban. Mahitukip kini sa atong mga huna-huna o kasing-kasing na mahimo na itong gabayan sa atong pagpanginabuhi. Mahimo natong gabayan sa atong paglawig ni ining madanlog nga kalibutan. Dagang salamat og alang na lang sa kinatibuk ang puwersa. Yan ang atong istasyon sa XFM Agusan del Sur, XFM Bayugan o XFM San Franz. Sa pagdumala sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sura Vasquez. Kasamo ang administrator officer, admin na Ale Vicente. Sa bang news desk, katropang Limuel Pagalaran Ukay ug sa akong kaubanan sa news reporter na lang ka-anchor, katropang Junji Librias. Sa technical department mga katropas, pagpanguna ni Melanie Duran nga mausap ang atong kauban karon, ug sa mga kaubanan katropang Kiano Sibial, katropang Harvey Ramis mga katropa, Ining kaming tanan, magaingon kaninyo ug magpaabot kaninyo daghang salamat ug dalaygon ang Dios amping kanatong tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
4: XFM.
5: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, adali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
7: Exciting!
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

91.3. Alright, except San Francisco, mga katrupa, good morning. Parang nabaguhan tala. Once again, good morning, 91.3. You are listening to XFM San Francisco. My name is Roita. May ako yung pangasya kung kagalingo na eh. Medyo naglibog po tani kay actually mga katrupa. Bago na itong segment, no? Para ganis mga music lamang. Once again, welcome mga katrupa. My name is Dr. Ken. Roita bringing the name. Okay, pangalan po sa as a disc jockey mga katrupa, Dr. Ken. Pero pag nasa News and Public Affairs, mausap itong pangalan. By the way, Sunday, right, of course. Okay, adlaw ng Domingo mga katrupa, pizza 19. Right ning bulan sa Holyo Dosmel. Okay, Dosmel 20 size. Welcome, welcome, welcome. Until 9 o'clock, mga katrupa, I'll be playing, of course, the best of OPM Flashback. Right, masin mong utana mo unsaning OPM Flashback. It's our new program for XFM 91.3 XFM. Agusan, mga katrupa, of course, live sa XFM San Francisco o XFM Bayugan. But for the meantime, ang XFM Bayugan, murag wala pa yun, mga katrupa, makabalik sa pagkakaroon. Na yung problema ang connection dito. Alright, of course, here's a song for all of you. Papag-uta ka ron kay kasagarin din yung madunggan, mga katrupa, more on... Ayun, more on news and public affairs. Right inyong katrupa, mag-uban hanto dalas unzi for the purely music mga katrupa. OPM Flashback, mga kantang hindi naluluma. Right, dito lang yan po, mga katrupa sa XFM Agusan.

0: All right, there you have it, mga katrupa. All right, the katawan. Okay, of course, oras mga katrupa, alas 9:19 na. All right, the opening, of course, of the OPM Flashback Music. All Pinoy original music, mga katrupa. Okay, dinigyapon sa XFM Agusan, 91.3, 95.7. Inyong katrupa, of course, until 11 o'clock. My name is Dr. Ken. Alright, happy Sunday, by the way. Okay, sa tanan din ang gikan sa Simba. Pwede mo, mga katrupa, of course, have a request, 0919-793-1893. Alright, have that number, mga katrupa, 0919-793-1893. Pas-pas na ba? Pas muna ako para makasulod mo, maka-greetings mo. Aba, syempre, aning adlaw ng Domingo, mga katrupa. Alright, it's nice day, of course, kaubo na to itong pamilya. Okay na alis matag balay. Especially karong nga pa na time, no? Karong nga time kay Sunday. Okay na agyon sa mga panimali kasigari. Mga katrupa, itong oras, alas 9:21, of course, tell on the OPM Flashback. Balik na ito, mga katrupa. Okay, after this commercial break, narigapon sa itong Sibiyaan, of course, 91.3 XFM San Prons.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kagsup-sup og chupon.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahig yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food pag-supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga-Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week nilisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Dinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, ang refill nandang sa try si kag mo po ni ilang ginainom. Pero kasi sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Distingin ninyo kamo lang katilaw para makita gin ninyo usap ektibo ang Vision X Plus.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

OPM Flashback. OPM Flashback. Sa'yo ay matanda na mga tugtoging hindi nalulungo.

Still listening to 91.3 XFM. Agusan, of course, XFM San Franz, mga katrupa. Ibang gala, inyong katrupa. Still your friend, Dr. Ken on the radio. On this Sunday. Okay, Sunday program, the OPM Flashback, mga katrupa. Okay, of course, bago na tanong gilaon sa actually, mga katrupa, this Sunday. Of course, kada Sunday, mag-ubantahang to alas sa 11. By the way, you can have your greetings, mga katrupa. Just text the number 0919-793-1893. Diyan mo, sunod, mga katrupa, 0919-793-1893. Medyo napaguhan ko mag-DJ ba? Dugi-dugay ng panahon, mga katrupa, of course. Okay, wala na ito mag-disc jockey kay Diana ta sa News and Public Affairs. Pero, murag mingaon ko ta mo, mingaon ta mo play o kanta, mga katrupa, especially mga kanta bitong kanang dili madaan, dili maluma. Dili, walang kupas ba? Okay, just like this music. Right, kini mga OPM songs. Okay, good morning sa mga naman, how they are? Kumusta man mo mga katrupa, happy Sunday. Of course, mga gikan sa Simba. Okay, katong mga mo biyahe pa karon, ingat-ingat mga katrupa. Okay, then sa mga nag sa ulog's birthday karon, abad ya. Okay, happy birthday mga katrupa. Alright, may namin nag-text diri ato sang itimbaya ni atong higala diri nag-text. Subo na ko ha, itong number diri, pwede mo mag-text mga katrupa, pwede mo mag-request. Just send it to cellphone number 0919-793-1893. Mga nagpas-paser ko no. 0919-793-1893. Subo na bagyo na ko mga katrupa, 0919-793-1893 para na sa inyong mga greetings, requested music. Okay, pero katurang mga music ha, nga OPM ha. Wala labot tong mga rock din ha nga kanunan ninyo madungo ko naman, especially mga bago. Kini nga itong OPM Flashback, atong gibalik-balikan ang mga okay, ang mga OPM Original Pinoy Music mga katrupa. Katong mga mamiss, good na to, no? Di amin nag in English na ko diri, when you come into my life, money. Hindi na ko yung basa. Katunan inyo mga requests and of course mga greetings na hi all over Agusan del Sur. Nga naminaw karon diri sa itong programa ang OPM Flashback with Dr. Ken. Right na kutub da alas 11 mga katrupa diri sa itong programa. Here we go. I'll be playing one more song. That's music OPM Flashback. Ikaw pa rin mga katrupa by Tid Ito. Usan is mga nag-una usab nga mga kanta. Mga kanta ni mga katrupa nga di gid maluma. Gika miss gud sa tanan. Once again, ikaw pa rin Tid Ito. Here only at 91.3 XFM Agusan.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mangapi o Zenton plus coffee mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Zenton plus coffee mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton plus coffee mix.

0: Balik sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

OPM Flashback. OPM Flashback. Sa'yo ay matanda na mga tugtoging hindi naluluwa.

0: OPM Flashback. OPM Flashback.
1: XFM. XFM.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, lalim agon par. Pakuratir agon ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
4: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: OPM Flashback. OPM Flashback.
1: Sa'yo ay matanda na
0: mga tugtoging hindi nalulungan.

Yes, anyway, there we have it. Of course, nagigigil right from Hagibes. Agatrupas na listening at 91.3 XFM San Francisco. Right na medyo kabado. Okay, bago magod mga katrupa, of course, kaling gilunch na ito mga katrupa ng OPM Flashback. Right now until 11 o'clock, kutub dalas unsi mga katrupa with your friend, katrupa. Ako rin ay si katrupang Dr. Ken. Right now, of course, playing your music, your OPM Flashback. Balik-balikan po natin mga katrupa ang mga kantang hindi naluluma, no? By the way, of course, Nagigil Hagibes, one of the best hits for Hagibes sa dekada, si Tinta mga katrupa. Mauni ang ilang pinakasikat nga tugtog usab nga gi-perform nila over the stage. Okay, Nagigigil. Aba, syempre, naagunigihugutan mga katrupa ang mga kanta nila. No? But of course, kung itong paminahon ang beat or ang tone mga katrupa, it's a very nice music. OPM, original Filipino music mga katrupa, nga makasayaw kita, di ba? By the way, good morning once again mga katrupa. Last hour for our OPM Flashback. Otobroban talas unse. Every Sunday, mga katrupa, inyo nang madungog ang OPM Flashback with Dr. Ken. Okay, playing your favorite OPM music. Mga kantang naluluma, naluluma pero hindi na, ang saban? Mga kantang nakalipas pero hindi na luluma. Ayan, kana siguro. maglibog malamang ta. So, inga na ang konsepto sa itong mga music, mga katrupa, OPM Flashback, atong gibalik-balikan na mga kanta. Once again, pwede mo mag-request, by the way, ang atong cellphone number. Pwede mo diri 0919-793-1893. Right, subunan ko ha. 0919-793-1893. Hi sa itong mga nagka-monitor karon. Okay, mga nag-biyahe. Ingat-ingat mga katrupa sa itong biyahe. Okay, kay ang uban ng mga kadalanan, of course, dunay pag-ulan-ulan, danlog. Okay lang sa mga wala maka-ulan mga katrupa, di ba? Alright, it's now 10:11 in the morning. Alas, just unsi na mga katrupa. Okay, di ako i-andam diri. Next, our favorite music. Alang ni sa mga... sa mga kining mga lalaki nga mga barako mga katrupa. Kining gigong palagi nila nga mahilig mang babae. Dapat niya kung naa manggaling mga katrupa, this music for you.

0: OPM Flashback.
1: XFM. XFM.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala la kay trabaho.
4: Exciting!
5: Santong Plus Gold.
6: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Lami nga kung kwansaan ng kopi, Santong Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong Magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, napan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
7: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 User.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble.
14: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
15: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakina o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: 7 Plus Herbal Soap.
20: Dali na!
18: 7 Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase ug stress reliever puno siya nga kape.
2: Sa una nga wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanit, itong ug dry kaayo.
2: Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen.
1: Namuti ko kung ni baby skin na pod ang akong

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo, nakapalit yung.
4: Nagi day, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat, nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nag-yugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlao. Mahaw pa ni utong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Phantom Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

OPM Flashback. OPM Flashback. Sa'yo ay matanda na. Mga tugtoging hindi nalulungkot.

All right, mga katrupa, you're still listening to 91.3 XFM San Francisco. Right, of course, one of the top most hits, mga katrupa, OPM mula sa puso. Okay, by Jude Michael. Right, still, of course, playing the music until 11 o'clock, mga katrupa. Then, good morning. Dari sa itong mga nagpaminaw, especially dia sa radio. Kumusta mo di ba, katrupa? Still, pwede mo maka-send sa inyong mga requested music. OPM requested music, ha? Katrupa mga OPM, then inyong mga greetings sa inyong mga mahal niya, ha? Sunday greetings, mga katrupa. Of course, ang itong programa, ang OPM Flashback, brought to us, mga katrupa, sa Santo Plus Gold og Santon Coffee Mix. Karong panahuna, mas na nindot pa mga pikarong panahuna. Labi pa kay kilom-kilom itong kalangitan, mga katrupa, di ba? At ni Bangkan, of course, mapalit na to sa mga butika doon sa itong dapit. Rocky Daddy sa itong sibiyaan sa pagkaroon, mga katrupa, marag nahutdan kita. No? Tungod sa kakusog niya itong produkto, si katrupang Rigoner Rukla, no? Nagpangita na ba ito? But anyway, pag narating stocks, ito na yung ipabalo ninyo, mga katrupa. But of course, ang mga stocks karon naagya po na daghan sa mga butika, atong mga higala diha nga gusto mo angkon sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Right na sa mga butika, mga katrupa, pwede ninyo nang maangkon. Okay? One more music for the OPM Flashback. It's all about Kupas ng Larawan. Larawan Kupas by Jerome Abalos. This is 91.3 XFM Agusan. My name is Dr. Ken.

0: OPM Flashback.
1: XFM. XFM.
2: Pakakon ka eh, pa? May magbulag na lang tayo nga.
3: Magbulag? Ako po yung agito niyo mga magbulag. Stila niyo,
2: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
3: Tungaon na lang ito itong mga anak.
2: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
3: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Ha? Pagkaan niyo magnaong uwi, piliyon pa dyan ang dili mo ah.

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugundo ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, na siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Hamilton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Zentum Plus Gold.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Yes, anyway, there you have it mga katrupa. Of course, napakasakit by Ruel Cortez. Napakasakit, Kuya Ide. Alright, oras po natin mga kaibigan. We have 10:56 in the morning. Alright, this is gonna be our final round. Otobre talas 11 mga katrupa. And of course, that's my second to the last OPM music. Ako gyapon ni mga katrupa niyo kauban, katrupang Dr. Ken. Kada Domingo mga katrupa, alas 9. Ang tud alas 11 atangi. Atangin na ninyo kanunay. Alright, para sa itong OPM flashback. And we have 4 minutes more to go before 11 o'clock. Alright, patapos na nga itong programa mga katrupa. But before mag-exeta mga katrupa, I'd like to say good morning. Atong mga nag-prepare din haa sa ilang periyento. Motor pod. Kaya sa mga merkado ng mga namalingke, mga bisis palingke, o gatong mamalingke pa, gikan sa simbang nakauli. Good morning ninyong mga katrupa. And of course, once again, that's all for today. Right, Sunday, July 19, 2026. Right, I have to say bye-bye for now, mga katrupa. And of course, leaving you my final song for the OPM Flashback. Right, of course, ang programa na to sa OPM Flashback, mga katrupa, hatod kiri sa Yes to Heart Incorporated. Nagdalas mga produktong tiyuna ay garantisadong lahutay. Aba, syempre, usas mga ginapangita ng kape, mga katrupa. Rupa ang Santon Plus Coffee Mix. Lamian o magkapagwapong magkapagwapa pagyod mga katrupa. Diba ni pangalan na Santon Plus Coffee Mix? At urisap ka na ito mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Nagpautang mga katrupa sa ubus ng kininga ubus ng interest. Walay hassle mga katrupa. Tuwalan lang mga opisina. Sa San Francisco, hanaan mismo at bang sa San Francisco Gymnasium. Sa Bayugan, sa Purok 3, Almasiga Street. Barangay Tagletuan, Bayugan. 10:57 on the clock, mga katrupa. Thank you so much for joining for the OPM Flashback. Your friend, katrupa, Dr. Ken. Bye-bye for now. I'll be playing, of course, my final song. It's about the sana'y pag-ibig mo ay tunay. Bye-bye!

0: FM.
1: Orak,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una og karon?
2: Anil siya, Kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero. Oh!
1: Karon di ay.
2: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting.
3: Exciting.
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy.

o salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, o allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, o syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa? Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. Uganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: ay mabibili na rin po ha sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan nyo po mga ka-wellness, ay magiging available na rin ito sa Pure Gold Supermarket.
1: You know.
0: Abang-abangan nyo yan dahil mas magiging ano na accessible na ang ating mga produkto ha. At mas parami na ng parami ang pwede po ninyong mabilihan. Of course, available din ang ating po mga produkto sa ating online shopping store Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede rin mabili ang ating mga produkto sa lahat po na ating Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At meron tayong special discount sa ating po mga senior citizen na pupunta ho at bibili na ating mga produkto. Of course, pwede rin kayong magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant at maka-avail ng discount kung kayo po ay doon bibili mismo sa ating pong clinic. At sa Yes to Health, marami ho tayong pwedeng gawin. Ano? Pwede kayong magpa-consult gamit ang ating Radotech, gamit ang ating live blood analysis. At meron din tayo mga modalities na talaga namang proven na natin ano, na nakatutulong sa ating pagpapaginhawa ng katawan. Gaya po ng ating pong acupuncture, yung ating biosupper therapy, meron tayong mungukbuyang Korean therapy, meron din tayong terahertz, okay? And yung ating hilotugpungan na modernong way para paginhawain ng ating mga kalamnan, litid at kasukasuan. At syempre, meron tayong mga consultation at program gaya ng cleansing and detoxification do sa mga napakatagal nang may iniindang sakit na hindi natin alam. Minsan, dala-dala ng mga toxins na hindi natin mailabas sa ating katawan. So, meron tayong program for cleansing and detox. And also, nutritional therapy at herbal therapy. Yan po ay sa mga Yes to Health Wellness Clinic, mga ka-wellness.
0: Ayan. Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0-

0: 0930-218-5221. Bacolod City Branch. Yes to Health Store. Number 46. Finco Building. Lizarra Street. Barangay 39. Bacolod City. Magum City Branch. Door 8. M Central Building. Ganti Road. Barangay Magugpu West. Magum City. Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch. A Square Building. Quezon Street. Mati City. Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch. Cell Paul Building. Door number 3. GSIS Heights. Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch. Unit 7. Shock Arcade Building. Climaco Street. Poblacion. Ipil. Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's. Katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Kung gusto mong nagtsatsaka ka na at nagdi-detox ka pa sa iyong pangangatawan, eh subukan na ang ating Santone Gold Herbal Tea. Pag-uusapan po natin mga ka-wellness dito sa ating puntalakayan, eh itong itinuturing na core foundation ng ating pong kalusugan. Ha? Itong nutrisyon, yung tamang nutrisyon. At kapag napag-uusapan ang nutrisyon, eh lagi nating napapakinggan mga ka-wellness, yung macro and micronutrients. Ano nga ba, Doc? Itong tinatawag na macro and micronutrients.
2: With regards sa macronutrients, in terms macro, ibig sabihin large amounts na consumption ng isang tao. These are essential nutrients na kung saan ay nire-require ng katawan natin in large amounts. Ang measurement nito is nasa gramo. Oh, ang main function nito ng katawan natin is to provide, number one, first is energy para maging fuel natin sa buong araw. Second is to maintain yung structure ng ating katawan. Ibig sabihin, this includes our bones and also our muscles. Itong mga macronutrients na ito, tatlong klaseng macronutrients na kailangan natin araw-araw. Number one is carbohydrates. Number two is proteins. And number three is yung mga fats. Ito yung mga macronutrients. In contrast naman, yung mga micronutrients, these are, hindi ibig sabihin na micronutrients, hindi siya kailangan. These are also essential but in a minimal amount. Katulad ng vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan, and it is also measured, ang measurement naman nito is milligrams or micrograms para mag-function or mag-support ng vital functions ng ating overall health.
1: Ibig sabihin ng macro nutrients is large amount.
2: Large amount.
1: Ang tanong dyan, may standard quantity ba na kinakailangan nating ma-achieve or kinakailangan nating ma-maintain para in order for our body to be healthy, Doc?
3: Meron. Kasi una, yung carbohydrates, siya po ay main source ng energy. Ano? Lagi natin sinasabi na yung carbs, pag yan ay breakdown ng katawan, it will be glucose na nakatutulong para, una, mabusog tayo. Kasi parang yung iba hindi nabubusog pag napansin mo pag walang ano, pag walang kanin.
1: Kanin is life daw.
3: Oo, kanin is life. Kasi ang main purpose ng carbohydrates is to make us full. At saka siya talaga yung pinaka main source of energy ng ating katawan. Yung carbohydrates kasama na diyan yung mga alam natin, yung mga tinapay, di ba? Yung kanin, yung mga pasta, yung mga prutas, mga starchy vegetables, kasama na rin diyan yung beans, milk and yogurt. Actually, lahat ng pagkain may carbohydrates.
2: Carbohydrates, yeah.
3: Kahit saan ka, anong tingnan mo pagkain, fruits man yan or vegetable, lahat yan may carb. Okay? Kasi nga, ang carb is, even sa halaman, hindi yan pwedeng mawala, yung carbohydrates. Ngayon, yung ikalawa na ano, yung fats, ito naman yung binobroken down o binibreakdown na ating katawan into fatty acids. Okay? Na kailangan naman natin ito kasi yung mga fat-soluble vitamins, hindi naman mapapakinabangan ng katawan katulad ng ADEC vitamins, yung vitamin A, D, E, and K, kung walang fats. At ang fats is importante din ito sa very vital function ng ating katawan at hindi dapat na mawawala. Kaya hindi pa pwede sabihin, oy, huwag ka kumain ng ano ha, ng fats. Pwede yun. And another thing is yung protina. Mm-hmm. Alam naman natin na ang katawan natin, if you are looking at a person, you are literally looking at a protein.
2: Protein, yes.
3: Every part of the body natin is composed of protein. Sa pagkain naman, ang mga sources niyan, commonly makikita natin yan sa mga pangunahin, karne, kasi karne. Isa yan, pag protein ang sinasabi nila, ang tinuturo talaga, karne. Mm-hmm. Yan. Hindi natin yan maitatanggi yan. And also, yung mga other sources, katulad halimbawa ng mga isda, ng egg, ng mga cheese, milk, even yung yogurt, saka yung tofu. Sa vegetarian, mm-hmm. ang pinakang source talaga ng protein is yung mga beans, gaya ng soybeans, ano, yeah. mga product ng soya, no. Ito ho yung napakaganda dahil aside from animal source of protein, may alternative source mm-hmm. of protein, ano. And nagpo-provide ito ng itong mga to, mga macronutrients na to. For example, yung carbohydrates, mm-hmm. 4 calories per gram ang naibibigay niya. Mm-hmm. So yun namang fats is nasa 9 calories per gram. So mas mataas yung calorie mm-hmm. kapag fats ang kinakain natin. Mm-hmm. And yung protein is 4 calories per gram. Pero yung tinatanong mo kanina kung merong measurement, meron. Mm-hmm. Kasi sa US, merong dietary guidelines for Americans, nire-recommend nila na dun sa kabuoang calorie mm-hmm. na kailangan natin sa babae daw, if I'm not mistaken, minimum of 1,600 kilocalories per day mm-hmm. up to 2,500. Sa mga kalalakihan naman, mataas, 2,000 up to 3,000 kilocalories per day. Mm-hmm. So doon sa recommended calorie intake per day para mm-hmm. masustain natin yung ating energy production, ano, 45 to 65% ng calorie dapat nang gagaling sa carbs. Mm-hmm. So, ibig sabihin, mahigit kalahati mm-hmm. na kailangan ng katawan natin na calorie from carbohydrates. Mm-hmm. 20 to 35% dapat manggagaling sa fats and 10 to 35% ay sa protina. Mm-hmm. So, doon mo makikita yung percentage sa importance ng isang macronutrients, nangunguna talaga yung carbohydrates. Yan, oh. Yeah. Yun yung percentage na sa ngayon is pinagbabasihan ng mga nutritionists mm-hmm. sa ibang bansa.
1: Mm-hmm. Ano yan? Sa US, ano?
3: Sa US. Dietary
1: guidelines sa Western diet, kung tawagin. Mm-hmm. How about sa atin, mga doc, meron ba tayong local version ito? Mm-hmm. Itong dietary guidelines specifically for Filipinos.
2: Mm-hmm. Kung sa kanila is food pyramid. Mm-hmm. Sa Pilipino naman, dati ginagaya natin yung food pyramid.
3: Mm-hmm. Oo.
2: Ngayon, lately, is nag-release po ng tinatawag na Pinggang Pinoy, mm-hmm. ang FNRI or ang DOST, Food and Nutrition Research Institute. Sa ano, sa Pinggang Pinoy, hinati sa apat.
1: Mm-hmm.
2: Hinati sa apat yung Pinggang Pinoy. It constitutes ang carbohydrates doon, is makita mo doon sa Pinggang Pinoy if you Google it. Makita mo na 1/4 doon is yung carbohydrates. Mm-hmm. Saan magagaling yung carbohydrates? Primarily kanin sa atin. Mm-hmm. Pero pinaka recommended natin, as we have shared it every time dito sa mm-hmm. ating programa, is brown rice or unpolished rice. Mm-hmm. Yung iba is pwedeng galing sa maize, o di kaya whole wheat bread, also oats or mga root crops katulad ng kamote, kamuting mm-hmm. kahoy, o di kaya nilagang hilaw na saging. Oh. Also is mataas din sa carbohydrates. Mm-hmm. Ang pangalawa is itong protein. It also consists ng kalahati mm-hmm. or 1/4 ng ano, 1/4 ng plate. Saan manggagaling yung ano? Basically, dito sa atin sa Pilipinas, most likely ang kinakain is a fish.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba, shellfish, yung lean meat, doon sa mga kayang mabili na mga karne, poultry products, eggs, and sa mga vegetarian naman, is nanggagaling sa tofu, beans, and also nuts.
1: Mm-hmm.
2: And fruits and vegetables is this consist kalahati. Doon sa doon sa tinatawag natin na Pinggang Pinoy.
1: Mm-hmm.
2: So that means half of the Pinggang Pinoy is dapat is doon sa sa fruits and vegetables. Ito ay body regulating glow foods. At ang section na ito is dedicated doon sa fiber, kasi nga ang Pilipino is most likely ang kinakain halos sa 99% is carbohydrates kaysa spaghetti.
3: Pero hindi yung carbohydrates na healthy. healthy karamihan.
2: Mostly is sugar, white rice, tapos ano, mga pasta. O minsan pa nga is spaghetti, tapos
1: ulaman
2: ng kanin. Di kaya pansito, ulaman pa ng kanin. So, ito, magbibigay ng idea sa atin how to balance our diet and what kind of food should basically contain our food para mapanatiling malakas ang ating katawan. And dito pinapakita na dapat mas marami talagang kinakain natin yung mga gulay at mga prutas in different colors, in different na mga ano, na iba-ibang klase para ma-provide yung mga pangangailangan natin sa tinatawag natin na fiber and also micronutrients.
1: So, yun ang problema nga, Doc, sa mga kababayan natin, ano? Large families ang nakakaranas ng undernutrition because nahihirapan sila paano babalansehin yung nutrition, ano? Paano yung 1/4 carbs, other percentage is for protein and fats, and other for vegetables. Minsan, kumbaga, nagiging ano, challenge, matinding challenge para sa mga ka-wellness natin. Paano nila babalansehin yun? Kaya nga marami pa rin ang more on nakafocus talaga
2: carbohydrates.
1: Sa carbohydrates talaga. Especially yung mga ano, hindi complex carbohydrates pa. Ang madalas na nakakain. So ngayon, Doc Algie, ipapaano po natin ngayon babalansehin itong nutrition na ito para maging well-balanced yung makukuha ng atin pong mga kababayan.
3: Yung ang problema kasi sa Pilipinas, kulang tayo sa information drive with regards sa what balanced diet is. Kasi yung iba, parang iniisip nila, basta meron kang pag-balance, ibig sabihin meron kang carb, meron kang protein, meron kang fat in a day. Alam mo, ang nakakalungkot sa Pilipinas, sa datos ng ano ng UNICEF, ito, basahin ko yung datos nila. Ang child malnutrition ay nananatiling critical public health sa Pilipinas. Yung stunting, ibig sabihin yung pagkabansot or chronic undernutrition ay nakaka-apekto sa estimated na 23.6% to 28%. Mataas yan. Sa mga edad na mga bata na edad mababa sa 5 taon. At yung wasting, ibig sabihin yung critical na malnutrition, 5 to 6% to 5.8%. At ito ay nagkukos sa ating economy ng 495 billion pesos annually. Base yan sa UNICEF. Kasi alam mo ngayon sa mga schools, meron silang feeding program ngayon. Kasi nakita nila, kaya nga nung umatend ako ng isang webinar ng FNRI DOST, minamaximize nila ngayon yung effort nila to give our children proper nutrition, kaya binuhay nila yung Nutriban. Alam yung Nutriban, nakakain na ba kayo ng Nutriban?
1: Hindi ko na yata inaabot yun, Doc.
3: Mukhang nahahalat tayong edad natin. Na.
2: Ako, nakaabot pa ako Nutriban. Pero isang beses lang kami binigyan, no? Tapos meron pang yung skim milk na pinadala.
3: Elementary school ako noon, nag-aaral, sa lapi. Yung binabayad namin sa Nutriban. Hindi libre, may salapi. So, yung Nutriban, ibinalik nila, tapos yung fortification ng mga pagkain ngayon, yung mga feeding program, binalik. Kasi nga, just imagine, alarming ang datos. Kasi alam mo ba, naniniwala, naniniwala na yung population na healthy, yun ang lakas ng isang bansa.
1: Yes.
3: Eh, ang problema ngayon, yung pabansot ng pabansot yung mga Pilipino. Just imagine, binatilyo ka na para ka pang grade 1. Or kaya nakikita nila na pinakakailangan talaga ngayong panahon is to educate people how to balance the diet. Kaya yun ang malaking challenge. Kaya itong palatuntunan natin ay nagko-contribute tayo sa kaalaman na ating mga kababayan how to balance their diet. Kaya ngayon pinggang Pinoy na sinasabi mo, Doc Ron, na like sa Amerika, di ba? Sa Amerika, gumawa na rin sila ng isang dietary guidelines, yung tinatawag na inverted pyramid. Yung dating food pyramid, binaliktad nila. Kaya nare-realize nila ngayon na yung pagkain ng organic and processed food, ang pinaka-importante ngayon, especially yung mga high fiber na mga carbohydrates.
1: Yung, di ba, largely kinakain natin mga Pilipino is rice, di ba? imagine, di ba yung rice, pagka kinikis-kis yun siya, natatanggal yung pinaka-bran niya. Ano? Asan ba pinapakain madalas yung bran?
3: Sa baboy.
1: Baboy, di ba?
3: Kaya nga malusog yung baboy. Yung nagpapakain sa baboy, nag-aalaga.
1: Kulang. Kulang sa nutrisyon. Imagine kung yun ay hindi naaalis dun sa every rice na kinukonsume ng mga Pilipino, gaano kadami ang nutrition na maibibigay nun sa atin.
2: Yes.
1: Ano? So, yun nga ang isa sa mga problema din na kinakaharap natin mga doc. Ano? Well, dako naman tayo dun sa isang klase ng isang part ng nutrition, yung tinatawag po na micronutrients. Mm. Ano naman ito siya, Doc Ron?
2: Micronutrients is ito yung mga essential vitamins and minerals na makukuha natin mula dun sa kinakain.
1: Mm-hmm.
2: Kalimitan is kulang sa micronutrients sa mga Pilipino kasi iniisip kapag kagulay at prutas ang kinakain mo is pobre.
1: Mm-hmm.
2: Mahirap.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ka nagmalunggay na, nagmalunggay na lang,
3: parang,
2: nagtalbos.
3: Parang kawawa na.
2: Kawawa. Yun ang iniisip natin.
1: Naalala ko tuloy nung elementary kami.
2: Uh-huh.
1: Kasi ang baon namin, mga talbos lang.
2: Yeah.
1: Sabi daw, pangkalabaw daw yung pangkalabaw yung pagkain.
2: Pero sa totoo lang, ito ay hindi pagkain na pangmahirap.
1: Mm-hmm.
2: Ito ay talagang pagkain para sa lahat na kailangan natin. Kasi dito sa micronutrients, ito yung mga pagkain na nagko-contain ng minerals, inorganic elements na kailangan para sa bone health, also fluid balance, and also nerve function sa ating katawan. Hindi lamang yan, it also provides functions katulad ng cell growth and also immune system functions. Kaya kapag kakulang na ito sa katawan, makikita natin yung mga bata, mapapansin ninyo, oy, pakainin mo yung anak mo ng gulay kasi sakitin.
3: Namumutla.
2: Namumutla. So ibig sabihin, those are essential and needed na nutrition para sa ating katawan. According sa Centers for Disease Control and Prevention sa CDC, may mga crucial na tinatawag natin na mga minerals sa kailangan ng ating katawan na pag wala ito, siguradong magkakasakit katulad ng vitamin A, vitamin D, iron, and also iodine. Meron ding ibang micronutrients katulad ng vitamin C para sa immune system, calcium and magnesium para sa bone health, potassium para sa heart balance, and other antioxidants katulad ng selenium and vitamin E. That is the reason why doon sa pinggang Pinoy, malaking portion siya kasi binigyan siya ng importansya na ito talaga ang isa sa mga pinakailangan kahit na micronutrients kailangan ng katawan in order to function properly and to make the people healthy.
3: Doon sa pinggang Pinoy, napansin mo ba na parang missing yung fat?
2: Yeah.
3: Actually, yung fat ay naka-embed na doon sa protein.
2: Protein, yeah.
3: And sa doon sa kalahati kasi yung mga plant, may fat din siya.
1: So, ano na yan siya? Kumbaga, included na siya.
3: Included na.
1: Ka-wellness, ano? So, napaka-importante po, ha? Mga kababayan, na laging balanse yung pagkain natin kasi dito nakasalalay yung overall health natin.
2: Yes.
1: Malaki, kumbaga, malaki yung role niya sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, ha? At mamaya, ipagkapataliwa po natin, mga ka-wellness, ito ang topic natin. Pero bago yan, bago tayo mag-break, ay ito po muli ang mechanics natin sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share lamang ang ating pong live streaming at i-comment ang inyong pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health.
3: Pigyan naman natin ng chance yung mga nakikinig sa radio.
1: Ayan,
3: na wala silang Facebook. Ano? Simple lang po ang inyong gagawin. Ang gagawin nyo lang ganito. Ano? I-share nyo lang ang inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At yan po ay ating titingnan mamaya. Ano? At may chance po kayong marigaluhan sa ating pong Healthy Katropa.
2: Dito ang tuwa yung mga texter natin ngayon.
3: Oo, kasi may nagtatampo eh. Ba't naman sa Facebook ko? Wala kami Facebook
2: So mga texter natin.
3: Mga texter natin. Ha? Opportunity nyo na yan. So, ang gagawin nyo lang, mag-text ng inyong magagandang experience sa paggamit ng product ng Yes to Health.
1: At mamaya, ipipili tayo ha, ng mga best comments na mararegaluhan natin ng ating pong gift packs. Kaya tutok lang mga kabelas dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold. Mabibili sa pinatablat at putigas sa inyong lugar.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-well na sa atin pong talakayan. Sa mga katanungan na, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo, Doc, sa atin pong pinag-uusapan patungkol sa nutrition or foundation ng pagiging malusog na pangangatawan. Doc, paano kung may kakulangan sa balanse ng nutrition? Ano yung pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness para mapunuan po ito?
2: Pagkakulang sa balance, ang gagawin is very simple, is to make it balance. Mm-hmm. So, para makita na yung ano, meron ng visual aid na binigay yung pinggang Pinoy. And of course, I believe so na ng DOSC lalagay ito sa mga schools and also mga universities kung paano yung ano yung pagkain. Kasi ang mangyayari kasi kapag hindi balance or hindi tama yung ano, hindi tama yung mixture ng macro and micronutrients, this would cause disease. Mm-hmm. Say for example, kapag sobra ang kain ng carbohydrates, especially white rice. Mm. Ang mangyayari, ang resulta nun, obesity and also diabetes. And doon sa link sa diabetes and obesity, heart disease and kidney problems. Kaya mapapansin natin bakit sobrang dami. Bata pa, may sakit na, mataas na, may alta presyon na, meron ng diabetes, mataas ng blood sugar, meron ng problema sa mata. And this is the reason, ang rason nito is kulang or hindi balanse na pag-consume ng mga sustansya.
3: Parang puro macronutrients na lang.
2: Yes.
3: At hindi na-balance doon sa mga micronutrients.
2: Yes, yung ang sinasabi natin kanina na ang pansit.
1: Supposedly, well, iniulam pa sa
2: kanin.
3: Wala man lang gulay.
2: Wala man lang gulay. May gulay naman yung pansit, pero very ano, very small amount. Samantalang doon sa pinggang Pinoy, kalahati ng plato should be doon sa gulay and also mga prutas. So, kapag gano'n nangyari, magkakaroon ng problema ang katawan. Kapag kulang naman ang micronutrients, kakaroon ng deficit sa vitamins and minerals, kakaroon din ng ibang health problems. Say, for example, maapektuhan yung mata, magkaroon ng arrhythmia sa puso. Mm-hmm. So, kasi kulang ng micronutrients. Sa totoo lang, walang one size fits all. Mm-hmm. Kailangan, ang ano kasi, ang diet naman kasi is, tinatawag natin na sentido common. Mm-hmm. Common sense ang gagawin natin. Pero may nakita, binigyan na tayo ng guidelines sa atin na yun kung paano natin gagawin if we want to be healthy.
3: Actually, yung binigay na guidelines, it's a general rule.
2: Yes.
3: Kumbaga, the rule of thumb.
2: Yeah.
3: Kaya saan, kung hindi, wala kang sakit, wala kang problem, that's your standard.
2: Mm-hmm.
3: Pero pag meron ka ng sakit, nag-iiba, kaya nga meron mga nutritionist dietitian, diba, na individualize yung nutritional guidelines.
2: Mm-hmm.
3: Then sa naturopathy, although hindi tayo nutritionist and dietitian, meron din tayong basic studies and idea, part ng naturopathic medicine and nutrition. So we can advise kung ano yung pinaka the best na balance na pwede nilang gawin sa nutrition. Diba, hypertensive ka, mag-iiba ng konti yung balance.
2: Yes.
1: Yes,
3: kaya tama yung sinabi mo, one size fits all, hindi yan ma-apply sa nutrition.
2: Yes.
1: At take note mga ka-wellness, ang malnutrition ay meron dalawang klase. Ito ang tinatawag na overnutrition at saka undernutrition.
2: Mm-hmm.
1: Madalas yung mga tao overnutrition. Na masakla pa naman dun sa hindi maganda na ano yung macronutrients, dun na na-over madalas. At madalas din na nagkukulang or naga-undernutrition dun sa mga micronutrients, ano? So mga doc, paano naman itong mga supplementation? Ano yung essence niya? Ano po yung maitutulong niya sa pangangatawan natin to balance the nutrition in our body?
3: Actually, yung mga food supplement, alam mo kung bakit na-invento yan.
2: Mm-hmm.
3: Kung hindi ako nagkakamali, ang first supplement that is popularized is vitamin C.
2: Mm-hmm.
3: Mga 1980s, kung hindi ako nagkakamali sa aking memory, na nagsimula ang commercial production ng mga food supplementation.
2: Mm-hmm.
3: Nag-start yan during that time na noong unang panahon ay mayroong isang mysterious na sakit yung mga sailor.
2: Mm-hmm.
3: Na itong sakit na to, nagtataka sila kasi yung mga sailor pumupunta sa dagat, marami sila rin ang namamatay sa isang misteryosong sakit. Ngayon, Ito ay later on, natuklasan ng mga doktor, yung mga siyentipiko noong unang panahon, na ito pala ay simpleng kakulangan lang sa vitamin C.
2: Mm-hmm.
3: Alam mo yung sakit na scurvy. Yeah. Ngayon wala na ako masyado nakikita ng gano'n. Mm-hmm. Na misteryoso sa kanila noon, na pag namamatay, ay na kanila na-realize na pag pumupunta sila sa dagat ng matagalan, di katulad ngayon, mga commercial fishing vessel.
2: Mabilis lang.
3: Mm. Noon talaga weeks buwanan. And buwan
2: yeah.
3: bago sila makabalik. So wala silang baong prutas or gulay. Mm-hmm. Puro mga preserved meats and etc. No? Mm-hmm. So, nang makita nila yon, they started bringing citrus, yung ano, parang lime.
2: Mm-hmm.
3: At dahan-dahang nabawasan yung dami ng scurvy.
2: Mm-hmm.
3: So, doon nagsimula na ang supplementation, ibig sabihin, anything that hindi natin nakukuha sa ating regular diet for some reason, for example, may problema tayo sa edad.
2: Mm-hmm.
3: Bakit? Yung mga maedad na, for example, 70 years old or may mga taong mahina na talaga yung panunaw so hindi ka maka-absorb. So, yung mga may malabsorption issue gaya ng may sakit talaga sa tiyan.
2: Yeah.
3: Okay, meron tayong tinatawag na malabsorption eh.
2: Leaky gut syndrome.
3: Pwede yun. Anything that affects our absorption, kahit pa kumakain ganung regular na, sabi kasi doon sa Secret of Health, dapat balance eh. May binalansin mo naman. Hindi mo naman makuha yung balance dahil hindi mo ma-absorb.
2: Yeah.
3: So, anong kinakailangan natin? That's why functional food, like food supplements, ay ginawa para ang purpose niya to fill in the nutrition gap na kung saan yung balanced diet ay kinakapos ano at i-address yung specific clinical deficiencies para ma-meet yung nutritional demand during life stages like alam mo from pregnancy to sa kahit mga baby ngayon may mga supplement na sila eh. Diba? From pagkalabas pa lang meron na silang mga vitamin K, may mga ganun binibigay sa kanila from pregnancy, may mga folic acid. So lahat ng yan ay tinatawag na food supplementation. So yun ang ating binibigyan pansin, kaya merong Santon Plus Gold, meron tayong vitamin C, meron tayong premium D3. Sa coffee natin is also supplement pa rin ang coffee. Actually, hindi yung regular coffee gaya ng just for pleasure and for, you know,
2: enjoyment
3: and yung...
2: Pero nandun pa din yan, pleasure and enjoyment at the same time.
3: Pero
2: nutrition.
3: Yun ang purpose talaga ng ating mga coffee, for example, is yung ating supplementation ng mga sustansyang hindi natin basta nakukuha. So, hindi ito para i-replace yung healthy diet. That's why supplement is not replacement for your maintenance medication. Hindi yan pwedeng ipalit sa gamot ninyo. Hindi rin yan pwedeng ipalit sa gamot ay sa pagkain. So, nagsusupplement na lang ako pero hindi ako kakain. Pero may special role ang supplement like Santon Plus Gold. Siya yung nag-fill in sa mga gaps na hindi pwedeng gawin ng regular food. O kaya nga nare-regulate ang food supplement. At ang kagandahan sa food supplement, hindi siya masasabing pwedeng ma-overdose ka.
2: Yes.
3: Kasi nga, ang problema ng tao, mostly,
2: deficit.
3: Is deficiency. Kulang. Wala akong nakita nagreklamo na nagpunta sa ospital tapos ay sobra daw yung vitamin C ko eh. Sobra daw yung vitamin D. Wala. Puro kulang.
2: Yes.
3: So that's the role of our food supplement. Yun ang isang way, sagot ko rin doon sa sinasabi, paano natin mababalanse? By taking supplement to fill in the gap. Kumbaga, yung missing link. Yun ang trabaho ng mga food supplement. So, pag ang problema mo, kaya ka nagkakasakit ng hina, ay meron kang nutritional gap. Ang kaya ka parang gumagaling kapag nag-food supplement ka na Santon Plus Gold because pinunuan lang yung need ng katawan mo.
2: Yeah, especially ngayon Doc, yung mga ano, yung mga prutas at mga gulay natin is mass produced and also the depletion of nutrients sa lupa.
3: Isa pa yan.
2: And that is the reason why it's very important and also hindi lang importante, ito ay parte na ng buhay ng tao, yung tinatawag natin supplementation.
3: May mga vegetarian na nga lang, puro gulay nang kinakain eh.
2: Nagsusupplement pa.
3: Sasabihin nila, but parang hindi, parang may kulang pa rin. Kasi malamang yung gulay mo, tinanim mo sa isang lupa na depleted for certain minerals or vitamins. So, giving you... ang supplement kasi ginawa siya controlled environment. And commonly, like Santon Plus Gold, ginawa siya ng extracted and concentrated. Kumbaga, yung value ng one capsule can be equivalent with 1 kilogram or 1/2 kilogram of a certain vegetables na sangkap natin. So, malaki yung difference ng food supplementation. Kaya masasabi natin na it's a wise for you, especially tumatanda na tayo, marami na tayong nararamdaman, aside from your maintenance, use some food supplement. Mm-hmm. At pag food supplement, siyempre aalamin mo, isusorbay mo, alin ba yung popular na ginagamit na marami na be-benefit. And with that, we are very proud to have our Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm. So maganda mga doc, mabago siguro yung thinking ng mga kababayan natin or wellness natin, approach nila patungkol sa mga supplementation.
2: Mm-hmm.
1: It is not to cure certain problems in your body, but to sustain or to supplement yung mga kulang na nutrients sa katawan mo. And yun naman kasi talaga ang kadalasang ugat ng mga problema sa ating pangangatawan. So basically, kung nasusolusyonan natin kung ano yung mga pinakapinagmumulan ng mga problema sa katawan natin, so actually, yung mga problema na nandyan sa katawan natin is na-resolve ba din katagalan. Ano? So yun yung kagandahan na.
3: Food supplement is considered as a proactive approach.
1: Tama po.
3: Hindi siya yung kung kailan na nagkasakit sa nga lang nagalaw. Kaya may kanya-kanyang level of concern. For example, wala kang sakit pero sa tingin mo may panghihina ka, supplement. Kasi pag pumunta ka sa ospital, wala namang na-diagnose sa'yo na sira yung katawan mo. Hindi ka man bibigyan ng gamot ng doktor. Pero nararamdaman mo nanghihina ka. So ang pwede sa'yo, supplementation. So halimbawa, nagkasakit ka na. Pag nirisitahan ka, kailangan mo na reseta. You need to take that prescription. Then, together with supplement,
2: As complementary,
3: mas magiging maganda yung recovery ng isang tao. Kaya sa ako, kung ako tatanungin ninyo, ang supplement, napakalawak eh. So, walang tinatarget na specific problem sa katawan. Kaya yun ang maganda sa supplement kasi, una, parang shotgun prescription siya. Yung kahit pikit ka, pag kinain mo supplement na Santon Plus Gold, saan ba ito makaka-benefit? So, hindi mo kailangan alamin kung saan because the body can utilize every particles inside the Santon Plus Gold. Maintenance specific. O, kung hypertension maintenance yan, doon lang yan sa hypertension. Hindi siya pwedeng gamitin sa iba. Kaya nga, it needs doctor's prescription kasi yun ang pinag-aralan nila eh. Kung ano yung targeted. Kasi pag nagkamali ang doktor sa pagreseta na hindi naman para dapat doon, medyo may problema ka doon. Supplement, kahit need mo siya o hindi mo siya need, walang magiging problema sa'yo. Oo, kaya masasabi natin na malawak yung kaya niya gawin sa katawan natin. Yes.
1: Yun. May salamat po mga doc sa napaka-informative topic this day. Ha? At I hope na marami ang nakuha ng ating po mga ka-wellness pertaining this topic. Itong nutrition, isa sa mga pundasyon ng ating pong kalusugan. Okay, mamaya naman sasagutin natin doc yung mga katanungan ng ating pong mga kaubayan. Ha? Kaya kung meron kayong mga katanungan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok na po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santon Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yung nga. Parang mais, pag magsukle ako, madala na kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santon Kupi Mix, matiyag ang tatlong buwan, na bigla lang na hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tinatawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo na kopi, huwag lang tayo tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
7: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Santon Gold, live testimony.
9: Magandang araw, ano po ang pangalan ninyo at pagkataan at ilan ang edad?
10: Ito si Trim Matia, katira sa Sityo Manik, Barangay Baragin, Magsaysay Palawan.
9: Ilan taon lang po kayo?
10: 65.
9: Bago po kayo pumunta dito sa Yesterday Family Center, ano po yung naramdaman ninyo dati?
10: Yung dati po yung ako hindi gumagaling malaki kung ano yan na malapit na 1 taon yan
9: Tapos yung pangalawa?
10: Pangalawa, ito na yung sisig. Mura ko na naman.
9: Ibig sabihin, pagkatapos ng ilang araw, yung una ninyong karamdaman dito sa sugat na hindi ko magaling ng halos ang taon, nawala na po yun?
10: Nawala na po yun. Nung matabili ako ng bintiyan ako ng gamot ko ito, nasa loob na isang linggo lang, gumaling.
9: Kasama na yung ngayon? Yung bago lang?
10: Ito ngayon, bago lang. Doon sa sikmura ko, itinis na ta. Itinis na ano kasi tatlong bisya akong bumili ng gamot ito.
9: So, ibig sabihin, sa ngayon po, okay na kayo?
10: Okay na po, Dok.
9: So, ano po ang masasabi niyo doon sa mga may karamdaman tulad ng karanasan ninyo, daro ng sugat, gumaling, at kung sakali na meron din yung mga nakikinig sa atin na sinisikmura din o sumasakit ang sikmura, ano po ang masasabi ninyo sa kanila na hindi pa nakaranas na pagkakunta dito sa Gestural Healing Center?
10: Yung mga hindi gumagaling-galing na mga sugat nila, pumunta lang sila dito sa Gestural. Kasi sa akin, yung isang, halos mga isang taon na, pinapadoktor ko pa, pinapinan ako pa sa Pertre. Pagdating dito, wala nga isa sa linggo lang, gumaling. Tapos, ito ngayon na naman, mura po. Sakit, nahirapan ako mag-dumi. O, napuha na rin po. Galing na. Ngayon, may apat na araw na ngayon. Galing na. Yung ano po, hindi na pa. Sa loob ng 15 days, nalagyan naman ako ng gamot. Dito ka na po, butas na yung dito ka po eh. Yung talaga ako, arawan ng Diyos, gumaling na rin.
9: Wala pa naman.
10: Wala na.
9: Pwede natin ang Panginoon kasi ang Panginoon ang kagaligo.
10: Sana mo yung sa Panginoon.
9: Kasi ginamit lang yung Gestural Healing Center at yung mga supplement, pero ang Panginoon ang kagaligo. Congratulations po.
10: Salamat po, Dok.
9: Ano nga po pangalan nyo ulit?
10: Catherine Martija.
7: Sun Zone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Madalas kang magkasakit, ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
12: Premium D3, ang bago.
13: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take
14: Premium D3
13: araw-araw.
14: Effective talaga, subukan nyo.
7: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
15: Good morning po. Ano pong pangalan natin?
16: Ray.
15: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
16: Masarap. Parang malamig sa kwan, sikmura. Parang maganda ang kwan niya, magandang pakiramdam sa katawan.
15: Mm-hmm. First time niyo po bang nakasubok niyan?
16: First time pa lang talaga.
15: So, kung niyo po yung kumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
16: Di, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
15: Thank you, sir.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa iyong mga katanungan, huwag pong mahihiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Siyempre, ang programang The Secret of Health, hadlog po sa inyo ng Santon Plus Gold at nanguman niyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract yan sila, ha? At of course, FDA approved ang atin pong mga produkto. So wala siyang side effects sa ating pong pangangatawan, all natural at napakaganda, highly absorbable sa atin pong katawan. Kaya nga napakaganda Doc, ano, para sa mga kababayan natin na nagkukulang sa mga micronutrients, especially ano, para mapunuan yung mga kakulangan na mga vitamins and minerals sa pangangatawan natin. So pwede tayong kumuha dito, ano, ng mga pandagdag ng mga minerales at saka mga bitamina. Sa mga gustong sumubok natin pong Santong Plus Gold, mabibili po yan sa mga local pharmacies sa Ipo lugar. Ganda rin sa ating pong mga leading drug stores. Pwede rin ma-avail yan, ha, sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011. O di kaya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Available po lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga ano dyan, exclusive na mga products na dyan nyo lang mabibili sa ating pong mga wellness clinic. Kaya bisitahan po ang ating pong mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Abadin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga ka-wellness, ha? At kung saan man nakakaabot ang atin pong programa, ayan, ay happy viewing and happy listening sa atin pong lahat, ha?
1: Oo. Si Philip Paalan, sabi niya, Sheridan, at gandang araw mga katropa, DJ na ano, di na acidic nung nag-inom ng healthy coffee, Santon Plus at Gold Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. Di na ako acidic at pag-take ng Santon Vitamin C, di na ako basta nagkakaroon ng ubo at sipon. Wow. Hashtag The Secret of Pep. Sinunod niya yung mechanics, ha?
0: And sa mga ano natin, sa mga daily viewers sa atin pong Facebook live streaming, sila Sir Ding Estrella at si Ma'am Josephine Estrella. Happy viewing po sa inyo dyan. From Palawan yan sila. Yan. Sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, bisitahan niyo po ang ating mga ano, wellness clinic dyan po sa Palawan. Meron nga nag-text dito, Doc. Sa Batarasa daw, wala tayong clinic. Meron po tayong clinic sa Brooks Point. Malapit lang yan sa Batarasa. Ano? So, kung taga-Batarasa po kayo, pwede kayong, pwede kayong bumisita sa wellness center natin sa Brooks Point.
1: Ayan. Yan na, Dominic John Abagat Valdez. Magandang tanghali daw. Salamat po, may natutunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Salamat po, dagdag kaalaman na inyong ibabahagi.
0: Yun, no? O, sa mga nag-take note,
2: lagi nag-take note yan. Ito si Sir Valdez.
0: Mahalaga nga naman, maganda nga naman, Doc, na meron ka mga ano, mga notes, ano? Kasi sabi nga, the weakest ink is better than the greatest memory, ano? Yung problema natin, sa dami na inisip natin, minsan, madalas nakakalimutan natin. Mga infos.
1: Yan, si ano, nabasa mo na ba ito, si Josephine Abrugal? Australia. Sabi niya dito sa kanyang comment, happy Sunday mga katropa. Salamat mga Doc. Marami na naman kaming natutunan ngayong araw. Salamat din sa Santon Herbal Oil. Dahil nawala mga sakit ng aking katawan at kasukasuan. At ito rin pinanghihilo ko sa asawa ko na na-stroke. Have a nice day mga katropa. God bless po. Ayan. Sa mga hindi pa nakatry ng Santon Plus Herbal Oil.
0: Yeah. Napakaganda ng Santon Herbal Oil natin mga Doc. Kasi ano, balance yung ano niya, lamig at init niya.
2: Yeah.
0: Na nanunuot sa atin pong mga kalamnan.
1: Para naka-powder.
0: Dahil na kung sasamahan pa ng hilot ng ating mga partner, nako, napakaganda. So, napakaganda yan para sa mga lamig-lamig sa katawan natin, mga spasm kung tawagin, ano? Pati ano yung mga, ano, Doc, yung mga sprain sa atin pong mga pangangatawan. Kahit nga sa mga, ano, yung mga kababaihan na nagkakaroon ng dyspnea or muscle cramps.
2: Ang bahid.
0: I-apply nyo po yan sa inyong pong abdomen area sa puson. Nakakatulong yan to alleviate the pain na inyong nararamdaman. Ha?
1: Ay, si Elit Todavia Aurib na nanonood. Shout out po sa inyo.
0: Yun, no? Happy viewing sa lahat ng mga ka-wellness natin, ha? Na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Okay? Dok, meron mga katanungan dito sa atin pong mga kababayan, ano? Kung meron kayong pahawal ng mga katanungan, ha? I-text siya lang yan sa atin pong numero. At ipon sa X-Line, 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Dok, dito, meron nagtanong sa atin. Ano? Marami daw siyang tinitik na mga maintenance niya. At nakitik din daw siya ng, uminom siya ng Santon Gold Coffee Mix natin twice a day. Tapos nag-once a day siya ng Santon Gold Herbal Capsule natin. If okay lang daw ba yun? Kasabay ng mga maintenance na kanyang iniinom.
2: Okay na okay. Pag sinabing okay, okay na okay po, nakasabay.
1: Kesa wala kayong iniinom na sustansya, pinakang mainam na talaga na meron kang supplement, especially Santon Plus Co.
0: Senior na daw kasi siya, Doc. Ang inaalala niya, hindi ba daw makakasama sa kanya yung sobrang collagen at saka gluta?
1: Hindi. Mas kailangan nyo nga. Alam nyo, eto ha, kung bakit ang collagen ay nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix. Kasi una, pag umedad na po tayo ng 20 years old, every year, nagdi-decline ang production ng katawan natin. 1% of our collagen production bumababa na every year. Kaya pag edad natin ng 60, napakalaki na ng kakulangan ng katawan natin sa production ng collagen. So we need to depend on external source para maging mas maganda yung production ng katawan natin. Kaya nag-uumpisa na, di ba, yung pangungulubot, paghina ng kasukasuan,
2: masakit ng tuhod.
1: O, habang tumatanda tayo, hindi mo maitatago ang aging. Kasi nga, yun ang unang bumabagsak sa atin, yung collagen. Eh, yung collagen pa naman, ang purpose niyan, parang yan ang binder eh. Parang kumbaga sa isang construction, scaffolding yan. Para hindi gumuho yung structure. So, kung umiedad po tayo, mas lalong higit tayong dapat mag-take ng mga pagkaing mayaman sa collagen. Alam mo ang Japan? Bakit yung Japan kasama sa Blue Zone? Na kung saan ang edad nila, ade, ang pinakang life, average life nila is 85 years old. Ibig sabihin ng average, yun yung pinakang sa edad na yon posibleng pumanaw ng average life expectancy pero karamihan doon sumosobra. Bakit? Ang Japan po may pinakamaraming consumption of collagen. Mahilig sila sa mga pagkaing mayaman sa collagen. Wala pong sobra sa collagen because anything that is sobra the body will excreted, ilalabas ng katawan natin yun. Ang problemahin po natin, hindi yung sobra, yung kulang.
0: Yung kakulangan. Kasi yan yung madalas.
1: Yes, yan ang common. Lalo
2: na yung may problema na siya, may maintenance. So, ibig sabihin, meron na talagang deficiency sa katawan.
1: O, tsaka sa Pilipino, Doc Ron, at totoo lang, huwag kayong magagalit. Eh, ang Pilipino, galit na galit sa beans.
0: Lagi na pagbibintangan doon eh.
1: Laging iniiwasan yan kasi pag sumakit ang tuhod, ay dahilan sa beans. Yung mga prominent doctor, sila Dr. Willie Ong, lagi na sinasabi, hindi totoo yun. Dabang tumatanda, dapat kumakain tayo ng beans kasi una, yun yung pinakang absorbable protein. Aside from yung karne kasi parang pag matanda ka na hindi ka na dapat kumakain noon ng sobra kasi nga walang fiber, mahirap mo na ilabas, mahirap din digest. So beans na yung kakampi natin sa pag-edad natin. Problema, ayaw ng beans kasi mali yung paniniwala na naipin noong unang panahon.
2: Sa utak. At saka kung kaya po ninyong dagdagan yung pag-inom ninyo ng Santon Plus Gold instead of one capsule once a day, pwede po ninyong gawin one capsule 3 times a day. And ang pag-inom po, hindi nyo po pwedeng isabay doon sa mga ano ninyo ha, sa mga maintenance. Dapat is either one hour na nauna or nahuhuli ang Santon Plus Gold natin.
0: Yun, okay. Dok, another inquiry. Dok, ano po sintomas ang namamanhid at tinutusok ang talampakan? Diabetic po ba yun? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo, Aklan.
1: Ako, kung tatanungin mo kung diabetic ba yun, hindi naman yun sign na ikaw ay diabetic. Pero,
2: posible.
1: common complication ng diabetes na madalas makikita sa diabetic, yung neuropathy. Yeah. Sa mga lower extremities, like yung mga talampakan, mga...
0: Balad.
1: Kasi nga, nasisira yung nerve. Yung pamamanhid, ganyan. Kaya minsan pag diabetic ka, susunod niya na pwedeng problema, yung diabetic gangrene. Kasi hindi mo na mamalayan, may sugat ka na pala.
2: Hindi na gumagaling.
1: Oo, mahirap gumaling. So, pwede rin naman, kung hindi ka diabetic, pwedeng neuropathy lang. Pwedeng ikaw ay may problema sa nerve, kulang ka sa B-vitamin, mga B-complex. Kaya pa-check. Kung gusto niyo pong makasigurado, pa-check up kayo ng ano niyo ng inyong glucose, HbA1c, para malaman ng ninyo na kung wala kayo diabetes, hindi mang titake kayo ng mga para sa nerve natin.
2: Pero kahit na hindi pa kayo nagpapatest, pwede na kayo mag-take ng ating premium D3 at saka ating Santon Plus Gold.
1: Yes. Yun ang kagandahan noon.
2: Para yun ay makakatulong. Let's say, pag meron kayong neuropathy, sakto doon. Pag merong diabetes, sakto din doon.
0: So yung kinakailangan na i-check nyo po, mga ka-wellness, kung sinasuspechahan nyo or if meron kayong previous history, sabihin natin, kinakailangan ma-monitor yan siya.
2: Yeah.
0: At kung malapit-lapit ka sa wellness clinic natin, maganda, makabisita po kayo.
1: Magpa-ano kayo, biosapper therapy. Kasi yung biosapper, ginagamit namin yun sa mga namamanhid, yung mga hindi maganda yung circulation. Kasi yun na yung machine na multi-purpose ang beneficyo sa kalusugan natin. Saka hindi mahal. O per session, abot kaya talaga natin.
0: Yun, ha? Another inquiry. Doc, ask ko lang po kung ano ang gamot. Lagi po masakit at makirot ang aking balakang at gulugod. Thank you po. Lolito po ito ng Kamiling Tarlac, 73 years old.
1: O yun. Yung sinabi nyo, yung pananakit, kadalasan sa mga lalaki siya, no?
0: Lalaki, Doc.
1: Yan po ay, kadalasan pag naramdaman nyo at your age na, senior years na, wear and tear of aging sa mga kasukasuan. Commonly yan. Pwede rin kung wala naman kayong problema sa kung balakang, sign din yan kasi ng prostate enlargement. Pero pinakamalapit na dahilan yun talagang sa bones. Kasi pag ang buto natin humihina yung kanyang structure, yung muscle natin ang nagko-compensate. Kaya yung muscle laging intense kasi kinakailangan suportahan niya yung buto kasi yung buto medyo kalug-kalug na yung buto natin. So kaya laging masakit ang kalamnan. Yun yung isa sa dahilan na pwede. Pwedeng mga spondylosis o yung ibig sabihin nanigas na yung hugpungan ng buto sa lumbar, lumbago. Yan yung mga pwede pong dahilan. Susunod na yung prostate. Kasi ang may prostate enlargement, ganyan din lagi. Balakang din lagi nananakit sa kanila. O kaya dyan kailangan ng mga panumbalik ng articulation ng bone natin. Yung collagen, isa sa pinaka-importante yan.
2: Also yung D3 natin, vitamin D3. Premium D3 natin. It's either kung doon sa problema ng prostate, napakaganda sa hormonal function. Doon naman sa problema sa pain, is napakaganda as anti-inflammatory. So kung ganyan ang matagal ang sumasakit, and also sa ganong edad, I would suggest 2 soft gels 3 times a day, 30 minutes before meal, ang pag-inom po ng ating premium D3.
1: Ganunin kayo ng kung may therapist, mas maganda. Ipa-therapy nyo paminsan-minsan. Tapos lagay nyo ng hot bag. Kasi yung fomentation, malaki din naman nagagawa niya sa pagpapaganda ng daloy ng dunang. Yan sa party po na nananakit na yan.
0: At para pala sa mga ka-wellness natin, Doc, na nasa ganyang edad na, and then merong nararanasan ng mga paranakit, ang balakang, gulugod, at iba't iba pa, especially sa lower extremities, always check your weight.
2: Yes.
0: Ayan. Tingnan po lagi natin yung timbang natin. Yeah. If nasa normal pa ba ito na timbang. Kasi yun ang lagi nagsasuffer, di ba, Doc? Napipressure lagi itong lower back natin, tuhod, sakong. Yan kasi yung nagbubuhat ng natin. Excess the weight. If ever meron tayong sobra-sobrang timbang, sobra dun sa pangangatawan na dapat na nasa normal weight. So yun yung nagsasuffer lagi.
1: So sabihin na natin na ang normal weight ay 55, 60. Tapos ang timbang mo ay 80.
0: Hindi
1: na sa 30 kilos yung
2: kilos ang extra baggage.
1: Para may pasan-pasan na isang sakong bigas.
2: Extra baggage.
1: Yun yung ibig sabihin ng overweight na nagkukos ng injury doon sa ating mga kasukasuan.
0: So kinakailangan ma-maintain din natin ang ating healthy weight, mga ka-wellness. Okay? Paano mga dok, no? Napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Well, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa, and I hope na patuloy po kami nakakapagbigay ng magandang information po sa inyo. And of course, para ma-enjoy ang happy and healthy life araw-araw, huwag po ninyong kalimutan ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C, and ang ating pong Premium D3 araw-araw.
1: Part 1 pa lang po yan ng ating series sa Nutrition and Health. Mm-hmm. Sa susunod na Sunday, abangan po ninyo, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakang misunderstood na macronutrients. Mm-hmm. Yan, secret muna kung ano yun. Sa Sunday ho yan, pag-usapan natin. Same time, same station. Ha? Maraming salamat si Doc Algie po ito. Sana nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla, at syempre, pagpapalusog para makaiwas sa karamdaman. Doc Algie po, mula sa Yes to Health, magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: At bago po tayo tuloy ang pansamantalang paalam, may akin po munang i-announce, Doc, yung atin pong winner, ha? Mm-hmm. Sa atin pong healthy Katropa giveaway na mababahagian natin ng Santone Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Walang iba kundi si Sir Philip Paalan na.
1: Yehey! Wala na yung sound effect ko eh.
0: Congratulations! Congratulations, Sir Philip, ha? Hintayin po ang tawag sa inyo ng Yes Child staff natin para may padala po sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift pack.
1: May message ko po kayo dito. Reply po kayo, ha? Kasi yung isa hindi nag-reply yung nakaraan. Hindi pa nagre-reply. So, paano natin maipapadala ng regalo nyo pag hindi po natin alam yung address?
0: Yeah. Okay. Maraming salamat, Doc Algie and Doc Ronald, sa mga infos na inyo po na ibahagi. Maraming salamat din sa lahat mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig at nanunood sa atin po mga programa. Ganyan na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin po mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Oy, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. X.

0: Saan?
1: Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
0: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
1: Ay, ano man?
0: Isog ko magunya nga mamalansya.
1: Ah.
0: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya gani. Ay, kaman di siya isuguon.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, Jubert Kelly, sir, taga Matanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Putiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gid.
6: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
19: Usa ka call center agent.
18: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
19: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabili sa mga butika.
21: Santon Plus Gold.
22: Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini,
2: Kaayod gahapon.
14: Usa-usab ako ka angkor.
2: Sa una,
14: dali lang ako hangakon.
2: Bugat kayo ang lawas.
14: Sa among balay,
2: si Mrs.
14: nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold.
2: Daloy sa Ginoo.
14: Ang iyang guter
2: ni Hiyos.
14: Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold.
2: Ako usab, migamit usab niini.
14: Daloy sa Ginoo gihapon mga katropa.
2: Ang hangak nawala, ang kabugat sa lawas.
14: Wala na usab nako
2: na sinati.
14: Tungod niini,
2: kada adlaw
14: kini na akong ginagamit
2: kining Santon Plus Gold.
14: Mao na
2: nga kamudiha,
14: gamita kani ninyo
2: nga proteksyon Santon Plus Gold.
14: Labi pa sa atong mga kagisunan,
2: mga kababayenan,
14: adunay bukol-bukol sa suso,
2: guiter,
14: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
2: Pinakamaayo
14: Santon Plus Gold.
2: Labi pa ug aduna kay balatian,
14: Santon Plus Gold gamita.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: đã, tỉnh đã, kiến sách tỉnh đã, tỉnh đã.
1: Sao
0: đi? Càng càng sự kiện bút tila, những cái hồn hồn bút tila.
1: Sige, no, no, no.
0: Kanang termine ka turbo. Kisa ni.
1: Ikaw lagi ni kumpare ba? Exciting!
2: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Atenelio. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na din ni ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, ka-take ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun nag-alibyo ang akong pananaw nga kanianto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Nino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulag dayon. Excited?

0: car sa XFM.
1: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni silas to. Exciting?
2: Exciting!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par! Pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Exciting!

0: Mino Car sur XFM.
1: Sauna, wakikio, yap. Sukat ka na Mino kong XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Nakapagigiyo, yap. Listen po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato libre, o. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, anxiety?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Daghan na akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na akong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mix Sister Pain.
1: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix with katilaw naman ko. Mayong tulog, ma normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkod, karong nga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, nato pagkondisin yung lawan.
3: Nalapin ka, itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bye. Inom na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: atong sudan, Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nagarang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuan rin ang gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Lucas Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: napapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang kyo, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?

0: kayo.
1: Ay, so okay. Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
0: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso rin ha.
1: Mm-hmm. Aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
0: Ay, atay.

0: pabalik sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kanya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
3: XFM!

0: sa XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: XFM.

0: sikit pada dulu deh. So saya bus. Oh, dinhe. Kak, siapa nggak ngahinuk tuh nggak dia?
1: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod?
0: Unya? Sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dinik man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Igamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mangapi o Senton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Walao ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Senton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Senton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Senton Plus Coffee Mix.

0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, misis! Pakuratira ko ng imuhang bana, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
3: Exciting!

0: Camino Car sa XFM.
1: Hoy, akuratira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin mo? Di na ka babalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Miss.
1: Miss Aman.
0: Papalita ko, cooks.
1: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
0: Papalita ko, Anabi.
1: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
0: Wala na. Di na sa kong palit, miss. Sun na lang, ha?
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pero gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santan Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santan Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Isa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Hidrata Bolong. Pagadere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
7: Pilay edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium Detrain.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pariya sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kayo katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Maring, alin pagod, Maring? Pagkurati na ko na yung imong bana. Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
3: Mga katrupa, exciting!

0: Papa, betan.
1: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuya, kito akong papa kay taas kito kutong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Alo, yawaway. Iya, at sa imo papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.
0: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una, oh, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inayinagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Uwa, nakatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro. Nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Sa prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugi na bayang coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba gani sa coffee. Nang api na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang api na ka, gitambal ang pagka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, adali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pinagani ka yung chess nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: It's safe.

0: Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 4:04. Oras, mga ginikanan, hatod ka na to sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Oil. Paalang sa mga panakit sa kalawasan, apil ang panuhot, pagpamasahi, pagpahilot, gamit mga katropa ang haplas, Santon Plus Herbal Oil.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Nusubay!

Apektado. Pizza 19. Ning bulan sa Hulyo tuig 2026 na mga katropa. Apektado. Akong partner sa technical division, among graphic artist, no? Daghani ang iyang namauhan mga katropa. Si katropang Keanu JCBL. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez. Sa among administrator, admin officer, katropang Ale Vicente. Sa ato ba kaubanan sa news and reportorial division, mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Inyo magkaoban ining orasa, kutob ta alas, kwanta kutob, alas 5, pero pwede na ta muhunong og 4:50, yeah? Kay para sa preparation na po sa next program. Atong patulumanon mga katropa, mo gihapon ni ang atong buluhaton ini, pura gihapon ni bullseye. Kay maghatod magihapon ni sa mga balita, na mga impormasyon. Hisgutanan, isyo, komentaryo, diya sa atong palibot mga katropa, panghitabo sa atong palibot, ato ng tagaag pagtaga din sa atong tulumanon. Kumusta man mong tanan mga katropa, kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur. Kutob mga katropa sa maabot sa lanog sa Sibya. Ha? Sa duha ka Sibihan, nag-broadcast atong pagpanag-uban karon ang X7 Bayugan, pinaagi sa frequency ng 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency ng 91.3. Tanan nga mga kabalayan, na kutob sa mga payag karon nga nagapaandar og mga radyo at mga nanay og tatay na radya silang balay. Unya, way lingaw or bisag na lingaw pero nagpaandar perminti sa ilang mga radyo. Maayong pagsikay-sikay mga katropa ni ining kahaponon. Kumusta man mong tanan ang atong timbayaon karon katurag yung naminaw og radyo ha? Kay wa man tay Facebook live karon, kay nagdaot ang atong Facebook mga katropa. Murag di ma-open gani ang among Facebook diri sa among computer. Anya, ma-open po to na mo sa among cellphone pero dili maka bisan na lang audio broadcast, no? Ingon ra nga hinay ang connection mga katropa. Nabada ingon ana nga muhinay ang connection unya maka kuan man maka gamit man ta sa messenger. Basig nagdaot po na inyo diha. Pareha ta. Kay mo na giingon mga katropa nga di man nato hawak ang bit matag karon og niya. Lagi panahon mga katropa nga mag-down ang Facebook. So di ta maka live mo nang di ta ninyo mag uban-uban diya sa internet. Mo na giingon nato nga mawa or naa ang internet. Ang atong radyo ato gyud ang paandaron katong mga radyo di sa balay. Hala, mamalit yun mo radyo. Kay para mga katropa, wa tay internet, wa tay Facebook live, ang atong pagpanag-uban tuloy-tuloy man gyud gihapon eh. Basta Domingo niya ang atong lawas maayo si Limuel Ukay present permanente. Wa gyud tay absent mga katropa dinhi sa atong tulumanon. Labi na nga ang atong lakaw kaluyan sa Ginoo nga way kuan wa ta nadautan di pareha tong miaging Domingo pero bisag nadautan yata tong miaging Domingo. Pero kaapas maghihapon ta, no? Labaw na karong wa ta nadaute mga katropa sa atong travel gig kag Bayugan. Aw. Ka broadcast yuta mga katropa sa atong tulumanon. Kumusta man mong tanan mga katropa, ha? Inaot nga okay ra mo diha, di lang mo nako matimbaya karon ha. Di mo makapaabot sa inyo makomento pero na man putay cellphone o gusto mo mo text. Pero usahay ni among cellphone mga katropa kay di man makadawat og kanang kana bitawng message dayon. Pwede ra mo text sa akong personal nga number, nawe personal number para mag-text mita ha. Akong cellphone number mga katropa personal kay para nga maka-text yun mo kay yun ay lagi nga mong cellphone dari ang dugay makareceive o text. Dari na lang mo sa akong personal nga account, ha? Personal nga number. 0930-365-6154. 0930-365-6154. Dugay na nga number na ako. Katupan yung naapa ko dito sa Pika, Sibihan. Murag, kuha na siguro ni Katuig. 15 Katuig na siguro ni mga katropa. Dugay-dugay na mag-itong panahon nga buwan ako na may siya akong number because pagod si Bihan. Bilan ako katuig dito mga katropang nawa niya. Karon, maurga hapon akong gamit diri sa XFM. Karon. Pwede mo makatext dyan. Amoy mga

0: panimbaya, mga greetings. Kung sa pana inyong ipaabot diri sa atong pagpanag-uban, welcome kaayo ha. Kay ato na tagaag pagtagad 0930-3656-154. Nya salamat kay sa Ginoo sa maayong panahon. Ah, init kay ngatong panahon makatropa, gikan kay ginabuntag hangtod karon. Init kaayo. Ha? Nya pasalop ng adlaw nindot kay ron magkapikapi makatropa kay murag bugnaw kay ngatong huyohi sa hangin diha. No, Madam Lina Pataho. Kumusta man mo diha napita? Diha sa Bayugan City, diha sa may Bukak. Sila ni katropang Iljonor Caniete. Tanagsarag yun muna ko matimbaya mga katropa. Gumikan kay ang atong pagpanag-uban. Tanagsara man pod, kada Domingo naman pod, no? Nga kita ang solo flight. Kay Lunes ang tod sa Birnes. Naasahin ta sa Bullseye niya. Ang akong driver sa Bullseye mga katropa. Sa among programa sa katropang Junji. So, muna nga kumbati yun po siya nga makatimbaya diya sa inyo. Bawi rapod kay wag sulo po ko. Ako rapoy manimbaya sa inyo. And partner po mga katropang Junji. Siya po ang driver mga katropa para motimbaya po sa inyong tanan. Actually, daghantag mga isyo isugutanan nga atong tagaag pagtagad karong adlawa. Ilabi na sa atong mga naminaw karo gradyo. Dumikan kay ubay-ubay nga mga isyo sa atong katilingban nga ato untang pagatukion karon pero dili kay ingon unta tukion jud nato ha. Kay bahala wa tay Facebook live naman mo sa radyo nga naminaw nako nakiguban karon ano maday magistorya ta diri mga katropa nga way Facebook o kira man no kay sa una bitaw wa man tay Facebook mga katropa radyo raman mo naminaw. Muna mga katropa, di na tama matingala, di na tama dismaya mga katropa, why Facebook live kay gikan sa una hangtod karon radyo magyud gihapon mga katropa ang atong ginatrabahuan. Muna bahalag why internet, di tama balaka mga katropa mga isyu nga atong tagaag pagtagad karon. Asirintado ang kining panawagan mga katropa sa Amerika. Actually taod-taod na ni no, last week pa ni nga nanawagan ang Amerika nga i-dismantle mga katropa ang International Criminal Court. I-dismantle meaning gubaon. Gubaon ba? Pukanon. Mauni ang Bisaya ining dismantle. Tinguha karon sa Amerika, lahir ba ning Amerika pag mo plano mga katropa kay way plano ini nila nga di matuman. Asirintado. Imagino ninyo ha nga, si katukang presidente sa Iran, si Ali Khamenei, na-dismantle man ito siya. Atol sa ilang operasyon mga katropa, napukan yun ang liderato sa Iran. Lahi ang Amerika pag muingon nga gubon, gubaon. Kailahag yun ni mga katropang tumanon. Karon, niingon sila mga katropa nga ila pong i-dismantle ilang gubaon ang International Criminal Court. Makaingon yun ta ini mga katropa nga kanang imposible nga dili matuman. Kay wa ni sila'y plano mga katropa nga di matuman. Kay ila magyud ning hingusgan. Sa inyong lantaw mga katropa, kamo, pangutan-on ta mo karon. Kung uyon ba mo ni ini nga ang International Criminal Court, ICC, gun-ubon mga katropa sa Amerika or United States of America. Kay kabalo mo nga ang ICC maoy nag-priso karon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan may nasuko ini nga na-priso si Duterte dito basig di kumutuo mga katropa nga di mumuuyon mga katropa sa panawagan karon sa Amerika nga i-dismantle ang International Criminal Court. Actually, ato pa ning last week, gipahayag mga katropa sa US State Department ang kining ilang giingon nga ang International Criminal Court hulga mga katropa sa ilang soberanya. Kung ako po inyong pangutan-on, base sa atong mga obserbasyon, medyo doon na gyud po'y nalapas, no? Usahay makasaway gyud po ta sa ICC. Kana bang nanubra ang ilang gahom? Mo nang makasaway ta. Ngayon nanubra man ang ilang gahom mga katropa. Ang ila unta nga tinguha alang sa hustisya. Kaangayan, pero mura mag nanubra na kay imagino ni mo ha ang Amerika, ang Pilipinas nga dili membro or kung membro pero ni buwag, meaning wa na sila jurisdiction. Pero pugsano nila mga katrupa nga gipatuman ang warrant of arrest bato kang former President Duterte. O siyempre, karon gipangita gani si Senator Bato de la Rosa. Tungod gihapon sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Unya, napay mga warrant of arrest mga katrupa nga gipagawas batok ini mga nasod nga dili nila membro kining Israel. Kining Ukraine, Russia. Oh, kaya naman ni warrant of arrest po ni si Vladimir Putin. Muna makaingon ta mga katropa nga nindot unta ang ilahang tinguha kay Justicia God. Pero nag-overpower. Gusto silang sila'y muhawod mga katropa sa tibuok kalibutan. Muna nga gapataka-taka na lang sila og imbestiga sa uban ng mga nasod nga dili sakop sa ilang jurisdiction mga katropa. Pareharagod na sa Pilipinas. Bisag wa sila'y jurisdiction, nagapadayon ang ilang investigation. Munang, imbis nga mo, ako mo, laban magyuko ining ICC kay for justice good, no? Onya, humanity. Pero, sa ilang gihimo mga katrupa, nga bisag ang usa ka nasod, adunay kaugalingon nga justice system, naglurat pang mata mga katrupa sa ilang judiciary. Pero, ilag yung sapawan ang pareha diri sa atong nasod sa Pilipinas. Bisan og buhi pa ang atong justice system na atay ikaupat nga branch sa gobyerno ang judiciary. Ikaupat ba ni or ikatulo? Executive, legislative og judiciary. Ikatulo di ay. Bisan og well functioning ang judiciary sa Pilipinas pero unsay ilang gihimo? Ilahang gisapawan. Apil-apil sila mga katrupa sa kining problema sa Pilipinas. Nga unta, ang Pilipinas, daghan man kaayo og mga local court. Mabitaw na makaingon ko nga, sakto rapod nga panawagan karon sa Amerika, i-dismantle ang International Criminal Court. Atong paminawon mga katrupa, ang pahayag sa U.S. State Department, pinaagi mga katrupa ni U.S. State Secretary si pangalan ni Rubio man ang apelyido mga katrupa.
1: And when a crime we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born...
0: So mo ito mga katropa, no? Ang pahayag ni U.S. State Secretary, no? Si Rubio. Nga ang ICC, mura o kana bang sa ilahang hunahuna o sa ilahang baruganan, na sila ang in charge, no? Sila ang dunay katungod sa tanan ng mga nasod. Mura bang sila na gusto ang hari? Na di ay ang ICC, di man ni mabuhi mga katrupag way suporta sa mga nasod. Anyway, alas 4:20 naman. Mobalik ta unya makatropa ato ning himahimayon pa unya kung usa may kasulti ni mo kuan ba mo sugot ba mo nga inasmantol ang ICC. Mobalik ta makatropa human sa pipila ka mga commercial, standby. Asintado.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, aliba, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong surandado dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabi yung galing matulog.
5: Sa Thon Plus Gold.
6: Kreatin lami na tulog na kayo ko kung sa kong ihi, okay na kayo. Gano, wala kong kreatin, in 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ihi pang-multicar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesto. Realitibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
5: Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan namigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa tambo.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Sancton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
6: Sancton Plus. Kali Sancton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyan ka ay. Ako kinumingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito ka pa ka nainom Sancton Plus Coffee Mix.
6: Wala magbisod ko bawas. Nagduwa ka adlaw. Tagtulo.
7: Hindi akong tabang sa Sancton Plus Coffee
6: Mix. Okay kayo.
7: Imong paano? Kumusta pag inom sa
6: okay po kayo. Paginawaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Sancton Coffee Mix. Sa inindot ka.

0: Mundo.
1: 28 minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Ayan. Atentado. Oras mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tinguha sa Premium D3. Ang atong lawas atog yung atimanon. Sa matag-adlaw magtumart na mga katrupag Premium D3 soft gel capsule. Doon na kini vitamin D3, virgin coconut oil o moringa. Makatabang kini alang sa mas ligon nga bukog. Suporta kini sa resistensya ug dugang kusog sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Mas epektibo nga absorption tungod sa VCO ug adunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Premium D3 soft gel capsule para sa mas kusgan nga lawas matag adlaw. Premium D3 mga katropa, mapalit yan na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ug generika nationwide. Ug sa uban pa nga mga farmasya. No, diya sa inyong lugar, diri sa Bayugan City, na diya sa H&G Pharmacy, Vines Pharmacy, Edsel Pharmacy, I&I Pharmacy. Diya sa Prosperidad, na diya sa may RDA Hibaya Pharmacy, HG Pharmacy, o GSM Pharmacy. Sa Talakugon, naapo na diya, no? Naman di RDA Hibaya Pharmacy diya sa Talakugon. Sa Patinay, na diya sa Butika sa Atbang. Siyempre, diri sa San Franz, daghan usab, no? San Francisco, na sa Hana Pharmacy. Nadihapod ang Santon Gold Herbal Tea, Visionex, and Coffee. Nausab sa Ananoria Pharmacy, Siya Pharmacy. Og diha sa Barubo, naapod sa Midlife Pharmacy. Sa Tagbina, no? Daghan na rin mga outlet, mga katropa, inyong kapalitan. Dili lang sa Agusan, apil Surigao del Sur. Nasa Fimi Pharmacy og Pearl Pharmacy. Diri sa Trento, nasa Dickings Pharmacy, GMP Pharmacy, Holy Queen Pharmacy, o KC Lois Pharmacy. Sa Anuling, nade sa KH Pharmacy. Nasa Poblasyon Rosario usab, nasa Farmasya RTR. Atentado! Para hindi ba katrupa sa atong pagpanag-uban, muna atong gisgutan karon ang kining atentado! Plano sa, di kay plano, tinguha. Atentado! Sa Amerika, nga kana bang i-dismantle meaning gubaon atentado makaingon jud po ta nga angayan rapod sa ako ang personal ha kun di man ko ingon nga nidapig ko sa Amerika atentado pero based sa atong mga observation nga ang ICC nang hinubra atentado makaingon po ta mga katrupag mirisi. Atentado. Kay nang hinubra man bisag dili nila jurisdiction nga nasod nga dapat ilang panggilabutan mag-apil-apil gyud. Atentado. Kay gusto nila ipabati mga katrupa sa kalibutan. Atentado. Nga sila ang angayang sundon. Atentado. Nga kung dunay makasala mga katrupa sa usa ka nasod, ang ilang gusto nga sila mga katrupa ang mutaral. Atentado! Unya, moingon pag yun mga katrupa ang ICC, nga di kuno sila mga katrupa magpadala og political pressure. Atentado! Di kuno magpadag political pressure, pero usay ilang gihimo mga katrupa sa kaso ni former President Duterte. Atentado! Diba? Nagpada sila gumikan kay ang current administration sa Pilipinas, Bongbong Marcos, ang atong halangdon, ang atong idolo nga presidente. Atentado! Nakikooperate sa ila? So meaning, muna yung mga sila nga isa magpadag political pressure? Atentado! Pero ang Pilipinas, mga katropa, perti nilang lipaya? Atentado! Kay ang atong administrasyon wa na'y daghanglangan giimplementar diretso mga katrupa ang warrant of arrest sa ilang mga kalaban sa politika mo na ilang giingon mga katrupa nga di sila padala og political pressure mana makaingon tag mirisi mga katrupa siguro kung matuman ang kining tinguha mga katrupa sa Amerika nga i-dismantle ang ICC o sa may sunod nga mahitabo niini. Dunay posibilidad mga katrupa nga siguro ang atong former president makauli na sa Pilipinas kung hingpit na gyung magsirado mga katropa ang ICC. Nga karong buntag ba ni or gahapon ba ni gi pagawas ang pahayag sa International Criminal Court. Nitingog na. Siguro murag nibate na sila kahadlok mga katropa ining pahayag sa Amerika nga i-dismantle sila. Nitingog naman. Ang presidente mga katropa nga si sa ICC naman ni sila presidente. Mura po dahil ni sila korporasyon kaya na ay chairman, na ay president. Katong babae gani nga pikot ang mata nga murag taga Japan, taga Japanese man siguro siya. Musa di pangalan niya? Akong tanawon klaruhon ni ang pangalan kay di na memorize ang pangalan makatropa kay murag lisod-lisod kay Japanese man. Mo ni akong basahon ni sa atong kodigo kinsa na yung pangalan murag nagpaluiluoy dayon.
0: Ayya.
1: Nagpaluiluoy makatropa nga ang Amerika nagbahad nga sila i-dismantle makatropa mao nagpaluiluoy. Paluiluoy dayon ba ato ning basahon ni ang pangalan. President sa ICC si Judge Tomoko Akane. Babae ni siya makatropa ha. Tomoko ang iyang pangalan. Unya Akane ang iyang apelyido. O baka na gibali-bali makatropa. Tomoko Akane. Mura maglalaking pangani siya. Nagpaluiluoy dayon. Beato na ipabati kaninyo makatropa ang iyang pahayag kay girelease man ni kagaina makatropa. Mana makaingon po mga dili bias ang XFM mga binating tigpaminaw.
2: 80 years ago today, the Rome Statute was born from a shared conviction that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished. Its adoption made possible the creation of the International Criminal Court, which is the only permanent international criminal court established to end impunity for the perpetrators of those crimes. Since then, the International Criminal Court has been fulfilling its mandate and is now seized of situations from regions across the world. The court has never been busier, reflecting the continued relevance of its mission. On this International Criminal Justice Day, let us recall that the international rule of law cannot exist without independent judicial institutions that uphold the law through the decisions of impartial judges. The International Criminal Court is one such institution. By exercising its jurisdiction over individuals accused of committing the most serious crimes of concern to the international community, the court provides a necessary mechanism for accountability and offers hope to victims of these grave crimes. International courts must always remain independent and free from political influence and coercion. This guarantees their impartiality and ensure fair proceedings. Yet, in recent years, international law has come under increasing pressure through both direct attacks and the weakening of the commitment to uphold it. It has never been more important than it is today to defend the international rule of law and to continue the pursuit of justice. Even in the most challenging times, the International Criminal Court will remain steadfast in its mission to bring justice to the victims of crimes of concern.
1: So mga to mga katropa, tipikto sa pahayag ni ICC President Judge Tomoko Akane. Ha? Memorize na ko yung pangalan. Mingon na yun siya nga ang ICC kuno, nisunod kuno sa rule of law. Sa patuloy ang giingon, sunod kuno sa mga regulasyon. Pero unsa may ilang gihimo mga katropa? Kanang ilang pag apil-apil sa mga nasod mga katropa nga dili nila sakop. Parehan ning Israel. Nagpagawas man sila guwaran to wares bato kang Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang Israel ha dili na membro sa ICC. Dili nila nasakop, meaning di nila appeal sa ilang jurisdiction. Ang Russia. Ang Russia mga katropa, dili nila membro, di nila sakop, dili cover, dili appeal sa ilang jurisdiction. Pero pagawas-gawa sila warrant of arrest. Kunya mo na ilang giingon mga katropa nga ang ila kunong gisunod ang role of law. Nga nanubra man ang ilang gipakita mga katropang gahom. Pilipinas lang. Makita magyud po nato bisag ilimod sa atong administrasyon. Pero klaro magyud no, kita nga mga ordinaryo nga mga tao makapaniid biya ta. Nga gigamit sa politika ang ICC, mao ni ang labing tinuod mga katropa. Di ba? Kisa may kalaban sa politika mga katropa nga napriso dito sa ICC, di ba si Duterte? Kay gigamit sa atong gobyerno mga katropa sa pampolitika ang ICC. Ilaman tuod ning ilimod, kay maumag yun ni trabaho ni Anticler ang mulimod. Pero klaro kay mga katropa, nga gigamit ang ICC for politika. Kalaban sa politika. Not only Duterte, kundi apil pa ang uban, nga iyang kaalyado. Si Bato de la Rosa, nagtago-tago in town karon. Ano makaingon po tao sa hayo nga? Sakto ragyan po ang gihimo ni Bato de la Rosa nga nitago mga katropa? Kay gigamit man sa atong gobyerno mga katropa sa politika ang ICC. Ilaman ang ilimod, pero maunay, naobserbahan na to o naobserbahan sa uban. Gigamit nila for politika, ano makaingon tao sa hinga, sakto ra yun ang gihimo mga katropa sa Amerika? O, wala ba'y tinguha sa Amerika nga di matuman? Matuman ra ba yun na? So kung matuman na mga katropa, matuman po ang pangandoy mga pag-ampo ni FPRRD dito sa prisuhan na makauli siya sa Pilipinas kung matuman ang tingwa sa Amerika nga i-dismantle ang ICC. Okay, nag-ingon rin nga Mayra. Mayra kuno nga ma-dismantle. Kaya nanubra na. Ako, kita, kamu. Mudapig ta sa ICC kung wa sila nagpasulabi mga katropa sa ilang gihimo. Pero sa ilang gihimo mga katropa nga nanubra na, wa na ta kaangay kay imbis kay si Duterte kuno pinangga sa kinabag-an, ang iyang gihimo para malinaon ang gira mga katropa sa illegal nga droga iyang gihimo sa iyang administration. Daghan ang nalipay pero mao mano igiipit karong mga panahuna diha sa ICC mga binating tigpaminaw. So anyway, mabalik taon niya human sa pipila ka mga commercials. Standby. Asirintado.
0: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pag suko-suko, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
4: Mga katrupa, exciting! Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, o mupromote sa healthy cells, o naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayo nung kutsa ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Resist the pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Resist the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Resist the Pain.
0: Resist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Resist the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Sa plus coffee mix. Katila ko naman ko. Mayang tulog. Normal yung ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Ganong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon yung lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Así del Dado.
1: 49 minutos makatrupa, nakalapas uman ang alas 4 oras makatrupa, hatod ka nato sa maintingwa sa Vision X Plus Capsule. No, sa adlaw-adlaw yun, di ginimalikayan sa gitag tanaw sa tong silpon. Unya, nagtrabaho to sa opisina, mag-computer. Unya, sa balay, mag-TV. Ayan, ang atong mata, gamit kaayo. Hago atong mata. Mauna nga ang atong mata, atong tabangan para di tamahalap, inig mo taas ang atong edad. Ang atong tumaron mga katrupa para maprotektahan atong mata, Vision X Plus Capsule. Doon na kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mapalit ka na sa inyong mga suking butika. Mora ni ang atong kuan, atangan jod, no? Kay ako ang inyong pangutanon. Uyon jud ko nga i-dismantle ang ICC. Diba tamal, ako di ko maluoy silang gihimo mga katropa. Personally ha. Asintado! Yan ay lang gihimo nga bisag di nila wa sila'y jurisdiction mag-apil-apil ilang problema dito. Asintado! Aw, di good po na maayo. Asintado! Okay rata og ang atong nasod mga katropa wa'y mga kaugalingon nga mga judicial system. Na? Okay ra gyud na nga mag-apil-apil sila. Asintado! Okay ra gyud unta na og katong mga panahuna ba katropa wa pay walay mga abogado, walay mga huwis sa nasod kay asintado. Pwede ra gyud ta magpasakop sa ila mura mag ang ilang hunahuna under ta sa ilaha mga katropa. Asintado! Mang under sila. Pero bak ako as akong personal gayong opinion. Makaingon ta ba nga gusto nilang ibalik ang sa unang panahon? Kaya kadumdumo. Asintado! Nga kining nasod sa Europe, kay kining Netherlands, sakop man sa Europe. Asintado! Mao man ni ang nasod po sa una mga katrupa nga, kining Europe, mao ni ang mahilig po mang sakop sa una. Asintado! Basig musundog ning Netherlands mga katrupa, kung asa na himutang ang ICC. Asintado! Gusto siguro mahimong Germany, di ba? Ang Germany, sakop sa Europe. Mahilig po ito sakop-sakop si Martin Luther. Asintado! Ang Espanya, ang Spain, mahilig po ito sakop-sakop. Ilang gisakop, magkatropa ang Pilipinas sa una. Muna makadumdum ta ba? Asintado! Na ang kining Europe, continent man ni siya, di na mga nasun ni mahilig magsakop-sakop. Asintado! Mahilig manakop. Asintado! Mapo ning Netherlands siguro. Gusto mo sundog sa Germany, gusto mo sundog sa France. Sa una nanakop ning France. Asintado! Labaw na ang Germany ug kining Spain. Asintado! Di ba? Ang Spain nga sakop sa Europe. Oh, gisakop ang Pilipinas sa way pananghid. Giulipon ta sulod sa 400 years. Asintado! Murag kining mga nasod nga sakop sa kontinente nga Europe. Na ikinaiya mga katrupang mahilig manakop. Asintado! Unang plano sa Amerika nga i-dismantle sila, maayo ra. Asintado! Kay wa na namao. Asintado! Bisag di nila membro, ilang gustong kontrolon. Ang Israel lang o Russia, di nila membro, gusto nilang kontrolon. Asintado! Pagawas-gawas kuno sila guwaran tovares, mura po sila dunay police power. Asintado! Ilang pulis-pulis na rin nagbantay diya sa ilahang detention facility kunuhay. Asintado! Mura gwardya. Asintado! Anyway, ano na itong bantayan ha? Wala matay kong oras mga katropang ikaparulog sunahan. Ugma po hon, Lunes. Lahi na po nga mga isyo kay impeachment ugma. Padayo na po. Asintado! Bantayan na to ni kay impeachment politika gihapon eh. Sama ni FPRRD nga ilang gipriso dito sa ICC sa atong kasamtang administration. Asintado! Si Vice President Sara Duterte nga ila pong kalaban gusto po nilang papahaon o i-disqualify para di makadagan sa 2028 election. Asintado! Where in fact, pareha sila tanan nga mga kurakot. Asintado! Asintado! Feeling balaan ng mga tao nga gusto i-impeach ang vice presidente. Asintado! Mga balaan pero utlo po na itong Ay, giyaligahan gitong nagdawat og malita. Asirintado! Muna, pag magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Asirintado! O man, ilang pasangil kang VP Sara nga magnanakaw. O niya, ang sila pong namasangil, magnanakaw po. Asirintado! Marag naigo sila ining pag magnanakaw, kagalit siya sa kapwa magnanakaw. Asirintado! Muna, wako ni Angay inila pong gihimo, no? Kay parihaman sila god kurakot. Asirintado! Nag-iahay lang o salbar silang kogalingon makatropa para magpabilin sa gahom inigabot sa 2028 election. Asirintado! Katropa akong partner sa Technical Division, katropa ang Keanu GCBL. Sa ngalan sa mong station manager, katropa ang Ray Celeste Sorvasquez. Sa among admin, si katropa ang Ali Vicente. Inyong alagad, once again, Limwell Pagalaran Ukay. Di na kong apply ang report ni katropa ang Ray, kay di na ako ma-open na ako messenger karon. Nadaot og apil sa Facebook, mga katropa. May hapon ka ng tuntanan, mga katropa. Amping kanunay og dalay gunang Dios. Asirintado!
2: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par! Alima, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
4: Exciting!
5: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: sa XFM.
1: Weh, sa una, sa wala pa ko ka paminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampid rin.
1: Bago wadya, wapag ko na wag panglabad rin. Unyang daw-daon, manghugas sa kong plato. Weh! Makalagot!
3: It's safe.

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santong Blast Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santong Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santong Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko matakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: Pino Ka sa XFM.
1: Bye. Inom na bay. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting?
2: Exciting!

0: Gipatotoy na ni mo ang bata.
1: Yes, ma'am. Ako na ang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka, ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
11: ko. Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa pusog.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: At ako, iskunta.
15: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
14: Saton, pati na si Halo. Himot ko.
15: Wait lang saha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
14: B! Ah, manako hinom.
15: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
16: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Hindi pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix, bigay katilaw naman ko. May yung tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkod, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasa yun. Ako ginang ituyo, agad ito sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Nato, pagkondisyon imong lawan.
3: Nalapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par! Aliba! Pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
8: Exciting!

0: sa XFM.
1: Ay, madi. Layuban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo manok e parte.
1: Unsa? Akong manok di barter. Kadali lang. Inay mo mama nga nanako sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito, unsa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko, baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo Premium D3, regyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukat itong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Lit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestel.
6: Oh, Yestel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing ko din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, par! Alibagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!
2: Exciting!

0: Dino Ka sa XFM.
1: Par, dem sa par. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, nao sa mangka nga sige mga kagtungok. Galuya, mangka. Abtig, oy. Exciting.
6: Exciting.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unang nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sur RXFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng bujuti kagabi eh.

0: Hoy, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot o rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Coffee Mix.
1: Pag-iay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Bibili sa mga butika.
3: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsigit ang katubang sa computer, magamit ang mga gadgets, sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, pengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun nagay alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa iyong pitaka, puro rin mga resibo.

0: Hala, tapa dito ang kwarto.
1: Gani, no?
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka ba murag na ko koko sa tao sakit kayo tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo ko na ninay na sa mat mag ninay na sa nagkawala sa nagkawala hadto nawala na gyud mo gina pinakamid de bisnya kay nawala magod basta ka ako sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud
2: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pa'y anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naa pa'y relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: palit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Dentum Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM.

0: Minaw Ka sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sur XFM.
1: Par, makurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina . Halos pang babae. Nagdawat na ka og labada, Padre.
2: Exciting!

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha. So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan niyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto niyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo, Budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
5: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
4: Yan, ako.
5: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
4: Sapat.
5: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
4: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, kaya no. Kinakailangan lahat po ng anggulo. Ay dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
5: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
4: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Pag-usapan po natin doon, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy? Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
5: So, usapang kaugatan. Pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
4: Ganun kahaba.
5: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Kung pagdugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
4: Artery.
5: Kahit na maliit yun, malakas yun. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
4: Lumulobo.
5: Yung veins natin, nagbabaricose. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So, nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Kumbaga, nandun na yung mga waste product. na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
4: Mm-hmm. So yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating katawan.
5: At lahat yung partner, elastic.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
4: Oh.
5: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
4: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
5: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
4: Nako.
5: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
4: Nako.
5: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapasikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang sa ngipin natin.
4: Mm.
5: Nagkakaroon ng maraming deposit. Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
4: Mm-hmm.
5: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
4: Mm-hmm.
5: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
4: Nako.
5: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
4: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng husto. Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
5: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po. Baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
4: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
5: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito dumadaloy ang buhay. Yung buhay yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
4: Oo.
5: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
4: Yan sa mga kababayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
5: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
4: Sige, Doc. Pwede ngayon.
5: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo. O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acids galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano, na nandun sa atin pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
4: Ayun.
5: Ano ba yun, partner?
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagkocontrol ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
5: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Yung makukuha natin, yung MCT,
4: yan.
5: Yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
4: Malunggay, oh.
5: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung ngunguya mo yun, minsan yung iba, wala sila makuha. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen. Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder ng system natin. 75% of our body is composed of collagen. Ang collagen ay protein. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun. Kaya nga, napaka-importante, pag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
4: Plus antioxidant pa,
5: yes,
4: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
5: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
4: yes,
5: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is mahalaga. Oh. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino, yung singkamas,
4: pakwan,
5: lahat ng mga prutas that are very rich in water ay nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga. So everyday, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
4: Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema ano sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
5: Okay, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
4: Problema kasi, Doc, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
5: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
4: Yun, ako.
5: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
4: Malapit na mag-overheat siguro.
5: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
4: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon. Halos hindi ka uuhawin yan eh.
5: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi.
4: Oo.
5: Napansin niyo yun? Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
4: Sige, Doc. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
5: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Okay, mga kaibigan, dahil ba tayong oras, hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

ajutay ka ng kasawa-sawa ang kantaha ay. Permiti na lang yun. Permiti na lang yun din ato gina-play. Buo sa aking doghan sa hilo. Di-play na lang. Wala tayo choice. Kay ganahan man daw kaayaw mo, ani. Oy, hello, baby. Padayon kitang magpadayon kitang magpadayon gihapon sa live. Ano ka lain? Padayon lang gihapon kita sa toang pagpanikaw sikaw sa toang mga gipangbuhat karong gabi una. And of course, ubanan mo sa potahe sa gabi inyo ang madungog. Hangtod alas 11 karong gabi una sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo. Okay na ka, girl? Okay na. Nagpingot akong ilong. No? Kung ano siya ka nang, grabe ka tugnaw magdari sa amuang area of responsibility. No? Niya ka nang, ang fogs, nag-fog magdari sa amuang yun. So please understand na gapingot gini ako ang ilong katungod sa katugnaw sa panahon. Gaksa ko, be. Pero bitaw, magkuyog-kuyog kita karong gabi una o kung ipagtugnaw po mo din haasama ni Cinderella. Importante nga makapi kita sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and coffee. Kaya niya siya nga iuban-uban din mo karong gabi una ng ating tugnaw. O niya aside sa tugno ang panahon, kinahalan po nimo og kape nga kanang matambalan po ng imong mga balatian. Mo nang perfect gid kaayo nga imuhang kaubang karong gabi una ang Santon Gold Coffee Mix. Plus, adun na kini siya glutathione and collagen, makatabang kini siya nga mahayag. Mohayag ang imuhang pamanit. Munang pag-avail na po, mapalit kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, now usab sa Generica nationwide. O pwede na po mapalit sa tuwang istasyon diri sa XFM Bukidnon. Saka lang mo diri sa may second floor sa Tala-Tala Building. Taas lang gid mi sa kaning St. Peter Office or kaning daan nga PhilHealth Office. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po once again. Pagopago gamay. Pero, gipingot dako. No, excuse me sa mga kao. Normal bang giningingon ano? Labi nagtingtugnaw gid ang panahon. Muna mag-anad-anad gid mo ha. Labi na ganang naamay plano nga mag-relocate diri as bukid noon. Dapat anad gid mo sa ingon ani nga klase nga panahon. Kaya tugnaw gid ka diri. Oh, unya kung naapon may plano nga mag-relocate diri especially sa Malaybalay City, dapat na

0: my partner. Yan naman. It's so cold here. No? Need ni mo og someone nga muhatag sa imuha og kanang kainit sa iyahang paggakus sa imuha. Charos. No? Tambag. Sige, tambagi pag yun. Pero bitaw tog no kay diri sa amo gyud, like need gid nimo diri og kanang partner or inspiration. Oy, karong gabi una magchismis gihapon kita ha, yun atang ininyo nya taod-taod. Ang ato ang putahing egg scrambled egg nako 200 pesos na po. Ang ato ang jackpot prize for tonight hatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o pang international na brand along with the lubricant sa imuhang sakinan or motor, pili agyod ang El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ah! Purman lagi to. Purman ka na. Ato ang Sir BB question kanong gabi una. Hatod usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa mga kagid-gagid, sa mga bahog ilok, sa mga bahog kalawasan. Ay nako BB, perfect gyud nga imuhang gamiton ang atong Santon Plus Herbal Soap. Mga signs nga naa ka sa balay sa usa ka Pinoy. Ano po? Yung aming ano po, yung aming isda po. Ang aming isda ay nasa Tupperware ng ice cream. Isa na siya sa mga signs. Oy, sa inyo ha mga unsa tawag an inyo ha mga komento karong gabi una. Pwede na ninyo siyang i-text ako ha, ako sa ning abriho ning ako ang text line. 0945 wait lang. Sorry. 0945-443-5869. Mao ka na siya tong official hotline number. Once again, 0945-443-5869. Ooh! Oy, may gabi po sa mga nasa Facebook Live karon ha. Makita o sabi nyo nga to ang kagwafa. Ha? So official Facebook pages, palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. O, live kita din ha. Nakausap kita sa XFM Davao Katropa Digital. XFM Bukidnon News Entertainment. And live usab kita sa mga official Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kang Aljun nga mukat-kat. Uy, ingat. Mo gini mong last name, B. Mo gini mong last name nga mukat-kat. Mo gini. Aljun nga. Wait lang ha. Ako sa ninyo ko. Nagkapit na mahurot. Aljun na mukat-kat. Mayang gabi din ha sa imuha. Hello sa kong mga suod. Nga higala nga sila. John Mark Albarico. Kinsa po man eh. Tanawon manisan si Marwi G Bunghanoy, Bihasa, si Ace Chavez, gikan kang Aljun na mukatkat, all the way from Pagadian City. Oy, may gabi din ha si imo Aljun. O may gabi po sa kong manager pasalubong. Bash Leonard, may gabi eh. Thank you. Sa kita bas kanta oy himayang nahunlak, paboritong kanta in taon sa kuang mama. Oy, thank you kayo Bash ha, and I'm so sorry to hear that. I know kay ganahan gid kay ang mga senior citizens ani sa mga unang panahon ganahan kay sila ani nga kanta. And even ako ganahan gid ko ana, labi na ang na-revise na karon. Shout out sa kong higala nga si Marso Layo Villa Aray ko. Nag-inunayay na po ni si ganin si Papi Dave ba? Nag-inunayay na po ni sila og greet diri ha. O may gabi iri sa inyo Papi Dave, may gabi ipod kay Mami Josefina Tinambunan, sa kong manghod nga si L. Jane Adaya. Thank you. May gabi din ha sa mo si Monski Aninyon Kuwerpo. Oy. Thank you. Ang suki nato sa ato ang programa, may gabi din ha Monski. Sa imo mga friends nga si imong ipang mention dinhi ang may gabi sa inyong tanan. Harold Salang all the way from New Sambog, New Corellia. Thank you. May gabi i may pamo diha bugnaw diri sa sibuhas kang iganga mukalitra og uwan. O diri pod sa mo Monski, ulan pod diri actually. Pero makaya-kaya ra gid pod kayo ang panahon. Okay, diri kusog ang ulan, gamay ra ang init. Daghan ang tugnaw. Kulang gid diri og kanang kuwakula. Kulang gid diri og kanang tamang gakus. Kaya sa ligang tugnawa. No? Lipod kang Carlo James, Carlo James Tori Franca. Mga signs daw nga naa ka sa usa kabalay sa Pinoy number 1. Naay mga tsinela, sandal ug sapatos sa tubangan. Tisingin ko na ninyo bitbit sa kumbalay. Kanagong inyuhan ang bitbito no, dalaw na ninyo susunod ang tsinela sa inyo, imuhang isunod imong sapatos, mag-away yung taana pagkaugma. Akong mama, dili ka na hon. Maskin pag-unsa na niya ka best friend, kapag ka imo isunod imuhang tsinela sa imuhang bala, sa iyahang balay kay, magsuko-suko gid na siya. Suko gid akong mama mo, dili gid na nimo pwede isunod imong maskin pag-anak ka. Iligay na musugot akong mama nga isulod ni mo yung sapatos, sandals. Maski magbago ng pinalit, wala pa nang itamak sa yuta, di gina pwede. Naay buhi nga iro or earring. Pinoy ba? Dili oy. Ang iro, no, ay dili man. Kay even someone sa USA, nagabuhi mo may iro o earring. Kuha naman siguro na, tanan-tanan naman siguro na. Oh, naay picture frame sa family picture. Nga ginakasuyaan. Oh. Oh. Kasuyaan sa uban. Oh, kaya magbutang kag family picture. Oh, kuha naman to sila, mali naman to sila balay kay gisabit ang kanilang family picture. Char. Oh. I remember ko tuloy. Oh, may gabi eh. Naay family portrait or graduation picture. Pinoy giday ko. Sorry. Naay baldi or kabo duol sa faucet. Grabe gud pud si Carlo James ang research gud, di ba? Ang gabi diha. Naay dirty kitchen. Amo sa US, damo pud be dirty kitchen. Maghanda kung naay pista, birthday or Christmas time. Even New Year. Maghanda gyud oy. 0945-443-5869. Leonard Guapo. May gabi, bebe. Giusap na ako ang number ha. 0945-443-5869. Unya, taon-taon at tangin ninyo nga to ang live putahi confession. Basing ganahan mo nga manawag, mag-share sa inyong mga problema. Pero lang sa kwarto ha, di ko katawang ana. 0945, once again, 0945-443-5869. Magpalit siya nagbaboy or manok, unya mga pe. Speaking of pagpangapi, correct gid kay na siya no. Labi na ganang Pinoy gid ka kapag ang imuhang kape is Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, or di kaya Premium D3 Coffee Mix, o sa jud ka kadakilang Pinoy. Ayo pataka og abli sa lata sa biskuit kay lahi ang sulod ana, pangtahi. No? Pwede po, bitoy nga na ana, unya, ang kanipong dako nga lata sa biskuit gani, na-remember niyo, na lang po na ko pangalan kung unsa nga brand. Sudanan sa kong lula sa bugas. Sudanan niya sa bugas sa unang panahon. Sa buhi pa to ako ang lola. Unya ang kaning sudanan sa margarine. Sudlan nag-asin. Pinoy gid ka ayo. Grabe ka Pinoy. Oy sa mga komento ha, unya taod-taod na po ako na ko ang dila. Gayro ko number bibidjaw. Ay di ko kay kabalo na man kadaan. I'll give myself a number of ayun ang 16. Kay balik-balik. Number 3 A B C. Kisa man ning C, ginalibak ko nimo ha. Isa man is letter C. Wala, napaakan ako kung dila. Unya, anak ko, number 3. So, sa letter C. Kisa man na naglibak sa ko, letter C. Kinsa man. Kinsa. C. Huh? Isang kanto. Ay! Ay, kurik. Ayoko siglibak ha, girl. Saan mo ka, girl? Ay, panglibak, girl. Wala mo ka-remember ba ni mo. Dooy. Ang sulod sa freezer, daghang o ice cream. Yan, ang sulod sa ice cream kay isda. Yan na, Jude. Pinoy jud kaayo, as in super Pinoy gid kaayo. But anyway, bitaw bibino kay tugnaw magid ang panahon, pangapigid mo din ha-aha kay perfect gid kaayo na siya nga samtang gapaminaw ka sa mga musika. Oh, samtang gapaminaw ka sa mga nindot kay nga mga kanta nga makarelate kay nga lami kay Ichavaw. Nya, narade imong partner sa imong kilid, nagpabebe sa imuha. Ayaw kalimot, Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. O kung gusto ni mo nga di ka mabalaan sa imong asawa sige ragbalibad sa imuha. Gusto ni mo nga di kanya balibaran o ya taod-taod sa tingtog na nga panahon. Saguli og Turbo Men Enhancer. Pwede gid kayo, B. Imong buhaton, kung dili siya mo inom, kay medyo mahadlok siya nga mutulon o ganang mga kapsula or di kaya mahadlok siya mutulon o ganang mga couplet. Alay, imo na siyang natanggalon niya. Imong isagol sa iyahang kape. Isagol ni mo sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. O niya, taon-taon mo kuhit na gid na imuhang partner sa imuha. Barato na gid kayo ni siya, B. ₱85 lang sa mga duol na pharmacies nationwide. ₱85 lang po diri sa amuang istasyon. So kung gusto ka nga maka-avail ka o maka-testing ka sa kaanindot gano'ng sa ka-epektibo sa Turbo Men Enhancer, pwede usab kang bisita sa mga duol na mga pharmacies sa inyong lugar o pwede po kang amuadto sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan tartik, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka, peoy. Karon pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Imuha ra ko bitawas. Bitaw ha, bantay bitaw makabalo ko nga na kay lae. Ah. Hindi ka gin magmahay sa ako, imuha ra bitaw ko inday. Sure jud na. Sure jud na ha. May man manigurado tadaan nga dinud na nang imuhang gina pangingon kay lisod na kayo kay na for the charity ito. For the sake lang atuuhan tika. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi and of course for tonight ang akong gipromise ninyo kaganina Dobby welcome po sa ito ang putahing egg scrambled egg para sa ito ang jackpot fries. Jackpot prize for tonight, we have 200 pesos. Of course, brought to us by El Ilion Shell Mobility Station. 200 pesos na po ang nagpaabot para sa inyo, ha. Bibinyong buhaton lang, Jod. Inyohang tagnaan ng akong gipang scrambled egg na naakaroon sa tuang official Facebook page na ka-live. Usa sa to ang mga kaning qualifications kapag ikaw po ang makatag-an sa to ang pa-contest for tonight. Dapat naka-follow, naka-like o naka-share ka sa to ang official Facebook page. Dapat naka-share po ka sa to ang video karong gabi una. Sa mga naakaroon silang tagsatag sa pod ka mga radyo, nga naminaw, walay mga data para sila po ng ato ang live. Pwede po ninyong tagnaan gihapon ang ato ang pasilip. Ato ang pa-scrambled eggs for tonight. We have 34 words. Words. Letters, manggod. Sada ika. 34 letters po ang naasa to ang screen karong gabi una. Imuha lang dyan tagnaan kung unsa ang nakasulat sa to ang egg scrambled eggs. Clue! No, di ko manghatag ng clue. As in, no. Oh, di ko na ramagod sa yung TV screen. O, oh, ano oh, ginapang scrambled na manggalit ni Bibi Jow. Tanawa na lang na ninyo kung unsa ang sulod, ana. Basin di ay para sa imuha ang 200 pesos. Pwede po kunin mong i-contact sa 0945-443-5869 kung kabalo ka sa tubag sa to ang Pastor BB question. Ato ang egg scrambled eggs for tonight. Pwede din mong i-comment sa to mga official Facebook pages nga naka-live garong gabi una. So, mukha ni mo dayo eh. Oh, silipan na. Silipin mo na. Yan na. Oh, madami-dami na yan. Daghan-daghan na pugkag mapalit sa 200 pesos, bebe. Unsa man imong gusto atong i-load, atong i-cash, i-gcash. Pwede mo siyang i-claim sa Kuwa via cash. Pwede mo siyang i-claim sa Kuwa through gcash, bank transfer. Diba? Pwede rin kayo unsa imong gusto ng mode of payment. Pwede rin po na imong ipa-load. Pwede po na imong ihatag sa iya, ha? Akong ihatag po. So, way pagduha-duha, bebe. Basta kaya naara din ha at tanaw na to bi ko naabay nagtag na atong silipin unsa na Cinderella pwede ra ipa-unli o pwede ra gid kaayo dobi unsa mani Diyo ko kasabot sa'yo mong ginapang text ay texter 1607. Dili kayo ko kasabot sa'yo mong ginapangingon yun ay sa'yo problema na to. Kanang murag you're out of this world. No? Ang tag na nakuha na Cinderella kay Kabayong Giu. Kasi Kabayong Giu how? Pag sure away. Si Kabayong Giu how? Kabayong Giu how? Wrong na siya, baby. Pwede gabon mamutag na 34 letters po ang naka-scrambled karong gabi una. Para sa mga naa sa Facebook Live, libre po. Libre po ang managna. Basta kayo naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa to ang video. automatic na ikaw na nadyugay chance din haaga makadaog sa tuang pa-premium for tonight. Once again, hatid ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Hi kay Marce Magalik.
2: Thank you!
1: Salamat kay sa imong pagsilip sa Facebook Live. Huwag may gabi din ha sa imo o sa imong mga kaubanan karon. I hope you guys are doing well. Mayong gabi, usap kang texter 763. Medyo na blurred ang 3. Abi kong 8. May gabi ipod sa imo. Salamat kay sa imong pagpangumusta sa kuha. Yes, kapagaw-pagaw, gihapon ko pero laban lang. Good evening, Ma'am Cinderella. Nangita ko ka text friend ka ng 50 years old pataasa ko ay si Rix ka ng girl. Rix, tawagi ko niya. Oh, okay, walay problema sa ko akong gusto ni mong i-announce ang imuhang number pero gusto na ako, Rix, manawag ka sa ko o niya taon-taon. Ang sulod, anak, baby, 5 pesos mo. Ora, Cinderella, ako day si Armand ng Buhol. 5 pesos! Malay. 34 letters po ang naasa to ang eggs, scrambled eggs for tonight. Pwede ka po mong matag na, ha? 0945-443-5869. Unya taod-taod, sa to ang live po tahi confession. Kung wala ka i-confess sa kuha, pero nangitag ka og bebe, pwede ko niyong tawagan sa to ang official hotline number. Imuhang, mangitatag ka ng ka-textmate ni mo, kay Basin de Egg, taga-dirira. No, taga-dirirangi mo hang destiny. Oh, pangitao na to na unya taod-taod ha. I-save ninyo daan na to ang number ha. 0945-443-5869. Ang atong programa ko sa Big Ipaluyuhan sa pinaka nindot kaayo nga maternity clinic diri sa May Bukidnon, especially diri sa May Malaybalay. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kung wala kay kwarta ha, magpagusto ka magpa-prenatal or di kaya mga nakay ka, wala kay budget. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic, kay libre po ang mga anak basta ikaw o sa ka Feel Health o na kay Feel Health na kanang updated po ng imuhang contribution. Libre po ang prenatal check-up. Libre usab ang pedya sa imuhang baby ay ha mo mag-uli. Libre usab ang imuhang tambal. Libre pod ang imuhang consultation, imuhang family planning counseling. Libre gid na siya, B. Bisitaha po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic diri sa May Barangay Size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug Atbang sa Terminal Pakanayan. Ug pwede usab nimo bisitahon sa pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. At ang ininyo unya taod-taod, once again ang ato ang live putahe confession. Dobby, unya na lang ako nito bago ninyong tawag live putahe confession na kabalo ko nga gusto mo mag-announce og number. Kabalo ko nga nangita mo di ang bebe. Walay problema sa kuha. Anytime. Anytime, jud kayo. Caller 022. Unya na lang tawag, ha? Kabalo ko nga gusto kang mag-announce sa imong number. Uniya na lang. Ato na siyang i-announce. Cinderella, okay ra ka? Yes. Nabaguhan ko sa katugnaw sa gawas. As in, murag na amin. I don't know kung sa temperature na mo karong gabi una basta kay ang palibot sa mong balay room kay napalibutan na po kami ng clouds. Sobrang lamig po talaga dito. Kailangan ko talaga ng isang libong yakap. Mukha, oy. Leonard, guwapo. Ano siyang osa na sa mga ilhanan nga naaka sa balay sa osa ka Pinoy. Daghang hugason. Wala yung uso ang panangpulihan ay dinhagugas-hugas. Isa po bito na siya sa mga ilhanan, no? Nga naadjuya ka ng kuha niya mga labhuno, nagtapok-tapok. Gipagsangit sa bangko. No? Ang kanang tuwalya nga gigamit, gihalay sa bangko. Sa muka, oy. Ingana, ganda, no? Muntay mahimo. Masakang taman, ang electric fan na ay hanger kay ang midges wanoga. Hi, Cinderella. Naminaw mi karon diri sa May Mandaue City, Cebu.
2: Thank you!
1: May gabi, baby. Texter 789. Thank you, kaayo. Kuan, baby, ang sunod anak, Papil. Papil? papel pila mo nakakuan uy. O sige na unya na pabalik po sa to ang programa at ang ininyo once again ang atong live putahe confession diri gihapon sa XFM Network Philippines.

0: Anton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: Atak ka, iskun pa.
7: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, vitamin C. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Unya, igdaal sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawag!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda yung pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede kayo makasin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Can you come on the bus? Na, nahihirap pa dito. Ay, nako, baby. Ito, sakit kayo siya nga kanta, no? Kanang, kanang murag, para siya sa mga baby na to nga. Gakasakitan ka rong gabi una. O, dili lang di ikaw, dili lang daw ikaw. Ang galisoy, ang ga-adjust, ang gantos. Sakit na yung kayo, baby. Tama na, kaya sakit na gid kaayo. Eh, maski yung saon, tama na nga sakit man gid kaayo. Eh. Pero B2B, welcome po sa ito ang live Putahe Confession for tonight. Hatod ka na ito sa Turbo Man Enhancer. Abri na po ang ito ang linya 0945-443-5869. Ay hatang pa dayon sa unahan. Ato sa nang i-introduce ang ito ang live Putahe Confession for tonight, which is rated SPG. No, strictong patnubay ng mga magulang ang aming kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga eksena. mga confession ng wadi-duwadiri. Pero bitao, hangyot mi sa inyo ha. O, sa mga ginikanan nga naminaw karon, itawon, kamunlay guide sa inyong mga anak. Kay basig na yung mga maingon ng atong mga caller na basig nili sila ganahan. O, in short, ganasabi ha, strictong patnubay po ang inyong kailangan.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting!
0: Welcome once again sa programang Putahe Confession. Ang panahon kung asa pwede kang magpagawa sa imong mga hinanakit, imong mga kasakit. Ako na'y bahala, ana, nga magpagawas po sa imong mga kasakit. Risto mga naminaw karon. Basin na yung sila makahatag sa imuha o pagtagad, sila makahatag sa imuha o katinawan sa imuha mga problema, pwede na kang mutawag sa 0945-443-5869. May gabi po kang Leo Labadan.
5: Thank you!
0: Salamat kayo, B, sa imong pagpamina o sa imong pagtanong sa Facebook Live. Sherwin Pino, who is the most beautiful woman in the world? It depends on your eyes, baby. Kung kinsa ang pinakagwapa sa imuhang mga mata, mura po na among agdun. Lain pag mayroon kung ako ang pinakagwapa, yung hindi kaganahan na ako. So, hindi ko gusto nga ma-hurt. Kung sa may patagaan ka ron, ay ako na itong giingon ka ganina in town, baby. 34 letters para sa putahing egg scrambled egg. Can I have a friend in your place? Just friend. Someone can talk to 60 and above. Princess, thank you from Cebu.
5: Thank you!
0: O, tawagi ko ha. Kung ganahan mo nga namin mga ka-textmate ka rong gabi, una mas gwapo man kung ilang madungog ang inyong mga tingog. Kaya para gid nga makabalo sila. Ay, kaniya ko ang ka-callmate. Mauna siya kung ka-textmate. Gwapo kay tingog. Oh! Hello sa kong hubby Joshua Taban from Mandawi City, Cebu. Ay, may gabi din ha, ma'am, si Texter 789. Pwede na mong manawag ha, once again, 0945-443-5869. Once again, para sa to ang egg scrambled egg, 200 pesos na po. Instant cash, GCash, bank transfer. Ang inyong madawatan kung kamo mismo ang makatagna sa to ang pa-egg scrambled egg for tonight. 34 letters po ang nakadisplay sa to ang screen kay ganina. Di na ako to ibalik, uy. No, basta ka muna itagnaan na kung dili pa ng inyong matagnaan, automatic ugma, mahimo na po siyang 205 pesos. Hi kay Marjun Lubas Galanta, watching from Quezon, Bukidnon.
5: Thank you!
0: Mayang gabi, di hatog na ba din ha, bebe? Hello, mayang gabi. Hello po. Ay,
6: Hello.
0: Hello, may gabi.
6: Hello, good evening. Good Princess.
0: Good evening po. Kinsa ni palihog?
6: Secret.
0: Ay, kalain. Pagtarong ba?
6: Ito, Princess, ako itong i-text.
0: Nangitaog ka ng ka-text mate?
6: Friend lang.
0: Sige daw, before ni mo i-announce ang imuhang number, ngano nangita bang ka og friend? O ganang, unsa ba ni siya nga friend? Ganang open ba ni siya in kaso nga magkamabutihang loob mo?
6: Ay, kana siya. Ay, basta lang, baka sa mga maka-story-story lang.
0: Ah.
6: To be fun to it.
0: Ikaw ba, baby? Unsa ba, in a relationship ba ikaw karon or single pa ikaw?
6: I'm separated.
0: Pero wala pa ni pulis si mong kasing-kasing.
6: Wala, Jude.
0: Pwede mag-guru, eh. Pwede naman kaka-years na separated.
6: Mga 12 years.
0: 12 years?
6: Yes.
0: Oh. Bakit hindi mo buksan ulit ang puso mo, ate?
6: Kanang, di lang, kanang, basta lang someone na friends lang ba?
0: Oh, basta mo ka, sa bagay, pero in kaso maabot ang panahon, na kanang imo mga friends din ha, ah, na kay friends na kanang, why not takabalo, why not? Diba? At least open ka, sige. Go ahead, iingon kung pilang ang edad nga imong gusto nga mahimong friend, o niya i-announce imong number.
6: Pwede pa ka, mga 60 above.
0: Why not? Pwede ka ayo. Daghan kitag mga bibi din niya nga mga 60 na.
6: Kami taga-dura sa inyo ba? Kanang taga-Bukid
0: noon?
6: Yes. Oy, taga-Bukid.
0: Hoy, mga taga-Bukid noon.
5: Thank you.
0: Oy, naanay interesado o. Bitaw dili sa mo good be, bugnaw kayo din ni abi niya. Dili kung ikaw hanbawa mo ani ka, dili ka magmahay kitong no kay ang panahon. Taga-asa di ikaw, taga Cebu?
6: Yes.
0: Ah, you better relocate. Bugnaw kayo diri. Ah, sige na, i-announce yung number. Excited na kayo ko. Balitain ba ako ha kung naay magkuhan sa imuha. Sige, i-announce yung number,
6: yes. 0960-349-4306.
0: Sige, balik ka pag yun.
6: 0960-349-4306.
0: Okay, balik ko na ako sa inyo, abihan, mga taga-Bukid noon na 60 years old. 0960-349-4306. Balikon po dyan ako kay isa. Willing na niya siya mag-relocate. Ginoo ko. 0960-349-4306. Gusto niya po og friend nga kanang maka-istorya-istorya niya. And in the near future, in God's perfect time, kung open, nga nagong dili. Diba, ti? Alo, we excited ko para sa imuha. Paabutan din ha ang nanay manawag sa imuha ron ha.
6: Thank you.
0: Sige,
6: thank you.
0: Maura to?
6: Kanyang, pwede ko request a song?
0: Sige po, unsa man?
6: Koan? Constant Change.
0: Constant Change. Sige.
6: May ultimate
0: chance. Okay, no problem. Thank you, Kaayo.
6: Thank you, Princess.
0: You're welcome. Uy, i-text na ninyo siya. Kay gusto to siya nga na siya'y kakuan. O, na siya'y friend nga taga diri sa bukid noon. Mga mapinanggaon manggod ang mga taga-bukid noon. Uy, correct! Pero dili ko taga-bukid noon. Masing inyo hangon na ho na taga-bukid noon ko. Nag-relocate po kudri sa Malaybalay because I so love the weather here and I also love the people. Kaya tinuod yun bito ng imuhang giingon, Marjun Lubas Galanta. Ang mga taga-bukid noon, super caring gid kayo, ay mapinanggaon. And hindi na lang ko mag-ingon kung unsa, basta kayo mapinanggaon gyud. Hello, greet lang ko kang Jairo Tenebroso, si Mike de Aini. May gabi idiha, Mike. Si Jairo, babae, lalaki. Sumanggid ni. Tawag niyo mo, ha? Masing naay ganahan nga mutubag. Gwapong tingog si ate, no? Kanang, kwansya, dili, basta, kanang very lambing. Munang, sus, ginuok ko. Kung ako'y lalaki, kung ako'y 60 years old, i-text na ako siya, ay, kailin ko magmahay, kailambing kay siya tingog. Asa ha? Sige, gisanda na malinuan ko. Binuang mo yung istorya ha. Sige na! O, i-text na ko ninyo or tawagin ako ninyo ha. Ako balik ko ng number 0945-443-5869. Basta hindi, taga-drira na yung mga love life. Hello, may gabi eh.
7: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsan eh?
7: May gabi eh po.
0: Ha?
7: Hello?
0: Po? Hinay sa wait lang. Hinay sa imo radyo kay dito magdungog man.
7: Asisinyan mo, tawag mo. Uy, panayan mong radyo.
0: Uy!
7: Hinayan ma.
0: Oh, hinayan na. Kinsa ni palihog?
7: Ano yung radyo, God?
0: Kinsa ni? Kinsa ni?
7: Nakalimot na ka na ko.
0: Nalimot na ko.
7: Ba't yun ang number ninyo?
0: Pagpailailan na ba? Pagpailailan na. IG, may gabi, IG. Kumusta naman ka, G?
7: Kumusta naman ka, ay?
0: Oh, ako yung mga kumusta ni mo, G. Kaya ako buhi pa bang ko.
7: Ako buhi pa ko.
0: Oh, ana ba? Bita, G. Kumusta bitaw ka, G? Unsa may imong gikabisihan, G? Nga mura dugay-dugay na takawa mo doon.
7: Kumusta naman ka ninyo?
0: Aw. Nga, kumusta naman imong love life, G?
7: Ay, wala pala yun.
0: Aw, sayang.
7: Kung mantanin lang yung istorya lang mo.
0: Wala ka po nga yung istorya ka roon?
7: Ha?
0: Wala kaya po ngay ka-istorya?
7: Ako?
0: Oh, ikaw.
7: Ikaw ko, schooling.
0: Ah, nag-eskwela ka karoon?
7: Schooling ba?
0: Schooling?
7: Oh, elpikal.
0: Ah, magkaka-schooling?
7: Hindi, sige.
0: O sa may ibang kurso?
7: Elpikal.
0: Ah! Ah, maayo ka, ayo, G. Oy, maulang, bunting, wala akong nga dugong sa imo, kay busy na kay imong life, di ay.
7: Tapulong naman niya akong kurso.
0: Ha?
7: Tapulong kurso na ako niya.
0: Ay, maayo ka, ayo, G. Congratulations, G, and I wish you luck, ha? Oh, katulog na, G. Katulog na.
7: Ano ba
0: na yun? Di rin ka mo iskwila, ugma.
7: Well, akong klase ko naman hapon.
0: Aw, hapon pa yung mong klase. Dabi yun sa man ako ikalagad sa mo harong gabi una, G.
7: Hindi. Hindi ako nini.
0: Amo o lang. Sige, okay naman ko, G. I hope okay na po ka, G, ha?
7: Karitis na ako kanta, me.
0: Aw, sa man?
7: Well, maging sino ka man.
0: Dabi, bahat, tanawin ako din, maging sino ka man.
7: Sawa.
0: Eh, sabay. Maging sino? Si Ray Valera ni?
7: Yes.
0: Sige, G. Panikamutan ako. Ma-play na ako na, G, ha?
7: Ay, nag-upan. Kala taon na. Pinitan. Waya po.
0: Kraan po ganun, G, oi.
7: Kaya uli lang ko. Itong number po. 75.
0: Habi, ganun.
7: Waya po.
0: O, lagi. Oo. O, lagi, G.
7: Wasa G, ha?
0: Oo, lagi.
7: Ay, lugay na. Sige na. Tuig na kapag.
0: Ako saman.
7: Wasa G, ha?
0: Ay, G-ad ko din mo sa Facebook?
7: Wasa G, ha?
0: Kung makukabaro sa mong account, G?
7: G, bila ka ng friend ako.
0: G, wako kasabot si mo.
7: Maragahay mo ba sa tuig?
0: G, wadyo ko kasabot si mong ginaingon, G.
7: Ayaw ka
0: una imong words, G, baka di ko kasabot.
7: Ha?
0: O siya mong ginaingon, nga wala giad.
7: Ad ba nga? Friend.
0: Sa asa? Wago ko kabalo si mong account, gali.
7: Nga, kalimot.
0: Wala ko.
7: Unsan
0: sa?
7: Sorry.
0: Ay, ako na lang i-add, G.
7: Ay, i-add pa ko na mo.
0: Wala ko kita lagi. Ay, tapatan, ano na ko, ha?
7: Kita, wala. Sige, mong gagot.
0: Wala lang ko kita lagi. I-add ko balik.
7: Oh?
0: I-add ko balik. Na, wala si EG. Alam ko, kurutin ko ang... Ate Fatima, di ba, klaro kayo, kurutin ko ang tenga ng collar na yan, ang gulo niya kausap. Hi, Ate Fatima, I miss you.
8: Thank you!
0: Si Jonathan Abroso. Oh, lucky day na. Oh, sorry, good kayo. Cinderella, good evening. Guapa o blooming, makawala sa problema. Si Rayfo ng Friends in France. Hi, Ray. Thank you, kayo.
8: Thank you!
0: Ako Ray, kinagagay kong problema, Ray. My God! May pa si Ray kay, tungod sa akong tingog kay walay problema si Ray. Ako tawon Ray, dagangay kong problema, Ray. Oh, tawag na, 09, hello! Hello?
8: Hello?
0: Hi! Palunga Imoradyo, please!
8: Maing gabi eh!
0: Maing gabi eh, Palunga Imoradyo! Palunga eh, Palunga, hinay lang.
8: Hello, hello?
0: Oh,
8: Palunga siya!
0: Hinay sa Imoradyo ha, kusog kayo.
8: Hello?
0: Oy, madungog ba ko dili?
8: Ikaw ako kayo, ikaw rin hindi, ikaw rin.
0: Dili, good?
8: Ay, nakusabi siya. Maragwag ko kailan yung nadugay kong nawag yun.
0: Sabi lito, wasawas.
8: Ay, ako ni. Hindi haka ako ni.
0: Uy, kumusta naman yung love life, sabi lito?
8: Ay, di mo. Buta, maa nang utana ka nun. Problema ba ako yun noon?
0: Ah, grabe naman po na yung problema. Kadatawag na lang ginimog yun.
8: Nga naman eh.
0: Masa may...
8: Nga naman eh. As hindi, nga naman eh. Di man ko taga kalinaw, pero may mga gubo talaga kung kaisipan, may ka rin. Kaya ganyan ako problema, Cindy. Ay, nga naman eh.
0: Uy, ako kabalo po. Ano sa may naitabo? Di ba last time ni mong istorya sa ko, okay na imong love life. Ingong pamanggani ka, nga sanduon pa ni mo, palalaan ni mong kwarta.
8: Malagi.
0: Ano may naitabo?
8: Malagi na, Cindy, nga eh. Kaniya mo mong ganyan inungdanan eh. Kaniya, ano yung siya mo rin sa to... sa kuan sa 2022 na problema lagi ko rin. Hindi nga ko tuyo lagi nga. Kaniyang tungkol sa kong problema, murang nagdadua sa kuniya. No? Nga naman, nagkarabag ingon ako. Hindi nga, di ba ka ni scam? Nga, iimo lang ko ng isasaran.
0: Mao ba nito taga Malay-Balay?
8: Oh, kana, doon sa sinistitso ba? Naano sa, kana, doon siya nagpulo sa, na, polistisyon. Duol ko na sa inyong istasyon.
0: Duol ko na sa mong istasyon?
8: Oo. Oh, nalang ko siya. Pwede mo sa mga minaw kagabi eh.
0: Dabi. O sa may... sa karoon na minaw po ito siya karoon.
8: O si Maribel. Nga ni... Sindi si... Si... Maribelia.
0: Sige, Dabi. Well, di ba ang imuhang gishare sa kuwa last time is dili pa siya kaanha og Cebu kay naa pa siya mga igsuon nga ginaatiman, di ba?
8: Kana. Maka mo sa guda.
0: Oo, oh, yun. Ingong kasakuha
8: nga. Kinuod na?
0: Ingong kasakuha nga 2028 pa siya makaanha sa Cebu.
8: Ah, kana. Tinuod na. Hindi ko masupa nga. Hindi.
0: Oo, oh, niya karoon kay... Niya karoon kay nagduha-duha na hinuon ka tungod lang ana.
8: Oh, kadagal man kayong hunghug na ako rin. Ay nga. Inabay. Nung sa... kanang gisadsara ka na ba? Kaskam na ba? Gisadsara ka na? Sago rin yun. Daduham ko ni Kakiha.
0: Dabi kay ibagiinan mo tika nga na naman siya obligasyon sa mga egsoon sa hanggin ni kanan. Di ba na ingon kung kaya ba ni mong paeskwilahon? Oh, ikaw mismo na ingon sa kuwa. Kung nakaremember ka, ikaw ang ingon sa kuwa nga dili ni mo kaya gastuhan kay college na ba yato?
8: Pinood dito na. Di kong supat lagi.
0: O yan nga nung problema man ka.
8: Hindi lagi kayo nagungunag ko. Hindi nga. Scam ko na, ginawangan ko na ko niya, gisad sa aran.
0: Yan na ngayon siya kwarta ni mo di ay.
8: Wala.
0: Oo. Oh. Asa may scam di ha?
8: Kay, ay naalim mo rin hindi. Kanayang, kaning mularga po ko rin sa upload niya, igosang minigbalik niya, makauma ng iskula niya manghod.
0: Mm.
8: Dahil yun, ang iyang problema ko ni Cindy, istriyadi ka, Cindy, ang iyang panginahan, pirmi na silang maglalis, dili sila kasi nabot. Iyan mo nag-shoot na ako, God.
0: Mm.
8: Iyan karoon kay, wala kong lang kainahin ko. God, dili naman ka mo ari-dari, nga. Di maka mo kasabot yung inahan siya. Dili sa ko doon kay, na mayay ko sumangod. Ako sanin pa manong gusto nila.
0: Mm.
8: Karoon hindi pa may magkahumano niya.
0: Mm.
8: Pero yan, pabutan ko ko.
0: Anya?
8: Muna, Cindy.
0: Si problema ni mo lang ano maminaw man ka sa istorya sa laing tao sa imong uyab di ka maminaw. Kaya nga nung kisay uyab ni mo ka ng imong mga tapad diha.
8: Di, huwag ko lang uyab. O siya man yun. O niya. Kanay mong mga tambang sini ba? Isakto kayo na. Huwag isip siya to hindi. Isakto kayo to mong tambang. Ako lang nang kisubli ba kay daghan gi kaya ngon ako scam na ba scam na scam
0: scam na siya isabi dito na. Kung ano na siya number one i-consider nimo siyang scam kung sige siya pangayog kwarta sa imo ha o hindi na siya nagaparamdam sa imo kana number one na scam gid na karon dili po ko kaingon nga scam na siya tungod kay ni saad pa man siya sa imo pero wa man siya nangaya sa imo ha og kwarta so dili gid na siya scam siguro pag abot sa feelings basing mas scam kay basing uroy og kanang tungod anang imuhang mga duda tungod anang pagtuon nimo sa laing tao, mas gituuhan pa nimo ang laing tao kesa sa iya, ha? Kana mo'y scam. Ikaw ang scam.
8: Dinimanggod.
0: Kaya kung love nimo siya, tuuhan nimo siya o sabto nimo ang iyang sitwasyon. Kaya kung love nimo siya, o niya, halimbawa, dili nimo gusto sabto ng iyang sitwasyon,
8: okay.
0: Ikaw na lang gasto sa iyang igsoon.
8: Okay, hindi. Motor. Sa imong mga tambag karon murag na tibang-tibangan ang akong pagduha-duha.
0: Ikaduha na na akong ibalik sa imo.
8: Basta ikaw, Cindy, natibangan na akong pagtuo ba. Salamat sa imong mga tambag, Cindy. Salamat sa taon kayo. Ako lagi siyang pabutong, Cindy. Ako lagi pabutong. Tungod lang dyan sa among relasyon ba.
0: Ang tinuod na gugma isabilito makahulat.
8: Sana mo na tambag. Sindi. Kanindot, gini mo manambag. Mo manambag ako. Tinuro niya yan. Ako lagi, imbis silang magsilumpon ko dahil niya. Hindi ka sa mga tambag, mo napulpoy ko ba? Ayaw,
0: dapat saligan ni mo siya kay daghan ka siyang pangandoy para sa mga igsoon, daghan po siyang pangandoy para sa inyo. O niya, kung nagplano man ka nga, dalun ni mo siyang Cebu, ikaw na, anilis mo kinuntog na pa dali.
8: Ako ba siya gisotihan siya niya? Pumpre mo ko na eh. Ikaw, dato ko kaya ka. Siya, answer ba siya siya nga? Dato ko siya. Pero kaniyang tungod lang yun siyang manghod. Dili lang tungod sa ilahan ng pindi siya maglalis. Tungod lang siyang manghod na yung isang pabutan ko nung makawag-iskila. Insakto mo po.
0: Uy, isabi dito, dato, mampug ka. Dato ka sa dato ka. Dato ka sa pagmahal.
8: Biliba na ako ng mga mga hindi. Napulpoy na po.
0: Basta, ano na naisabilito, kabalo kung naminaw itong imuhang baby girl ka ron, pasabdun lang ni mo siya nga, mamayo kag pasaylo saya sa mga pagduda nga imong gibuhat. Ug ingon pa ni Double Bibitaw, dapat mo salig yun ka sa iya ha, kay nisalig bang po siya sa imo.
8: Sato na hindi. Insakto kayo, bitaw ka na yung mga advice. Hindi, mga matambag ba? Diyari ko ni mo, hindi mo saludo. Saludo! Kaya kung matagbiyo na hindi. Sige, babay, hindi. Maulan to.
0: Tawagin ito siya karun hanya. Baka ipasaylo sa iya.
8: Okay. Salamat.
0: You're welcome. Si Sabilito nga na muipoy ang iyahang hawak o ang iyahang bukton. Saon ta man si Sabilito? Oy nga. Uy, sabdan yung si Sabilito. Siloso manggid ni siya. Kabalo mo, kani si Sabilito, ang iyaha manggod is kanang gusto siyang assurance ba nga panggaon ni mo siya. Kay sa tinuod lang, kung ako'y mapaistoryahon, si Sabilito manggod is one of the most loyal men in the world. Kaya lang, ang iyahay is gusto siyang assurance nga kung nga gitagaan ni mo siyang panahon, tagaan gini mo siyang panahon for the rest of your life. Hi kay Ma'am Gloria Malala Apelo from Bayugan City.
9: Thank you!
0: Nakita na ko imong pages, okay na regards ko sa imo. Hi Ma'am Gloria, salamat ka. Ayaw Ma'am Glores. I hope to meet you puhon-puhon. Yes, Bayugan. Oy, si Double B. Wala na pong kanian hiya. Kusi undi ka karon na. May gabi iliya Double D kung asa man kakaroon ato ang laag ni Bisur sa El Ilion Shell Mobility Station. Hello! Ay? Hello po!
10: Hello, good evening!
0: Oh, good evening! Kisanay!
10: Pele, usag bayan!
0: De, pangalan po?
10: Pele, usag bayan!
0: Tagasa po ikaw?
10: Buhol!
0: Ang gabi eh, din ha. Uy, unsa man ako ikaalagad sa imo, habi?
10: Bibi Fendi.
0: Yes!
10: Na-miss ko nimo.
0: Aww!
10: Nakatawag na ito nimo din ha, kadagan na.
0: bitaw ay bi unsa man imo ang kuan karon bi unsa may atong unsa may imo ka akong ikalagad sa imo harong baby be.
10: Baby Cindy, ni ako kagulanan.
0: Uy, what's the problema man nato? Ano man na?
10: I can't have a problem.
0: Like?
10: Indat o gang kibuka. Murag indat o gang langit sa akong kinabuhi.
0: Uy, ano man na?
10: Pait kayo.
0: Ano gani?
10: Bilang ko musulti.
0: Ah, binuang. Mabot ka na yung... Kanyang mong kalaki ba? Yung kagalakas kagulaanan niya, karong pangutan, unti ka, di ka musulti. O saan pagkaan-ana?
10: Musulti ko nga. Basta na, masakitan ko rong mga panahon na. Sakit ka ayaw na kundugan. Maunanawag yung gunin mo, kaya gibingaw po gunin mo.
0: Ay, usama na ka na, usama na ka nang gibinuangan ka?
10: Ay, nagbinuang na ako.
0: Oy. Sige daw, B. O, unsama na, unsamay ko na, nakinsamay, unsamay na hitabo, gindi ay.
10: Aw, ilalang kong gi pagtasa sa wak bumabuhat. Baby Cindy.
0: Hmm.
10: Tanang. Ilalang kong musulti sa ima akong sakit nga ibati ba? Mga ayon ang mo request lang ko ganta ni mo be.
0: Oh, sige, unsa man?
10: Kanang, Heaven Knows.
0: Heaven knows. Oh. Sige lang kung unsa man ang giagian nimo sa imong kinabuhi karon. Ayaw gina siya una huna ang gimalas ka. Ayaw po na siya.
10: Ako lang isalig sa Ginoo ang tanan.
0: Oh, ing ana lang gid biha. Kana mga kasakit nga imong giagian karon. Giandam ka ni Lord kay kabalo siya nga naay moabot sa imuha nga kanang para gid sa imuha nga dili ka na pasakitan. Ha?
10: Salamat, Bibi Cindy.
0: Ihilak na siya. O kung need pa gini mong ka-istorya, tawagi ko balik ani nga number. Sultii lang ko sa imong problema. Ayun na siya suluha kay Ginoo ko. Humanan taan na nga eksena. Ha? O, laban lang diha.
10: Sige lang. Sunod Domingo, manawag ko pohon.
0: Sige. Ay, masing pag dili Domingo, nana ko malungog na ko ni mo ugma hangtod sa Webes.
10: Ay, abi ko kada Domingo na ta. Sige, sunding.
0: Malungog na ko ni mo kada adlaw, Birnes ra og Sabado dili.
10: Sige, salamat, Bibi Cindy.
0: Oo, amping ha.
10: Ila ko kuminaw ni mo, bahar nawa ni akong kasakit nga gibati.
0: Ayaw na na. Sa diin na siya ihilak, na siya iinom, na siya sa tuang lamian kay nga kape, ha?
10: Ihilak ko sa tago.
0: O, ihilak sa tago. And pagkaugma na, umusmile na po ka, ha?
10: Ana, Jun.
0: O, amping per niya. Sige,
10: Bibi Cindy.
0: Bye-bye, love you.
10: Bye-bye, love you, Bibi Cindy.
0: I love you too. Bika na inyong mga kasakit sa dugahan ha. Ayaw ba yan ninyo dibdib ba kaayo? O, naganit ay dibdib. Ayun na kaya na ninyo huna-huna ha. Kaya na mga kasakit sa kinabuhi nato. O, muagi na. Tanawan nyo si Double B. O, ngayon pangiti-ngiti na. Diba? Na-remember na ako kay Double B. Murag, itong first niyang tawag sa kuha sa una. Halos kahilakon good siya nga mag-share sa siyang problema. Karoon na, ang yangisi abot sa dalungan. Uy, abot pag-ais likod. Diba? Diba? I'm so happy for you, Double B. Si Tribunalo Jordan Villanueva, makabugto manog garter sa brief. Numoy? Princess Nanami, call na ko. Bibi, kaluoy niya. Ay, why man to siya? I don't know. Feeling na ko ano, gibinuangan to siya. Kanang, kasagara mangun ani mga maayog kasing-kasing, kita jud ang ginabinuangan, apil pa ko. Kita jud bitaw ang ginabinuangan ay kanang sobraan na to, kaayog ani bibi, kanang ginaabuso ta, kanang, ano yung ano, mama? Pero bitaw, kanang kung mga kasakit sa tuwang dughan, kung isa ka sa mga ginabinuangan karon, isa ka sa mga ginaluiban, ikatawa ragid na siya ay, I swear to God, maabot kinang panahon nga, mahitabo sa ilaha ang nahitabo sa imuha. Single pa ko ka, single pa po kayo, no hurt feelings ha, tanong lang po. Yes po, bakit po, pag single pa po ako, gusto mo manghingi ng number ko? Bigyan po kita. Rain ng San Franz. Single po ako. Pero hindi ko, wala ko'y plano nga ihatag akong number sa imo. Kay kabalodyo ko, kay text me ko nimo. Tagaan ko nimo og load. Ipa-fall ko nimo sa imuhang dughan. Oh, patuuhon ko nimo nga loyal ka and honest ka. Hantun sa sugtunti ka. Iya, pagsugto na tika, kay kanang kita na, dili na ko nimo i-update. Nagbago ka na, Rayon. Umuuna, ana. Kasubalaan lang na ako, kanana na kay Lain Ray. Kung Ray, yes, single ka, Ray. Pero dili na ko interesado, ana may iguna, ana, Ray, kikabalo, dyan kong dihet, apadulong. Manawag pa mo? Wala ko nag-commercial break. O, sige, tawag na mo, ha? Biskin mag-study ko. Ano? Sige, tawagi ko. 0945-443-5869. Nagmatapa ko. Dili pa ko matulog. Matapa ko. Tawag na, kay gamatapa mo di, ha? Sige, Dobby. Dobby, gising. Nagdrama mo, pagkali Cinderella, oy. Pamatahanan na yung mga bibinin, ha? O, sige, Dobby. Tawagi daw ko balik, bi, kung na, nagmatapa ba ng mga bibi na to din, ha? Mga taxi drivers na to. O, mayong gabi, eh, sa inyong tanan. Ako di ay... ang inyong Disney Princess Bisaya version. Inyuhang makauban karong gabi una. Hangtod alas 11 sa kagabihion. Hello? Hello?
9: Hello?
0: Hey!
9: Ate Marge, oh! Ha?
0: Saban mo! Awar ko ni sila, oh. Murugi pang gitik.
9: Hello, good evening.
0: Oh, hi, good evening. Nagmotor mo? Panghunong, panghunong sa siguro mo, uy.
9: Naglanta,
0: asa ba niyong
9: saan?
0: Asa man tamo pa doon, uy.
9: Bawa na yung...
0: Sabagi na nila. Asa mo pa doon, uy? Hello?
9: Ay. Hello.
0: Oh.
9: Pwede mag-pagre na. Anong taman na? Anong may pag-re ba? Pwede?
0: Oh, oh, pwede ka. Oh, pwede ka. Happy birthday? Happy birthday! Kisa okay, mo na nag-birthday, be?
9: Si... Kate? Meron kay Japana.
0: Sige, hinayos na inyong radyo, oy, kay... para magkasinabot. Alo? Ana na, wala na ginuon. Pag naog sa mo, ano yung gisakay nga sa akin nga motor, uy. Ginuo ko ni mga bataan, ni. Ate Cindy, di makatawag katong taga Cebu o diha po sa imo. Lihog lang ko on air sa kong number, please, Ate Cindy. Si Rix, di ay ni. Nangita ko ka-text from 50 years old. Ang gusto mong guni, Rix, kay taga Bukid noon. O, di siya gusto taga Cebu, kay taga Cebu daw si Zha. Gusto na po daw siya tagalaing lugar. O, tabi, imong kagwapa, Ma'am Cindy, ba? O, tingog kayo, makabugto dyan do garter. Ikaw, bitaw, Jordan Villanueva? Ikaw, gini silip-silip sa kuha sa live ba? Igwapahan, gini ka sa kuha. Oh, my God. Ay, kung edad ilara, ha? Jordan Villanueva, kay dalit rabi, jugay kumailad. Gara-gara ka din, ha? Ganahan po ba yata kanang ingnantan ni mo o gwapa ay? Tawag na lang kong gang. Hindi na mo manawag. Muli na ko ay. Hindi naman siguro mo manawag. Pangluod na noon ko sa inyo. Sige na, tawag na mo. Kimuli na ko. Oy, sa mga nag-birthday day karoon na. Happy birthday! Happy, happy birthday po sa inyong tanan. Kung dili man ko imbitado sa inyong mga birthday, still happy, happy birthday. Or speaking of happy, happy birthday, happy birthday po kang Joyce Damasco. Happy birthday! Ako ang estudyante, no? May gabi and happy, happy birthday. Pasensya siya kayo kung wala naka-addo si teacher sa imuhang birthday. Nakalimot ka! Sa ilo ako, wala, nabili na akong calendar sa classroom. So, wala na ako na-check. Di na ako na-realize nga, kanang, unsa tawag na, birthday day niya, pagkagabi ina. Maulo na po ko nga mo, reach out, kaya ba, simbisi po siya. It was her 18th birthday. Happy, happy birthday na! Happy birthday! Happy birthday na, Joyce Damasco of San Isidro College. Ah, Cinderella, cute ka no, kay guapa ako di ay si Arman. Duh. Carmen. Ka very shiny lagi sa buhok. Wala, but na lang ako nag-uwel. Jordan Villanueva, ayaw kailad sa kong buhok. Kaya but na lang ako nag-uwel. BBOL. Nagagamit mong ng inyuhang Cinderella o BBOL. BBOL. Bito, uy. Wala, di na mo manawag. Muli na lang ko, uy. Muramang gihapon. O, muli na siguro ko. Wala na ikuan. Wala na anything na pahabol din, ha? Announcements. Cinderella, dili ko bintahoso. Pag sinabi ko, tinuod na mapagmahal ako. Alo? Ray, nako Ray, ngayong panahon na to Ray, ang kailangan ko talaga ngayon ay tutulong sa akin sa aking tuition. Kasi Ray, ako po ay nasa kasagsagan ng pagmamasteran at nasa thesis na po ako Ray, ang mahal-mahal. No? Kaya kung magkakajowa man ako ngayon Ray, kailangan ko talaga ng tulong. So huwag ka nang pumasok sa buhay ko Ray. Mahirap. No? May stress ka lang sa akin, mababad trip ka lang sa akin kasi wala akong time. No? Wala akong panahon sa love life ngayon, Rick, kasi naghahanap ako ng mga kasagutan sa aking mga research. Para matapos ko na itong aking mga pagsusulit. Tinatagalog niyo pa ako, ha? Gang, halagi gang. Ginoo ko. Wala, nagigang na ko ni Jordan. Ng gabi eh, Jordan. Gigang na gid ko ni mo, ha? Imo nagiday kong gang, ha? Pero bibi na lang, bibi. Gang, ulitaw sa braba ko. Ay, kung tago-tago gang, maganahan raba ko, ana. Matago akong edad. Bito, wala naman tayo igong oras. Bi, salamat kayo sa inyong panahon nga nagkuyog mo sa kwakarong gabi una. Magkuyog-kuyog kita, ugma, ha? Sa sasamang oras, alas 9 hanggang alas 11 sa kagabion. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess, Bisaya Version. Padayon mong paglingkuran. Araw-araw, gabi-gabi. Sa aking programang Putahe sa Gabi. Charot! Kitaw, huwag mo ko'y angay mag-ingunaw na uwi. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Hatag hiring sa 3D diha, dol. Abdul Rosales, Rosales, Abdul Rosales, i-maintain ang ato ang number na 052. Charos! 052 ha, Abdul Rosales, kung makaigo ka, i-chatra ko sa ko ang GCash number. Mangayo ko, ugbahin. Again, ako po ay magpapaalam na, wala na po akong oras ngayong gabi. Okay po.
11: Minatmot na po.
0: Okay po. Lain po siguro mag-ingon anak ko sa kong programa. No, murag gumang ko'y angay. Maraming salamat po. Ako po ay inyuhang atangi. Atangi? Atangi ko ninyo ugma, ha? Lalabit ako'y oras ay muuli na ko. Matulog na ko. Mag-beauty rest na ko. Ugma na po na magkumbatis kagabhion. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
12: Init baka ayo ang atong gabi kay
13: XFM.
12: Mahal na ko siya ug dako ko pagsalig niya.
14: Abot ore nimo dahi kagyog o. Sige, tan-aonan bitaw na atong unsay padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
12: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
14: Ay, abot ore nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Hello. Ako si Roldan Palma.
11: isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yan, medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
15: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, ghalap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Pag inom og Premium D3 regid na kapalagsik na kog bali. Tung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
20: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
19: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
20: Sure ka?
19: Oo.
20: Exciting!
19: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
20: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
19: Like yun. Basta naka-turbo.
17: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo. Wagas. Ang lakas.
17: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress.

0: Coffee Mix.
1: Odi ay Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanto, magsigita ka tumang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sudihang. Sukan ko naminaw ko ang XFM. Saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka ba'y pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: lagi kamatian si mukuna ni mong bana?
1: Hi. Nahilo sa balanghoy.
0: Ang ikaduha ni mong bana, usig kamatian.
1: Oh, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo ni mong bana, usab lagi kamatian ato.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga bana, usab ang pagiging kamatian ato niya.
1: Ay, daw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahit mong kay ulo. Pamukawag balanghoy.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog mo kay si Rin doon, natistingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Nga, sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Nga ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, pation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama niya naman ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa iyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano mga nadamage nito at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So,
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh, mm-hmm. sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or mm-hmm. African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre. Di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila. Unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, no? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun daw.
2: Oo, sobrang
1: parang
2: laki.
1: Hindi ano? Proportionate yung
2: hindi katawa. Proportion. Oh. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So ito yon. So may mga ano yan ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwedeng magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila eh. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan. Yan yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok, na imagine niyo na yung sinasabi ko. Tapos nagkakaroon ng mga bone spur, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwalay yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ha, ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan na ipunta na kagad sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion na ating hormone,
1: mm-hmm,
2: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone. Hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo. Isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan.
1: Mm-hmm.
2: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Lahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa na mga partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm, natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor ano sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking ina.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Para sa malakas na buto,
9: Premium D3.
8: Matibay na immune system.
9: Premium D3.
8: Proteksyon sa bacteria at viruses.
9: Premium D3.
8: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
9: Premium D3.
8: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami-marami yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm-hmm. At, ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? O para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, ayun naman yun po yan. Araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
0: VisionX, marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility, mm-hmm, na pwedeng magkakaroon ka nito. Una sa lahat, yung genetic, mm-hmm, sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magdi-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon, mm-hmm, sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talagang lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na nakaapekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or meron kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention ay malaking tulong, hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay, kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapa-check up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpa-check up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapa-check up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit, pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit, na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yun pala, fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, sigurado kayo, legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin, ha? Mga kabayan po natin dyan na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh, siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA-approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo, ha? Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon, ha? Ay, so mga kaibigan po, tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Sulfon Plus Gold.
11: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng iminom ng Sulfon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Sulfon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sulfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Sulfon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
7: Sulfon Plus Gold.
12: Yeah!
7: Sulfon Plus Gold.
13: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
14: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
13: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Sulfon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Sulfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Sulfon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin na nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano, yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi,
1: ano,
2: talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Sulfon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan, Sulfon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang beneficyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming beneficyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Yes, pwede nyo anihin, ano. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Una-una, yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
1: Yes, so.
2: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, lalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kakabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. Sa mga kabayatan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, no? Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algy Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

kasiton. Kanu na ko ikaw inday hapyut hapyuron. Magpaduol ako kanu na si mong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag ko tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:15 na. Mga katropa, welcome sa itong programa nga Apit Manino o ni Mamuls ay Exciting Pilipinas. di napunta sa laing simana. Ikaduhang adlaw sa simana, mga katropa, nga kita managuban. Ikaduhang adlaw naman ron, kaya ang unang adlaw namo, mga katropa, Domingo man. Kaya Domingo man may nagsugod og program unya sa kalendar mao pagina siya no ikaduhang adlaw na gyud ang Lunes. Atong dawaton ang kamatuoran nga Lunes na gyud pod ron. Wa na kita mahimo ana mga katropa, ha? Kay Lunes na gyud pod ron. Ang ato na lang diha ang pagdawat sa kamatuoran nga mangmata na gyud pod mog sayo aron na maghikay og sayo. Kay mo kuan man pod ta. Mo labigar na pod ta. Diba? Sa mga empleyado diha. Kay alas 5 naman. Nahala pang mata na mo diha mga katropa. Hugasin ang kaldiro, kaha, plato nga inyong kinan-an kagabi. Okay, aron na di na diha magtapunog. Okay, basin unyag maparehas na diri sa mo ah. Nagtapunog among hugason. Kay usa ka adlaw wa gyud may rasyon ni direk tubig sa water district. Nabalong og alas 6 buntag, nibalik og alas 10 gabi eh. Kamatay. Sige na lang, di na lang kayo magreklamo kay ubang puro krabagyo diriwa, yun in towns lay agas. Kaya na lang mi diri, kinapay gamay. Wapod oroy sila makonsensya aning ilang trabaho. Wow! Anyway mga katropa, kining oras, hatod ka na to sa itong produkto. Nga gama sa Y2H mga katropa, ang Santon Plus Gold og ang Santon Coffee Mix nga makahatag og kalami sa atong kalawasan. Wow! Mga katropa, sa mga bagong nagmata diha, murag halos mantanan bagong gamata. Murag tanan man, no? Halos gamata. Okay, lain po. Og maupay tingkatulog. Siguro, sa mga gwardya, makatong mo shift, mo out na karong mga orasa. Murag maupay yun na ilahang inisugod og pagpangatulog. Labi na sa mga night shift, mga katropa. No? Maupay yun ilang ipangkatulog. But anyway, sa ato mga drivers, hala, good morning kaninyong tanan mga katropa. Ayaw kayo pampalabi sa inyohang pagpadagan, ha?

amping lang gitos kanunay mga katropa. No, kang Wilma Joaquin, maayong buntag ni mo niya katropang Wilma Joaquin. O si Nanay Gloria Apilo. Ah, good morning sa inyong duha. Sa atong mga viewers, ah, maayong buntag ninyo diha mga katropa. Unsa man inyohang mga gipang kalingawan diha karon? Nagluto na ba mo kanon, sudan? Unsa pa man inyohang mga gipang hikay diha? Kung mahimo apilay apili niya migluto diri ay paita ning way mo atima nato tigluto ay kanang inig kabuntag bang kita pagyud gihapoy muhawid skaldero kay maningkamot og lungag lami gyud siguro tong kinabuhis dunay asawa no ay pero basin pud unyag makaasawa ko mga katropa. Katupong di kabalo mulungag, nag-iatay na. Ito, ana, na salom na hinoon sa kape ang akong mananap. Okay, mga katropa. Sa tanan ng mga nag-panikaisikay na des kadalanan, sa mga inahan o gamahan nga naakaroon sa mga kusina, aron sa pag pangandam. O inyong mga kabataan, ha, palihog, andami na. Kaya aron di usab malit, no? Sakto-sakto na po siguro ning alasay. Sting mata na yun po na sa mga kabataan. Sa kauras, preparasyon, maligo. Mupod lagi kayong uba mga bata. Kanun, maligo po, tag-usa, tag-tunga, mampod sa oras lagi ba? Mag-ilis pa, mag-unsa pa'y daghang mga chichiburitsi mga katropa, no? Yeah, labi na kining mga babae. Kining yung mga babae, may mga yayaan, rabagyod kayo, inigting ka, tingkuan na, tingig pangandam na ba? Kanang inig, mo pa hinooy tinglakaw. Mo pa yun po hinooy, kanang ibanat o bagno sa ilang mga naong. Okay, sa ato mga drivers diha, mayong buntag ninyo ang ato ang mga pasahero. Ampingi ba yung tao ninyo, ha? Okay, para sa mga driver, ano yata yung mga kuhan sa inyo, ha? Pampaugnat sa inyong mga kaugatan. Kaya aron nga, di mo magpalabi diha o kuhan, di mo magsigig, unsay tawag ani, sigig hinuktok. Kay basin unya og mawa mo sa inyo hangkuan. Nahala sige sabay-sabay una ta paminaw nato ning tricycle gikan ni April Boy.

0: Okay, mga katropa, mao na mga kinabuhi sa mga tang driver og tricycle, no? Anong makaingon ta ba nga umaga pa lang? Kumakayod na. Maumaor po na aning lamigas dito sa akong kape. Ganihara dahil ni sila namuyo dito sa akong baso. Ang lamigas, mga katropa, ganahan po sa among kape. Labi na kining akong kape nga Santon Plus Gold. Mo-appeal po sila pangapi, mga katropa. Mga katropa, alas 5.26 na hatod kini kanato sa mga produkto gikan sa Yes to Health, ang para sa mata o pampatinaw sa mata. Labi na sa mga driver, ha, at imanin ninyo ang pangalan, mga katropa, sa ato ang kape, ang atong kape naman yon, ang atong solusyon para sa problema sa mata, ang atong Vision X Plus. O, labi na sa mga driver, mga katropa, kinahanglan yun na sila o kanang ka tambal o pampakuan sa mata, no? Kanang pampatinaw ba? Okay, para murag ganahan ko aning murag nindot ning bao-bao karon sakyan, mga sa ipamasahiros, mga driver, mga katropa. Kay lagi kay naa magyapoy side seat, mga katropa, no? Kay kasagaran sa unang mong panahon, mga katropa, na yung mga adarit nga mga driver. Kanang mga driver ba nga sumangil og drive-drive niya, lingi-lingi og pasahero dito sa kilid. Ang ending di ay kay tuad ay ang mata dito sa kuan. Tuad ay sa pinapuok-puok na nagpuok-puok nga pasahero. One time bitaw, mga katropa, doon na sakay ko og bachelor, kining bus, no, doon na po'y babae, gikag butuan siguro to. Pero tigyan ng bilara. Nandiyan sa kilid sa driver nga side, duha na ka bangko diyang masakyan. Pero tigyan po niya ditong doko-doko og iyahang gi-occupy ang duha ka bangko na tog. Ang duha pod ka kabukiran sa Bohol, kanang murag bukid sa Bohol ba?
1: Ayaw!
0: Dito man pod na atubang in towns driver, murag kampante ra pod in town ko, kay ang driver, siga kayong mata.
1: Ayaw!
0: Atinsib kayo ba? Kana bitaw nga gid murag wagid siguro to na kuan, wagid siguro to gibati og katugon. Ay kaya ang mga alas 5 buntag to, Domingo. Alam mi kay nga lingi-lingi sa driver, ako na kung unsay gisig lingi, mga katropa. Dito man day ato ang duha ka kuan, duha ka bukid nga murag bukid sa Bohol. Alam ito ang kita na mo ang bukid sa Bohol. Kana bang chocolate na hills? Kita na ginatawag nga chocolate hills. O di ba bukdo kay na nga mga bukid?
1: Ayaw!
0: Dito gin po ang iyahang mata. Adari po tong driver na to. Okay, anyway, mga katropa, tong oras, alas 5.30. Mubreak on atas makadiyot, mga katropa, human sa atong commercial. Mubalik ta aron paghato diha kaninyo sa mga pa-informasyon nga atong nakuha og siron gikan sa atong silingang probinsya.
2: Exciting Pilipinas!
3: X-F-M
4: X-F-M.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
1: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Bili na lagi.
6: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?
4: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, himot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Santone Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapi dyan ka. Wala pa naman na ilan ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mainom magkape sa sagadlaw.
5: Nga, katulo, na ikaduha.
6: Sukat mag-inom ni Maning Santone Plus Coffee Mix. Unsa may ginabati na
5: mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose.
5: Oo, naulian.
6: So, kining palit gani mo?
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santone Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3, mga lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Saman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santone Plus o Santone Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: oras, mga katropa. Alas 5.38 na. Kini nga oras, mga katropa, hatod ka na to sa itong produkto nga Santon na Coffee Mix. Ating mga katropa, o ang Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, no? Ang atong kanunay nga ginainom. Ito, mga katropa, nga dili tababuhi o walay kape. Una nga kinahanglan gyud ta og kape nga katong dunay benepisyos kalawasan. So kamo diha, hala. Sabay-sabay na tayong magkape. Okay, mga katropa, dirita, di ta maglangay atong siren. Ang mga kuano, mga impormasyon gikan sa gawas nga bahin, gikan sa atong mga silingang probinsya. Before that, once again, ha, good morning sa itong mga suking ating paminaw. Labi na sa itong mga viewers, mayong buntag kaninyong turot. Okay, dirita sa unang balita, mga katropa. Gikan kang Jubet Espanyol, mga apektado sa baha ug linog sa Jose Abada Santos, Davao Occidental. Gibisita ni DSWD Secretary Rex Gatsalian. Oy, ano po dahil ni? Nakabisita dahil si katropang Secretary Rex Gatsalian.
1: XFM Report.
2: Sita sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Rex Gatsalian sa Jose Abad Santos, Davao Occidental aron personal nga kumustahon ang mga pamilyang naapektuhan sa flash floods, habagat o sa mga bagong linog na migo sa lugar. Atol sa iyang pagbisita, gisuroy ni Gatsalian ang ground zero o mga evacuation sites aron masuta ang kahintang sa mga residente o masiguro nga nakabot kanila ang gikinahanglang tabang o serbisyo gikan sa gobyerno. Gisusi usab nini ang mga relief assistance nga gipanghatag ngadto sa mga apektadong pamilya. Nakigpulong usab ang kalihim sa mga lokal nga opisyal aron mapaligon pa ang koordinasyon sa relief operations, ingon man early recovery efforts alang sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Samtang nagpasalamat si Jose Abad Santos Mayor John Joyce ngadto kang Secretary Gatsalian, ingon man sa kinatibuk ang DSWD tungod sa padayon nga suporta ug tabang nga gihatag sa mga residente nga naapektuhan sa baha ug linog. Matod sa mayor, dako ang kahupayan ala sa mga biktima ang presensya o gayuda nga gipadala sa nasudnong gobyerno. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang panglawas sa adlaw-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay, so dagang salamat katropang Jovet Espanyol. So, looy pod kayo atong mga kaigsuunan ditong dapita, mga katropa. Labi na katong mga naapektuhan gyud, no? Sa baha, imbis kay apektado pa sa linog, mga katropa, nasamutan pa gyud hinuon sa baha. Ngayon na gyud na siya, mga katropa, ang atong kinabuhi. Doon na gyud mga dagok sa mga pagsulay. Apan magpabilin lang kitang ligon og magsalig kanunay, no? Sa atong kahitasan. Ay taliwala pa man sa mga pagsulay. Siya gihapon ka na ito magatabang. Okay, mga katropa, dirita sa ikaduha, gikan sa Tagum City. Dala ka na ito ni katropang Bong Algabre. Matod pa, a state level individual watch list sa PNP o PDIA, nasakpan sa bypass operation sa Santo Tomas. Ayan na po niya na bisagasa lagi na amigod gihapon niya sila. Sige, atong siren, gikan kang katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Nasikop sa inyo sa gabay-bust operasyon sa Santo Tomas Municipal Police Station o mga kaabag na law enforcement units ang usa ka 43 anyos ng lalaki na nailhang alias Kukoy, usa ka street level individual nga naa sa PNP PDIA watchlist atol sa operasyon sa Purok 11-B, Pedro Road 4, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte niatong Hulyo 18 ning kasamtangang tuig. Narecover gikan sa suspect ang duha ka pakete sa gituhaang shabu nga adunay gibadawan ang balor nga 3,400 ka pesos. Lakip ang ang markadong Bybus Money ug usa ka Honda XRM nga motorsiklo ang nadakpan ug ang tanang ebidensya. Ana nakaron sa kustodiya sa Santo Tomas Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon ug sa pagpasaka og kasong kadapasan sa Republic Act 9165 o mas nailaga comprehensive dangerous drugs Act of 2002 sumala sa Santo Tomas Municipal Police Station. Padayon nilang pakusgan ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa mas hugot nga koordinasyon uban sa law enforcement agencies aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay ug mapanalipdan ang komunidad batok sa illegal nga droga. Katropa, siguruha nga baskong kanunay ang atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay, daghang salamat katropa nga Bong Algabre. Amo lagi na mga katropa, daan na magutong gipahinumduman sa atong mga otoridad, labi na sa atong mga opisyal, nga kung mahimo lagi unta na undangin na ninyo na. Wala man ay kahatag ka ayuhan sa atong kalawasan. Siguro tinuod nga makahatag na og healthy sa atong mga bulsa sa mga nagnegosyo anang mga butanga. Pero ang baylo, manggod ba? Ang baylo nga kadaot sa atong kalawasan, kadaot sa atong panghuna-huna, kung ang mabiktima kung ang atong panghuna-huna wala na sa insakto. So, sumaw na siya mga katropa, o kiraunta na maapektuhan ka ng droga nga ikaw lang mismo sa imong kaugalingon. No, ang uban manggod kay pag maapektuhan nag maayo sa droga, madamay na ang ubang tao mga katropa. Kung dili man galing manghilabot, atuan na, mangrip na, mangulata na. No, muna siya nga dili, gid siya maayo para sa ato ang kalawasan. Okay, diritas laing bahin mga katropa, target sa Bybus operation sa PDEO. Bukid noon, wala kadagan. Uman sa aktong napalitan sa ubang napalitan og drogang shabo. Atong sayron usab gikan kang Hanilo Tabios mga katropa dito sa may Bukidnon area. Droga gihapon. Sige, ato ning sayron.
1: XFM Report.
4: Gilayong gipusasan sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka target sa drug buybus operasyon diang nikagat sa paon sa undercover nga pulis atol sa gihimong operasyon pasado alas 3:43 sa hapon Hulyo 18, 2026 sa Puruptras, Pasayanon, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Dinakpan na ila nga si Ibra, 50 anyos, minyo, walay trabaho, residente sa naisgutang lugar. Napalitan si Ibra og usa ka pakete sa gituhang shabu nga nagkantidad og 1,000 pesos atol sa mong operasyon sa gimong body search. Nakuha sa iyong posisyon ang unom kapakete sa gituhang shabu nga gibanabana nga motimbang og 27.30 grams usa ka cellphone, sling bag og Bybus money. Samtang anaa sa 27.55 grams ang nakuhang shabu nga adunay estimated drug price nga 187,340 pesos. Sa karon ang dinakpan nakakustodiya na sa Kalilangan Detention Facility og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act 2002 ang ipasaka batok nini. Mga katropa, para diri ma-stress og dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Hanilo Tabios. Walang igihapon mga katropa. Sa gihapon, droga gihapon. May nalang gani, karon diri sa to ang probinsya mga katropa. Murag mingaw na ang droga mga katropa. Kaya so far sa pipila na ka mga bulan, ubay-ubay na lang yun ang pagpahigayon o drug buybus operation. Wala na yun kahit ay mga nakuha ng mga report nga gikan sa droga. Okay, sa laing bahin mga katropa, duha ka rambol sa mga kabataan-unan. atol sa katapusang adlaw sa Nalak Tinalak Festival sa Coronadal City. Nakuhaan og video gikan na ang siren kang Ivan Pulunan, mga katropa.
1: XFM Report.
5: Sa pool sa video ang pipila ka mga grupo sa kabatanunan nga nagrumble sa mga dapit sa Coronadal City atol sa katapusang gabi sa Tinalak Festival 2026 sa South Cotabato. Makitaan sa video nga kuha sa usa ka aros kalduan nga gitabangan sa dili moubos sa upat ka lalaki ang laing lalaki. Gipanglampusan og lingkuranan, gibunalan og botelya sa soft drinks og gikulata diin nakahiagom og dagang bunog og samad ang nasampit nga biktima. Nirespondi usab ang mga kapulisan sa nasampit nga pangitabo. Inaktuhan ang maong pagpangbunal o pagpangulata. Samtang laing video usab sa mga kababaihan ang mikatag sa social media, kundiin nagbirahay og buhok ang duha hangtod nga nangatumba. Adunay misulay og pugong kanila apan gituuang ana at impluwensya sa ilimnong makahubog ang mga nasampit. Adunay mga nalambigit sa rumble ang gidala sa Coronadal City Police Station apan padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad. Kainumduman, nganing niaging gabi ang katapusan sa selebrasyon sa Tinalak Festival 2026 diin nagapromotar unta og panagiusa og pagsinadya. Aron paspas mawala ang mga pamaol, tumar og cess the pain. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay, daghang salamat katropang Ivan Pulunan. Balik na mga katropa, di magyud unta na ta makahiagom og sakit sa lawas. Kung magpuyo lang gud unta na ta sa atong panimalay. Balik na ang uban manggod mga katropa kay ganahan magyud mo shatting-shatting di sa gawas. Unya og mahubog, di kaguantas ka og galingon. Muna nga makahimo na hinuon og kagubot. Dili good unta na ingon ana mga katropa. Gusto man ta na magkalinaw. Gusto og kalinaw, gusto og hapsay kinabuhi, gusto og healthy nga kinabuhi. Pero pag tua makagawas, makainom, murag si kinsang gahi. Pastilan. Kalingawan ang gipangita, kalingawan ang kagustuhan. Pero pag makainom, murag si kinsa nga pastilan, murag yung murarabag yung muntana o kung manumbag ba, kanang murapog manipakyaw itang munta manumbag. Kanang usag sumbag lipong dritso. Nara po yung sinumbagan nga murapog binayot-bayot. Gasakit-sakit ka lang si mong kamot.
6: Ayaw!
0: Umugod niba kaya usapod nini, mga ginikanan lagi. Di po makapugong. Yun saon taman, pagpugong sa ginikanan, musibat man pong bata hinoon. Munang karon mga katropa ha, sa mga ginikanan nga naminaw diya karon. O, kaning mga silingan nila ni Pataho. Silingan nila ni Wilma Joaquin. O, kaning mga silingan diha nila ni Rigor. O, pagkuhaan niya mo ha, kanang mga namin, nagpaminaw diha karon mga bagong mga mama, bagong naamahan. O, doon na paman mo yung mga kabataan gagmay. Karon palang daan, hala, pitula na yun in town. Ay mugtuoan ang balaod-balaod nga pagprotektar kunuhay sa mga kabataan. Dili na ta makabunal. Di na ta makadisiplina sa itong mga kabataan tungod anang maong balaod nga gihimo ni Kiko. Kitsaning senator gani. Kiko Pangilinan. Tuo man mo ang balaura. Tanawa na hinoon unsanay mga batasan sa itong mga kabataan karon. Hindi naman hinoon masabtan ng mga batasan. Ewa man naanad o pagpitols ginikanan. Muna kinsa may nag-antos karon. Mga katauhan gihapon. ang katilingban gihapon. May mani sila kay mga peaceful mani sila mga Pinoyanan. Wa may maka drug race dito. Wa may mag-riot dito sa ilahang Pinoyanan inig kagabi eh. Dire in town sa to ah. Kita mga ultimong mga katawhan. Anaa diri sa ubos. Kisa may apektado kita. Kay dunay daghang mga kabataan nga murag wa nay mga batasan. Giingnan nga magpuyo na kay alas 10 na tingkatulog na. Mura pa man hinoog si kinsang galaroy-laroy di as kadalanan. Perte pang kusuga magpadagan. Pag nangadisgrasya, tuwa, Facebook, gapus nas jikas. Ayoy! Ngayo naghinabang, damay pang ginikanan. Ayaw! Okay mga katropo, wa naman tayo igong oras ng upadayon sa unahan. Ako na lang magpasalamat diha kaninyo sa inyong kanunay nga pag-iuban. Aga sa kanunay, kami gihapon mapasalamaton sa inyong mga suporta. Mga katropa, ugma puhon, samang oras, samang istasyon, kita gihapon mag-uban-uban. Daghang salamat oy, sa mga sa all family, mayong buntag nyo diha. Dami na sa may Mangga Chupoy area. Good morning! Bye-bye na bok!
1: Exciting Pilipinas!

0: XFM. Kung mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binawbi? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras alas 6 oras sa Kabuntagon.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, dere kita sa toang mga uluhan sa balita.
2: Headlines.
0: Uluhan sa toang balitang lokal, brutal nga pagpatay kang TD Federico. Kos ganon kining gikundina sa SK sa barangay Sampaguita, Veruela.
2: Headlines.
0: Samtang sa toang uluhan sa balitang regional, away matod ba sa yuta ang hinungdan sa pagpamusil patay sa chairman sa barangay? Suspect na kasibat.
2: Headlines.
0: Samtang sa dugang uluhan sa tong national,

kahit ano na nawagan sa publiko, dili magpadala sa mga distraction nga nagsalaag sa isyo sa flood control. Headlines. Samtang sa uluhan sa tuang international, Iran nagbahad og full scale offensive kung padayon ang pag-atake sa Estados Unidos. Headlines. Samtang sa uluhan sa tuang balitang sports, Ryan Garcia di pinsan ang iyang WBC welterweight title batok kang Conor Bean karong September. Headlines. Samtang sa uluhan sa tuang balitang showbiz, Gwendolyn Meles gikoronahan isip binibining Pilipinas International 2026. Headlines. Samtang sa tuang dugang pang mga katikaran sa pagpadayon o niyang taon-taon mga katropa.

Mayong buntag Pilipinas, Carga Region o Agusan del Sur, kumusta? Welcome na sa mga katropa sa itong panagumanuman sa programang Express Balita sa Buntag. Sa ngalan sa main anchor nining programa, si katropang Ray Sora Vasquez. Ako na ang inyong makauban, si katropang Al Vicente. Kumusta kamong tanan mga katropa? Labi na sa mga katauhan na itong mga Pilipino, itong mga kababayan diya sa gawas sa nasun, o sa kutob, sa mabot, sa lanog, sa itong sibya nining kabuntagon. Mayong buntag ka natong tanan. Siyempre, ang atong programa mga katropa, gyaton kini kaninyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, makahatag kini og instant nga energy. Sa ito ang kalawasan, labi na kung doon na kay gihambin nga mga balatian. Labi na gyud mga katropa, kung matakboyan ikaw sa mga trangkaso, kay tungod sa pagbago-bago sa mga panahon, ulan, mainitan, onya, init po kayo mga katropa, makalitan po ka o maulanan, unang magka-trangkaso ka. Busa, adunay sulbad niya na mga katropa ang Premium D3. Gama ka na sa Yes to Health Incorporated nga gipakusog sa Kamungay o sa kining Virgin Coconut Oil o siyempre mga katropa, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Mapalit ka na sa mga butika. O maingunan pwede sa online, pinaagi na sa Shopee o sa Lazada. Adlaw karon nga Lunes mga katropa, pitsa 20 ning bulan sa Hulyo 2026.

0: Lig-on og tiunay nga pagga tinabangay, tali sa media, community og kapulisan, maoyawi nga makatampo og dako alang sa pagkabot sa mas malinawon, luwas og hapsay nga katilingban.
1: But we would like to have an interactivity for the PCRM, no? Natin, maganda yung dati sa publiko. Pinapakita natin na talagang nag-uusapan sa kakay sa yung media.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Director Joseph Marhel, Career Executive Service Officer 4, katropa. Aron maangkon ang luwas ug malinawon nga kalawasan gamit kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Dugang pa sa itong balitang lokal, mga katropa, midangat sa lungsod sa Talacogon, Agusan del Sur, si Mariel Rodriguez Padilla, ang asawa ni Senador Robin Padilla. Uban sa igsoon ining si Binibining Gandang Hari, aron makigdoyog sa paghandom sa ika-40 kaadlaw nga pagpanaw ni Rene Clert Bobet Nuha Baterbonya, nga gipahigayon sa Talacogon Memorial Cemetery ni Antong Sabado. Nagpaabot si Mariel og nagsilbing representasyon sa tiunay nga simpatiya og pakig-unong ni Senador Rar Padilla. Nato na sa pamilyang Baterbonya taliwala sa dako nga kagool nga ilahang gihambin sa pagkakaron. Gawas nila personal usab nga mitambong si Agusan del Sur Vice Governor Patricia Ann Plaza. Uban ang pipila ka mga miyembro sa sanggunyang panlalawigan aron ipakita ang ilang hugot nga suporta ngadto sa nagsubong pamilya. Sumala sa paghihinabi sa news team ngadto sa mga nitambong na sayran nga adunay mga individual nga mibiyahe pa gikan sa lagyong dapit sama sa Zambales, Cagayan, Davao, Hingoog o uban pang mga lalawigan aron lamang personal nga pakig-uban o pakighandom o pag-ampo alang kang Bobet. Atol sa maong programa, kalit nga nitingog o dungan nga misinggit ang mga nanambong o hostisya para kang Rene. Usa ka kusganong pagpahayag sa ilang hiniusang panawagan alang sa dinalian o hingpit nga hostisya sa kamatayon ni ini. Aliwala sa maong kagool, nagpabilin nga lig-on ang suporta sa komunidad o nagkadaiyang sektor alang sa pamilyang Baterbonya, samtang nagpadayon o nagpaabot sila sa legal nga proseso sa maong nga kaso. Ang tipik nga mapamahayag sa maong nga balita.
4: Talaga ng asawa ko makapunta dito today, kaya lang meron din siyang isa pang event na kinailangan puntahan, kaya sabi niya sa akin kung maaari na ako ang makapunta today sa 40th ni Rene. At syempre nakikiramay ako sa buong pamilya, sana makamit nila yung hostisya na hinahanap nila para sa kanila.
5: Okay, ma'am, ano ang masasabi niyo sa preparation ko na LGU regarding sa 40 days?
4: Oo, sobrang nakakatuwa yung LGU ng Talacogon, talagang at actually yung pagmamahal ng lahat ng tao sa buong Pilipinas, even internationally, talagang mahal na mahal si Rene, kaya sayang talaga. Thank you po. Thank you.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Mao kato ang tipig sa pamahayag ni Mariel Rodriguez. Samtang dugang sa mga detalye sa tuang nga balitang nga lokal, isip kabahin sa pagsaulog sa 2026 Micro, Small and Medium Enterprise kon MSME Development Week. Gipahigayon sa Department of Trade and Industry kon DTI Caraga Regional Office. Pinagi na sa DTI Agusan del Sur Provincial Office ang usa ka technology demonstration o facility tour bag-ong ginugrahan sa 150 milyones nga shared service facility kon SSF. Alang sa packaging o labeling dito na sa Father Saturnino Orios University Miracle Facility sa Libertad, Butuan, Nasire. Kini nga kalihukan lakip sa regional nga inisyatiba sa DTI Caraga aron ma-expose ang mga MSE o ang ilang development partners gikan sa nagkadiyang probinsya sa rehiyon ngadto na sa mga modernong teknolohiya sa packaging o labeling ubos sa Shared Service Facility Program. Ang maong sentro milang modern implementation for revolutionizing advanced cutting edge

0: XFM
1: XFM
0: Cool Mamino Car Sa XFM
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan, The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Magagatrupa sa 6 minutos sa nakalabay sa Lasite.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagit sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!

0: buntag kanatong tanan mga katrupa Luzon, Visayas og Mindanao. Pusa! Mga katrupa, adlaw karon nga Lunes sa Pizza 20, mga katrupa, sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Pusa! Kumusta, mga katrupa? Kumusta, kumusta? Pusa! Ang inyuhang pagsugat nining adlaw nga Lunes. Magidauta ang matag-usa ka na ito nining adlawa na askapiskais panglawas. Alayos balatian. May nguman usab, mga katrupa, puno sa grasya nga atong nareceive niining takna as kabuntagon, mga katrupa. Malandiyo na ito kalimtan na bagating paminaw ang pagpaabot o pagpasalamat sa ito ang Diyos makagagahom. Mga katrupa, mag-uban-uban na sab kami diha kaninyo. Duhata ka oras, alas siti tapay ngon sa may alas 9. Kiniinyuhang bata-bata sa kahinan, katrupa nga John J. Lebrias.
1: Siyempre mga katrupa, sa gihapon inyong kauban, Limuel Ukay. Good
0: morning! Kaming duha mga katrupa, mapasalamaton o baga paabot diha kaninyo. Nining adlawang mayong buntag diha ninyong tanan o mayong pagsikay-sikay. Good morning! Mga katrupa, siyempre, sa tanan pod nga mga nakatunen, mga katrupa karon live ta sa pipila nato ka mga Facebook account. Mga katrupa, labi na ang XFM 95.7 Bayugan City. Good morning! O XFM 91.3 San Francisco. Good morning! Good morning! Paki-follow, no? Paki-share. Kaya itagaan na ito ng pagtagad katrupag Limuel. Aga basahon na ito ng ilahang mga minsahi mga katropa. Maurag hindi ato ang tumong. Hindi lang taon, mangluod po ni sila. Kay, mangluod ba po din taon ni katropang Limuel? Ay,
1: hindi mabasa ilang panimbaya.
0: Samot na si katropang Yuan. Malagot ni si katropang Yuan sa ato. Katropang Limuel. Maurag hanglan yun na ito nga ato yun ni silang ikuhan.
1: Dili lang mga panimbaya, siyempre, yes, yung mga kuminto, mga opinion. Ilabi na sa itong mga isgutanan karong adlawa, nga itong pagkatagaag pagtagad katropang Junji.
0: Oo, mao gani.
1: Pwede sila mo paabot sa ilang mga ikasulti.
0: Ikasulti. Ilabi na sa itong mga topiko. Anya, siyempre po, mga katropa, dili mabuhi ang mga nagkadaiyang mga programa sa XFM Network Philippines kung wala po nagpaluyo katrupag Limuel ang mga nagkadaiyang produkto nga iausab sa Y2H Incorporated. Unsa man kining maong mga produkto ha? Siyempre galangkuban kini sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Available kini sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Unsa pa may lain ining mga produkto ha? Naapuntay Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Gin, makapahamis, makapaanyag sa atong panit katrupang Limuel, og siyempre makapabata sa atong panagway. At usab mga katrupa di hindi pa gusto mga tog and apekti buwasong trabaho. Ala ni apuntay premium D3 coffee mix. Tuloni ka klase katrupang Limuel ang ito ang produkto. Premium D3 coffee mix, Santon Gold coffee mix og Santon Plus coffee mix. Lahi-lahi ang mga direksyon ni ini. Og lahi-lahi ang punteriya ni ini nga pag-ayohon sa atong lawas. Pusa! Mga katropa. Ani nakanindot sa maong produkto. Kining tanan available sa mga nagkadaiya mga katropa nga mga butika, mga tigpaminaw dinhi sa ato ang probinsya. Muraga maragwa ta ka lively.
1: Naka-live ta katropan John J, pero sa karaan. Wala cross po sa bago.
0: Sa bago.
1: Malihog ta sa itong technical
0: head. Okay. So, welcome tanan. Labi na ang 13 ka mga lungsod o usa ka syudad ng atong probinsya. Good morning. Niya, siyempre katrupang Limuel. Ang ato po gabag mag-uuma. Kaya ato mag-uuma. Di po magsilbigin nato ni shout out ni sila.
1: Correct.
0: Gumikan kay Kabalo Bayagyunta nga kini sila isa sa mga nakahatag po og dako ng income, labi na sa ekonomiya sa atong nasod, sa atong lungsod, sa atong syudad. Kaya nagagikan sa atong mga mag-uuma. Walang guway mga mag-uuma. Impas atong physical.
1: Oo.
0: Di man atong makaon ng microphone.
1: Ay, ano palit?
0: Mabitaw na nga kanang mga maluto binato, ma-imagine nato magluto tag mga binignit ana. Ma-imagine nato na mga katropag limwin. Nya kana siya produkto na sa atong mag-uuma. Kaskar lang, panlanghoy, saging, no? Mga ipangsagol. Mga produkto na sa pagpaningkamot sa atong mga mag-uuma. Mao na nga good morning dihan ninyo ha, kay mao ni itong backbone sa ato ang kamerkaduhan. Sa ato pod gya baga negosyante. Kay di pod mabaligyan na ilang produkto ko pa negosyante katropa. Oh, di pod mayon pod na sila nga. Ato ra mga mag-uuma ra may gi-shout out. Kami pod mag-negosyante. Siyempre ha. Bayugan City kada adlaw ang tabo diha. Sa Bayugan. Preskong gulay, preskong mga utanon. Gulay utanon, resina. Prutas. Lagot mo na, okay kayo. Okay kayo na diha sa may Bayugan. Perminti na diha mga katropa. Kadaadlaw yun ang tabo diha. Anya sa ato po, mga katropa, nga mga kaigsuonan po nato, nga mga... mga kadakuan sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur, gilangkuban sa ato ang mga barangay opisyal, sa ato nga mga mayor, sa ato nga duha ka congressman o gatong gobernador o vice gobernador, ato nga mga board member, mayong morning diha inyong kanan. Mga katrupa, ato nga mga estudyante nga sayo kayo karon. Sikay-sikay katropang Limuel, no? Iting eskwela na po baya yun karon katropang Limuel, no?
1: Sayo ron sila katropang Junji, kaya flag ceremony man, basta Lunes.
0: Basta Lunes, flag ceremony. Bisan pa nga to ang kawanis gobyerno, katropang Limuel. Bisan nga to ang kawanis gobyerno. Kuan kayo na. Kana bang, unsan eh?
1: Sayo.
0: Sayo yun kayo, kay siyempre... flag ceremony man. May mga announcement ko daan ng mga flag ceremony.

0: Inabuhi ka tropang Limwell, di inagyod babalik kung masimplang ka diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay lang, mga panggos lang ka diha. Nga na lang, unang problema, doon ay mga crack sa imuhang mga ulo.
2: Nagito yung bako namatay ka tropang John Cid. Oh, surigaw kay na ang gisakyan, nakabangga o giro.
0: Nah. Kana, giyon. O na nga... Ah? Binimog tinudon lang yun ning mga... kining sa barangay katropa, maduplan ba yun yung ato mga official?
2: Mao.
0: Nabi yun tayo balaod yung taon, anak?
2: Mao.
0: Na kana magpawala bito magpakabana ng mga official sa ato ang barangay, kalabot aning mga hugot ng mga palisiya na ito sa iro. Ha? Daghan yun kayo, mga pwede yun din silang nga mapailan mga katropa o kaso. O niya, kini po mga nanag-iya na gapabaya rapon. Ninyo hulaton nga naapay dog si tawag aning kanami tong
2: ordinansa?
0: Oo, di kanang nai butangan na ni mga ero sa barangay. Si tawag aning
2: impounding area.
0: Oo, impounding area sa to mga ero, ha? Dog impounding area.
2: Daghan na magugay kay, na disgrasya ining ero, no?
0: Tinuod na katrupang limbel kanang diha sa katong diha yukos bukak yun nga. Medyo grakoy gidali ba?
2: Bag-ulang.
0: Bag-ura. Kuan to? Sabado sa hapon. Gukod bitaw ng iro katropang Limwell kay Gaaway. Igo rin yun na saghid sa lubot eh.
2: Mao?
0: Ugnan yun na akong motor pag ayaw kay dili yun. Tumbling man yun ko yun.
2: Mao?
0: Baka ka ng 50 ang dagan mo tabuk ang iro. Ana, los, automatic yun ka na.
2: Mao?
0: Hindi ka kabalong pailin. Bugani igo rin yun sabod sa lubot niya. Huwag din noon makuano, basta kay... Bigyan. O na nga, mga kaigsunan, labi na diha Santa Maria, diha Santa Irene, kining hamugaway, kana nga mga dapit, daghan gigkog na obserbaran, o kining din na dapita sa barangay awa. Yan ay naisabungan diha sa manok na, manok, yes, prosperidad. Palihog ko diha, nakadungog kung kinsa may, nakadungog ninyo diha, palihog na puno ko diha ninyo. Kasi pwede ninyo mahipos na diha. Kay maatlan gani nga na'y madisgrasya o niya mahibawaan nga ikaw ang tag-iya. Manubag yung kapiminti, ano ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daghan kay gihatod sa minteryo anang nga iro katropang Limwell ay.
2: Correct.
0: Oo, kay... Kay ma, kaligis og iro, diya sa highway. Kaligis og iro, malamba ang driver, mapaingon dito sa tunga, niya maupoy paghunat po nugdagan sa mga sakyanan dagko. Latayan. Na'y mga ingana. Naapoy nga, maligis, magkaligis. Pagkaligis, wabagok ang ulo sa nag-kwan. Driver, daghan kayog na matay tungod sa iro katropang Limwell. Eh,
2: mao.
0: O, kalitrang tabok. Pero dili na mo itong topiko, mga katropa. Mga katropa, duha ang topiko karon. Nga ito ang inyong madungog, mga katropa. Kay unang topiko na to. Unsay mahimong reaksyon ka niini sa tuang nasod sa Pilipinas katropang Limwell. Nga plano naman yun.
2: Tinguha.
0: O tinguha yun. Nga bungkagon yun ang ICC sa US. Gani, giawhag niini ang mga kaalyado ng mga nasod. Nga, kung mag-isgota o kaalyadong nasod, sa US na. Moraga... China raman o Iran o ining Russia ang murag dili ka aliado sa kuan karong panahon na.
1: Ayaw!
0: Sa ining US.
1: Bullseye!
0: So, mo niya ito ang tagaan o pagtagad baga katrupa. Kung unsay plano ni ini, kay isara ba yun in taon katrupa nga murag diehard kayo sa ICC, kinira ba ito ang gobyerno karos na sa Pilipinas?
1: Ayaw!
2: Admin.
0: Atong administration. So, sa kay mahiyukuan nila na ini, kay maura ba ni ilahang pambato, rabas ilahang mga kontra?
1: Correct.
0: Oh, nanawa. Unsay hinungdan mga katrupang si Bato de la Rosa nagtago-tago. Gumikan sa ilahang koordinasyon, gumikan sa ilahang
2: kooperasyon
0: sa ICC.
1: Ayaw!
0: Oh, di ba? Oh, nanawa, nahimong sampol si PRRD. Tuwa na sa dahil. Kayang dahig baga katropa, mao na diha, nasa Netherlands na, di ba? Ang dahig. So ang host country ni ana ang Netherlands. Pero ang Netherlands, mga katropa, mo desisyon gobyerno ni ini nga demolish ang kwan ICC na wa gyud mahimo ang ICC ni an

0: Mao. So mao na karon nga gikundi na pud si UN ang pamahayag sa kining US. Oh, pero kabalo na magyud tadaan mga katropa. Abi ninyo sa wala masayod ha. Kining nagsimba-simba lang nga wala away ibang kaagan, wala masayod unsay programa ang Amerika magud katropa is biblical.
1: Mm-hmm.
0: Biblical yun na sila. Kung inyo nang mabasa ng Little Horn anang duha kasungay anang Little Horn mga katropas pinadaya.
2: Bullseye!
0: Amerika ang gipasabot ana. Ah, mga katropa. So kabalo na tadaan nga ang Amerika is biblical. So nagpasabot mga katropa nga usag yun ang Amerika sa pinaka-powerful nga nasod. Ug dili gyud ni mapukan mga katropa bisan pag-unsaon kay nganu's biblical ni sila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mao ni na hitabo. So mao na kung unsay gusto nila ani katropang Limbil mahitabo gyud na. Oh, dili gyud na ma pangitaan yung gana. Kaya nga naman, dinhi magkasanksyon anak mga katropa.
2: Bullseye!
0: So mauni, ito ang tagaan o pagtagad ha. Baga katropa.
1: Siyempre po katropang John Jay, ang ikaduhan na itong topiko niya. Mm. Ang kining nagpadayong impeachment, no?
0: Kana.
1: Kay karong adlaw katropang John Jay, desisyonan karong adlaw sa impeachment court ang motion sa prosecution.
0: Oy.
1: Nga isa pina ang bank og tax records ni VP Sara.
0: Oy, nangita na po na sila og laing
1: wa
0: siguro sila maka una sila matindi magyud makaya ang na cross examine ni ani nila niya. Mura bag nahimong katawanan ang ato ang gihimo nga katong sa mga threat ni Kwan. VP kay wa ultimo gani ang sa NBI gani wa magali na kadibaw.
1: Mao na tong tukion karon katropang John Jay kung angayan bagayon nga paboran sa impeachment court ang ilang
0: kana
1: motion.
0: Kana mao na ato
1: angayan ang bagayon or kita muuyon bata?
0: Oo. Unya angayan baka ha mga katropa or
1: dili angayan.
0: Haong baka ha ang gihimo ang ilang plano sa prosecution nga opinion ang salin bank, ang BIR
1: bank account.
0: Oh, niya ang pangutana ni anak katropa Limuel uyon ba pugka ang ato ang constitution. Naka-constitution man.
1: Correct.
0: Oh, mo bitaw nang niingon bitaw si Tis Escudero iuli na ninyo dito. Oh, kay ngano man na anak sa balaod nga dili gyud pwede mabitaw tong gibarugan waya gyud sa taga BIR ha. Tong dito sa kining kongreso, di ba? Katong sa investigation, di ba, gidala na dito? Ibarugan yun sa abogado nga dili yun na pwede. Dili yun na pwede i-open.
1: Mao.
0: Oh, so, kana, ibalik na gani na dito ani Escudero gani, kasi Escudero mismo nasayon nga bawal yun siya.
1: Mao.
0: So, muna itong tagaan o pagtagad mga katropa, standby yun mo niya na. Niya, kuminto mo, ganahan ninyong ipaabot mga katropa. Balik lamang kita, human sa tuang pahinomdom.
3: Oy, master.
4: Oy, usa man kap.
3: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
4: Dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
3: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
4: Exciting.
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Hindi na kasi ninyo. Dili sa Santon Plus, sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog dayo. Nga magkamat mo, kudugan na sa kukbali katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Hilig pa ka magkape.
4: Sancton Plus Coffee Mix pika katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Lamig yun sa kanang, lamig sa glasan yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon, inumog Sancton Coffee Mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, nato pag-condition imong lawan.
3: Nalapin ka, itambalan pa ka, oh, Sancton Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Balik tas sa tuaga pag-uban-uban, mga katrupa, 30 minutos, ada kalabay, Sala City.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ining bahina, mga katrupa, hatod usab kanato, mga tigpaminaw, as Santon Plus Gold, o Santon Coffee Mix. Maong produkto, mga katrupa, siyempre, mga tigpaminaw, mapalit kini, mga katrupa, available sa mga nagkadaiya, ang mga butika, dinhi sa ito ang probinsya. Kini po nga ito ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa. Nindot po kayo ning maong produkto, ha. Kaya walaing punteri o sabi ini, mga katropa. Isa ito ang atong probinsya. Mata, no? Maman iyahang tumong yun ni ini. Kining atong mata na iyahang patinaon. Muna nga, di ito babalaka. Kung doon natin mga problema sa mata, labi na magluha-luha. Kaya yung Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa, maukini mo hinahinay pagpaayo sa mga problema sa atong mga mata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, dinisa ta mga katropa pag shoutout, no? Sa mga paabot og binsay din eh, katropang limel. Sa ato aga pag-uban-uban, imo da katropang limel, basig na yung mga nag-message siya karon.
2: Dari sa karaan na page, katropang John Jay, umayupay po na nag-comment dari sa atong page na karaan. Dari number one, yun dari si Madam Carmen Pataho.
0: Oy, Carmen Pataho, good morning!
2: Minaw daw siya gamit ang radyo, diya nanukad sa may Barangay 5.
0: 5, Carmen Pataho, ha, sa may Barangay 5, mayong buntag diha ninyo tanan, taga-Barangay 5.
1: Good morning!
2: Parintin ni Ma'am Lina.
0: Oh, Lina si Pataho, dagdaman nila.
2: Parintin ni sila, doha.
0: Parintin ni sila.
2: Si...
0: Oh, parehas man, di ba? Lina Pataho.
2: Binsyon. Patoy Didin.
0: Didin Pataho. Dagan, eh.
2: Basta pareho aplido, parinte.
0: O, parinte ni sila. Oh.
2: Si Puting Manok.
0: Puting Manok.
2: Nasaag din eh.
0: Katropang Puting Manok, ha?
2: Nasaag
0: good morning, dihan mo Puting Manok. Abot si Puting Manok, dihan ay napitan. Ay, ha?
2: Didin Pataho, as usual.
0: Si Didin.
2: Nanukad, gikan sa Kantagan.
0: Kantagan.
2: Naminaw daw sa imong programang Bullseye. Love you all daw.
0: Thank you kayo.
2: Randy Archaga Santisas, naminaw po. Si GM Justin Mark.
0: Justin Mark. Good morning dahan ninyo, ha?
1: Morning.
0: Sa tanan mga nagpaminaw karon, naglantaw sa itong live program, labi na niini. Mga nag-comment sa ito ang Facebook, mayong morning dahan ninyong tanan mga katropa.
2: Manapod rin si Jelina Pataho.
0: Pataho, good morning.
2: Good morning mga guwapo kong
0: Jelina
2: idol.
0: Jelina Pataho, good morning. Ha?
1: Good morning.
2: Shout out sa tanang mga naminaw, lanong sa Tibuok Kawanangan sa Agsor.
0: Agsor.
2: Salamat kayo.
1: Bullseye!
2: Imuha na po dahan katropang Junji, kasi naapod rin i-comment.
0: Kang Randy Artiega Santisas, good morning po ni mo diha.
1: Good morning!
0: O niyagang Lina si Pataho, good morning po.
1: Good morning!
0: O niyagang Jeremias Moraldi, o si Kagawa Jeremias Moralde, good morning mga guwapong katrupa, salamat sa Ginoo sa maayong kabuntagon o paghatag niya o maayon natong panglawas. Labi na kaninyo diha sa studio. Mga katrupa, shout out ko sa Kumisis Mirasol na kugihan. Salamat po sa tanang taga Barangay Hubang, Amping Tang Tanan. O bagampo permi sa kinahitasan.
1: Good morning! Bullseye! Bullseye!
0: Mayong morning, ha?
1: Good morning!
0: Good morning! Diha ninyong tanan, mga katropa. Onya kang Eleonor Caniete, good morning!
1: Good morning!
0: Eleonor Caniete, good morning, ha, mga katropa. Onya kang Analisa Udtuhan Samonte. Ay, taga kuan eh, taga Santa Irene, no? Si Analisa Udtuhan Samonte. Good sa man ni Brad Jordan Udtuhan.
2: Parinte.
0: Parinte ni. Kaya maura ba yung kapilido. Maura ba yung spelling o kuan eh.
1: Good morning!
0: Salamat kayo, ha. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. O niya kang Binji Mahilom. Good morning, Sir John, Sir Lim. Shout out lang ko, ha. Okay, shout out. Yes, by Barubo ni. Taga Barubo man is Binji Mahilom.
1: Good morning.
0: Good morning, diha. Taga Barubo.
1: Bullseye!
0: Kumusta mo diha dapitang tanan, mga katropa di Asbarubo? Mayong pag-kilaw-kilaw, kailami ba kikilaw karon dito dapita katropang limwens?
2: Ito na yung mga seafoods.
0: Diyas may patakananguan. Diyas may mga seafoods.
2: May seafoods ba nga nagay kamuti?
0: Oo, sa kuan to.
2: Lamig ito, Parisan?
0: Oo, diha sa... Unsa niya? Diha sa...
2: Rizal.
0: O, Rizal to.
2: Nakasuroy ba ka diha?
0: Nakao, kami nila ni Kaplode.
2: Diay?
0: O, tita Diwata, Lamorina, sa una dito, kanto mi dito.
2: Moto, naglayan na yung tiyan?
0: Oo, motong natunong atong business nga wag ginapit. Hapit pa mahirap ma... Hapit pa mahurot nga wa makajuti.
1: Ayaw!
0: Ah, okay. Yan, yung mahita mo, oh. Matod pa ni GM Justin Mark, biblical ang Amerika lang.
2: Uh-huh.
0: Pero si Trump, dili. Ah, ni Sopak man gali siya sa Santo Papa. Gusto raman sa Santo Papa, world peace o muundang ang giyera. Ah, pero ingon pa niya, ayaw pag sinamok, focus lang ka dira sa Biblia simbahan.
2: Uh-huh.
0: Oo. Ang Amerika, ang bisag, ang religion ni Trump kay... at yes o religion nga dili motuos Ginoo. Tinuod eh. Okay na mong gyud mga tao nga na may mga relihiyon katropa nga dili motuo og mga Ginoo.
2: Okay.
0: Mga labi na nining mga pagan or pagano. Di man na motuo og Ginoo. Mga pagano. Na sila mo to o Ginoo. So, salamat kayo sa imuhang pag-share po da sa ni GM Justin Mark. Nag-share siya sa bahis Biblia katropa. Mayroon ni mo maninindot nga bisan to magkabisi-bisi doon nagigyapo yung mga ingon ato pagtuki gyapos ginagmay ba? Diba?
2: Mm.
0: Biblia katropa kay maura ba yun ni guide na to karong panahon na? Ha? Kanyang panahon na to ang Biblia ragyod may guide na to kay kung magsimba man lang galing ka diha nga huwag kay tumong, na ayaw na lang. Eh, kaya panahon nga musimba gani ka, nagpasabot na katropang limbel nga nangandoy kagaluwasan. O, ana na siya. So, yung ana lang ang himuon ni ana, katropang Justin Mark. Salamat sa inyohang pagpaminaw.
2: Isa pa yun niya nga, ETS to Trump?
0: ETS to.
2: Pero akong kitanaw dre, kay kuan man siya. Kanang iyang religion is Presbyterian. Mura Christian kaya po ni.
0: Christian, pero mo Christian mo to o Ginoo. Kaya nag-ampo pa manggaan ini siya. Di ba? Kaya numdum ka nga na yun siya tong giposilbitaw siya. Oo. Nga, ito man siya kay pag-ana lang daan niya. So nakabano na siya nga ang Ginoo to agos langit.
2: Wow.
0: Kaya yung kinimanggong hindi ka mo to o Ginoo manggol. Mura ni sila katong silin ni Anton Labe. Katong
2: okay.
0: Satanic leader. Katong si Anton Labe. Nga kuyaw gito katropang kay Satanic. Kay Satanas gito ilang gisimbah. Grabe gito. Pati mga logo nila. Ilang mga tugtog. Nga mga babae. Maghubo. O ano ba kuyaw kay manimbah. Mga Satanic. Gitawag Satanic. Satan Church. Nagi ang founder ni anak mga katropa si Anton Labi.
1: Bullseye!
0: So yung anak ang dagan mga katropa. Pero si Donald Trump kuan siya. Moto o mag-Ginoo.
2: Mao.
0: O moto o man si Ginoo mga katropa.
2: Kay paano siya? Presbyterian man nga
0: Presbyterian.
2: Church.
0: O pang kuan
2: man. Maramura na po ng mga...
0: Kanang mga kuan, mga Baptist.
2: Oh, kana.
0: Oh, di ba? Kining... Church of God.
2: Correct.
0: Daghani sila. Ah, daghani kay mga isa ramang gud ni sila gud niya ang katag-katag
2: lang mga Protestant churches
0: ya po ni. So. Na apoy isa ka na mga panun. Nang kuan apoy basta kay ubay-ubay ning mga kuan. Kay ang rehistrado sa SIC ba katropa ug ako kalimot. Og nasayop manggaling ko datong tuig 2022. Niabot na sa 43,000 ka nagkadaiyang classes relihiyon. Ang rehistrado sa SIC
2: mao
0: pero ang tanan pulos gikutlo na sa balaang kasulatan. So di ka tana magkuan
2: sumpay rata sa comment atong
0: ko lagi
2: mission man po na nga one sided ra pud ta.
0: Oh basin maingon ba nga
2: kana na unay mga issue atong yung i-research kay basin dai og
0: oy na may mo sulod nga ads dai sa bayugan dai nga kuan no
2: dai
0: oh sa page ba na to ba ambo to monetize ba ni monetize na ni kana na may ads
2: basin.
0: Okay mga katropa, standby na mo ha kay sa tong pagbalik mga katropa commercial naman. Ato, mga katropa, kining sugdan paghisgot ang topiko kalabot mga katropas buot o planos Amerika nga bungkagon ang ICC mga katropa og ang nagpadayon nga impeachment batok na kang VP Sara Duterte mga katropa. Standby mo, balik lamang kita human niining ato nga pahinomdom.
3: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So, kad galawin ako sa X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!
5: Exciting!
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: At ako, iskun pa.
16: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
15: Opo, papa. Putang nga mesa.
16: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
15: Saton, pati na si, halo, himot ko.
16: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
15: B! Ah, man ako hinom.
16: Ay, next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini.
7: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning akapig yod gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadjud ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta magkakatropa sa tuang niya tulumanon. Doon na tayo 49 minutos sa nakalabang isa la site. O siyempre, kining bahina mga katropa, hatod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. On sa may naaniining maong produkto, siyempre ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, mauni siya ang makahinahinay pagpahilis kung doon na tayo mga paghubang sa atong mga prostate. Prostatitis. Baga katrupa, baga tigpaminaw. So, nindot ni ang maong produkto. Ya, siyempre, mapalit po ni sa ato nga mga parmasya. No, dinhi sa ato ang probinsya. Okay. Dinhi ta baga katrupa sa ato ang hisgutanan. Atong nakalabay gaadlaw katrupa galibel, nagpagawas si Donald Trump pinaagi sa iyahang spokesperson o sekretary sa Malacas, sa Malacanang, sa
1: Amerika.
0: Nga si Rubio mga katrupa, kalabot na sa plano ni ini, paglunsad o kampanya. Mga katrupa, ang administrasyon ni US President Donald Trump arbong kagon o gapakunhuran ang gahom sa International Criminal Court kon ICC katrupang Limuel. So meaning bungkagon. Kini human giisip pa sa kagamhanan sa Estados Unidos nga usa ka dakong hulga sa ilang soberanya ang maong korte. Matod pa ni U.S. Secretary State Maria State Marco Rubio, dili mo ilah ang Amerika sa otoridad sa ICC sa pag-imbestiga o pagukod sa mga opisyal sa ilang nasud. Tungod ni ini, nagkahiusa ang nagkalainlaing ahinsyas gobyerno sa U.S. aron pakunhuran ang operasyon o impluensya sa maong tribunal. Lakip sa mga giandam nga lakang sa US State Department mao ang pagpatuman og travel bans og pagbawi sa mga visa sa mga opisyal sa ICC, paghimo og diplomatikong diplomatikang hong pressure sa ubang nasod aron madasig nga mubiya na usab isip miyembro sa International Tribunal. Sa pagkakaroon na nagdumili una sa paghatag og opisyal nga komento, ang ICC mahitungod sa agresibong lakang sa Amerika mga katrupa. So mauni katrupa Glimwell, ang plano sa US mga katrupa, gumikan na may gibutang din nakalatid, gumikan kay dili dawaton sa Amerika ang otoridad sa ICC nga mag-imbestiga sa ilahang mga opisyal. So nagpasabot ni ini ang jurisdiction.
1: Correct.
0: Yeah, mo mani isa yun katrupang Limuel, ang jurisdiction. Kay gibarugan sa US nga naami huwis. Pasabot sa tuwa ko dali. Na ay DOJ.
1: Na justice system.
0: Na justice system. Unya, kana siya, dili na patay. Buhi na. Daga buhi na. Mao ni gibarugan.
1: Ikaduha ka tropan, DOJ. Ang Amerika di na membro.
0: Dili po membro ang Amerika. So nagpasabot.
1: Why jurisdiction?
0: Wala gi jurisdiction. Wala gi jurisdiction ni mga katropa. Mga tigpaminaw. Mura ko di gihapon ta sa Philippines. Nga human giputol ang ugnaya itong 2019. Wala na. Wow. Kaya kung mubarog lang unta na ang Pilipinas, maparehas po ni sa Amerika. Nga, di yun makapanghilabot ng ICC, kaya mubarog mo yun ang gobyerno.
1: Wow.
0: So, aton ni matandim karon ang kalainan sa panggobyerno sa US o ang panggobyerno sa Pilipinas.
1: Wow.
0: Kini maato yun ni makompare karon mga katropa. Sumaon ni ang plano ni Donald Trump kay... Kung baga manggol, kung ato yung otengkayon yun katropang upalaumlauman katropang Limuel, mura manggol ni insulto sa ato ng mga huwis.
1: Correct.
0: Kay, ngano, giskwilahan, pila ka tuig ang pag-eskwila, pila ka degree ang gustong kwaon aron makuha nimo ng posisyon anang sa DOJ, sa Ombudsman, sa Supreme Court, di ba? Pila na ka mga kurso aron makabuot na nimo na unya.
1: Hilabtan lang sa ICC.
0: Hilabtan lang sa ICC kay nagpasabot nga mas bright pa ang ICC kaysa imong haya. Mao magud ni kung imong sabton pag-ayo katropa, mura ba og dili kontento ang ICC sa mga desisyon sa DOJ, desisyon sa Supreme Court, desisyon mga katropa sa Ombudsman. Mo nang ilang sudlon?
1: Mao.
0: Kay hunahon na silog kulang di hunahon ni Trump. Insulto kayo ni sa ato. Sa to paon sa ligya, scientist na yung utok aning taga-ICC. Ano man yun nga, pakialaman man taog. Doon ay mga malabag diri sa labi na sa isgutanan sa human rights.
1: Ay, yung katropang John Jay nga, abuso yun sila
0: abuso,
1: silang gahong.
0: Abuso, oo. Abuso sa gahong.
1: Nanubra.
0: Nanubra mo na nga, nakitaan sa US, kay kaniad to sa panahon nga, sa unang termino ni Trump, wabiyag yun niya ni hilabti ang ICC.
1: Correct.
0: Karon naman niya na nakita ni nga murag, uy, mura naman pug Amerika naman pud hinuon ni mura magganang paghegahe man ni mga tawhanan eh. Mura mag nainsulto si Donald Trump.
1: Basig nagplano ang ICC katropang John Jay nga sa kupo niya ang mga nasod tanan.
0: Kana, mauna, mauna'y nakita siguro nga, iyay, mura mag mulabaw naman is US ning. Kaya ingungkod si Donald Trump nga, dili tuod ang gihimo sa US, dili tuod ni ingon nga gira, kalabot sa mga bomba ipalupat ngadto sa sa ICC, kun dili gubat ni pinaagi sa jurisdiction.
1: Correct.
0: Muna nga dili na to makumpare baga katrupa nga ang US mo barog yon.
1: Correct.
0: Mo barog yon. Kadungo baka nga si Donald Trump gi pailag kaso si Barack Obama ang presidente.
1: Mao.
0: Ah, di ba daghay mga anomalya to. Kanto si Donald si Barack Obama to gipulihan ni Barack Obama to gipulihan ni Donald Trump kena pil this election. Daghay anomalya ato nang gawas. Pero wa man pahili og kaso ni Donald Trump katropang Limir. Wa man gipadala sa ICC. Mao ni ang kalainan, mga katropa. How come nga kita sa Pilipinas mga katropa ni bulag na atong 2019 sa jurisdiction sa ICC pero nakahimo gihapunta. Pagpadala sa ato nga kababayan
1: nga tiguang pagyod.
0: Dito sa Dahig, Netherlands.
2: Bullseye!
0: Tanaw ang US na mubarog yun bisang paglailahi ang partido na ay political gihapon ng mga isyo. Pero mubarog bang yun? O guwa mang yun naghihimo ni Donald Trump na ay mga kanhi presidenteng ipadala dito sa ICC? Tungod kay ni kalaban sa iyang administrasyon?
2: Bullseye!
0: Pero dinihis ato mga katrupa. Ha? I-compare daw mga tigpaminaw, kung unsa kagahaman mga katrupas, leader, mga kaigsunan ang kasamtangan karon. Kay mao magyud ni nahitabo. Ah, kay dili sila gusto mga katrupa nga lahi ang mupuli, dapat sila lang priminte, muna nakitaan nila nga kini kusog kayo nga tao o posibleng mao'y mupuli sunod kumudagan, muna ilang gihimo o ilan na daang ipadala. Nagkikonektar na dayon sila mga katrupa sa ICC, ha, bagating paminaw. So karon, mahitabo ni ini katrupa ang Limwell, kay gihimo man eh, unya kalya, no, baya sa US ang Pilipinas. Unya usa kay mahimong desisyon kanini sa atong administrasyon, labi ng presidente. Kay kinirabag yun mga katrupa, adisir ni nagpagawas og statement si Donald Trump, giplanuhan na ni. Humala nila ni gisabutan ng mga opisyal. Na sila ilakang himuon ani. Adisir ni sila nagpagawas. Mana magod ni katropa, di magod ni ingon nga magpataka na lang kagpagawas niya. O niya wala na ninyo planuhi daan unsay maayo. Asa ninyo piangan arma dimoles ang usag ka ahensya. Ana man na.
1: Wow.
0: So karon giauhag ni US President Donald Trump ang mga nasod So kung mag-isgot ta mga katrupa, katrupang limwel, kung kalyado nga nasod ang isgutan na halos tibuok nasod sa kalibutan mga katrupa, naa sa 90% kaalyado sa nasod sa Amerika. Mauni, una, Bullseye. Pilipinas, kaalyado, mabitaw ng naadiri karon ang mga EDCA.
1: Mao.
0: Oh, kini mga sundalo nga naghimo og mga training, advanced nga mga training.
1: Mm-mm.
0: Kainan o kaalyado sa US, ang Pilipinas. Qatar, Kuwait, kining mga Bahrain, Iraq, kaalyado na kay nangapildi, nangapukan manas gubat.
1: Mao.
0: Pag once napukan sa gubat, under na mga katrupas US. Oh, niya German. Kini mga dagko nga mga nasod, mga katrupa. South Korea.
1: Correct.
0: Oh, ang North Korea ra may dili nila kaalyado.
1: Mm.
0: Pero ang Russia mga katrupa, katrupang Limwell nga dili ni kaalyado sa US. Pero kontra ni ini ang ICC.
1: Correct.
0: Mo nang nga dili na pwede ayo hawagon ni Donald Trump ang Russia kay giwanted na gani ang isa ka judge ni ini sa ICC.
1: Mm.
0: Oh, hasta tong uban nga mga judge kay ngano mandili ka uyon ang Russia pod
1: sa ICC.
0: Sa ICC.
1: Kay nagpagawas kay warrant of arrest ng ICC.
0: Ang taga ICC ipadakop si Putin.
1: Oh, nga di nila membro.
0: Oh, di membro. Samot na sa Israel.
1: Correct.
0: Kay napagawasan og warrant si Netanyahu. Tungod sa mga gubat sa Gaza. Sa mga Palestinian nga country baga katrupa. So samot na. Unya ang kining China, nasamot na ang China kay komunas ni nga nasod. Samot ni mga katrupa di ni ganahan og hilabtan og laing nasod. So dili ni sud na. Unya ang Netherlands mga katrupa nasod sa Netherlands under ni sa US.
1: Mm.
0: Naa diha na himutang mga katrupa ang ICC. Mga tigpaminaw.
1: Tiwason ta na unya katrupa.
0: Pero kay commercial naman.
1: Mm.
0: Mga katrupa,
1: magtiwas ta.
0: Kay, magtiwas ta ni pagbala. Panbay mo na hindi mga katrupa, kay tiwason yun na ito ni. Mga katrupa. Kaya di rin jurisdiction ay ni Manggot.
1: Wow.
0: Siya ito ang pagtagad ni. Kaya isa-isa na ito ni mga katrupa, masabda na ito.
1: Mm.
0: Mga tigpaminaw. Sige, balik lamang ta. Mga katrupa, human sa ito ang pahinomdom.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting.
5: Mga katrupa, exciting!
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan kagandahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad